0: Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Okay, doon na kita ay alas 8 jazz mga katrupa. Bullseye. Alright, kamo nagpamila og gihapon diri sa atong tulumanon. Okay, sa XFM 91.3 og XFM 95.7. Right, okay, kining bahin sa itong tulumanon mga katrupa. Hato na sa kini sa Santon Gold Coffee Mix. Lami pa kayo mga pikaron mga katrupa. Especially kining Santon Gold Coffee Mix. Creamy. Nya, aside niya na, doon na siya ay presensya sa glutathione ng collagen. Aba, no? Nag-hatag o kahayag sa itong pamanit. Nagpahamis sa itong pamanit gumikan kay dunay glutathione ng collagen. Manipangalan na mga katrupa, Santon Gold Coffee Mix. Bullseye! Bullseye! Salamat sa pasabot. Ingon si katrupang GC Abside. Si katrupang Mirasol Corpungus, minaw po daw siya. Good morning, katrupang Junje, katrupang Ray, naminaw ko karon sa inyo. Salamat sa pag-greet ninyo sa among duha ni Kagawad Muralde. Thank you so much sa inyong pagpaminaw diha, no? Thank you so much din. Si katrupang Langlang Asis Kulintas. Good morning, mga idol. Lang tanaw ko sa inyong live.
1: Okay. Thank you, ha? Thank
0: salamat
1: you, katrupang
0: ninyo.
1: Langlang.
0: Atong mga kaigsunan nagpatanaw na karon sa live. Okay, then sige. Wala na, balik na sa atong diskusyon mga katrupa. So, maulig gina. Dakong tension gani na og mo
1: kung
0: sugot og mooyon kaha.
1: Kung mooyon ang kining duha ka nasol kay uyo naman na sa Amerika.
0: Mga dagko nga nasol.
1: So kini na lang Russia o kining China mo iyahang
0: China.
1: Gihulat pero daan na gyud ning Russia nga mosugot kay diya nang gisanksyonan ang ICC gani.
0: Si China actually wala may ano sa ICC but dili si China man gud dili siya ganahan. Nga ang ilang sovereign power dunay mo manipular. No? O na nga, wala gina sila nagpa-membro. Kay gusto na gina sila nga
1: independent.
0: Yes.
1: Kuan,
0: So, gusto nila nga sinarag yun.
1: Way makasagol ba?
0: Way makasagol sa ila. Mauna mga
1: sa
0: katrupa.
1: Sa ilang balaod, sila rin mo hukom. Total, galihok man ang ilang mga lokal nga korte.
0: So, dunay makita na to katrupang Junji. Di magkita mga eksperto ni Inino. Makaingon ko nga doon ay problema sa ICC. Unsa nga problema mga katrupa? Una, ang kining hisgutanan sa jurisdiction. Even sa Pilipinas, mao man ni nahimo karong isyo ang matawag na to ang jurisdictional issue. Issue man mga katrupa. Og moingon ta og Pilipinas ang issue niya kining membership. Okay, ang claim karon si Pilipinas no atat nga
1: ipadakop
0: si Bato no, pero remember og boto no naon si sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos dili na baya siya wala na natunong kay 2022 nagsugod nga presidente si Presidente Bongbong Marcos. Niya ang kini nga mga kaso panahon pa ni sa ni Presidente Kwan. Former President Rodrigo Duterte. So, ang nitabo karon nangusog si Philippines nga gustong i-turn over si Bato nga to sa ICC.
1: Kana mo god
0: ang pinaka-question niya kay Trupang Junji, wala na may jurisdiction gumikan kay lahi naman nga administration karon.
1: Ya siyempre kay i-turn over sa ICC ang ICC mo kuan pod kini pahinong gidulit sa mua. Wa na may gasto.
0: Diri ni sulod ang political issue nakasagol-sagol kay
1: magod na ang hitabo.
0: Kita mga normal nga mga tao nga wala sa legal mga katrupa. Magsige po tag una bisan tuod og dili ta abogado mga katrupa pero naapod ba tay kaugalingon nga panguna-una, no? Kamaapod ba ta mo basag mo research? Pareha nang mayon tag jurisdiction. Tinuod gyud na daghan gyoy mga debate diha ang may tabo kay even ang mga dagko nga nagtuon sa legalidad mga abogado, ang uban gani ani mga huwes magkabanggaay moingon nga duna ang uban pod moingon wala. Subot pa sabot mga katrupa, dako kaya nga debate pa ni kung naabagay jurisdiction.
1: Oo, kana magun siya. Unya sa manday kay karon kay di man maminaw og balaod nga kana bang subay sa balaod.
0: Pero mo prepil magyapon ang gahom sa pagkaron nga administration. O na magkagubot mga katrupa.
1: Samok, masamok.
0: Unya, ang kurte, dili di chuma resolve. Kay daghan pa igatiman ang kurte nato mga katrupa nga mga kaso. Unya, ni aning mga angayan unta nang tagaan og focus sa atong kurte mga katrupa ang desisyon. Pero madugay-dugay, gumikan kay napampoy gatiman nga mga kaso. Mao na nga og madugay-dugay katrupang Junji. Ataw-ataw pud ang atong mga otoridad kinsa magisakto.
1: Oo, okay. Mao lagi ni naglibog na, libog gyud kayo kung imuhag yung kanon.
0: Unya karon katrupang Junji. Ah, unya karon ang gobyerno. Maingon na po ng gobyerno, we have the power, we have a commitment. Oh, pero, believe me, siguro kung ang atong gobyerno, karon mga katrupa, o inline pa lamang ni sa mga Duterte, o bato, wag yun eh, may tabo diha, mayingon gina atong gobyerno. Sa una, di pa man sila away. Maingon gina sa bungbong sa una nga, walay jurisdiction.
1: Manag yun na.
0: Di ba? Sa una, nabi, yung giingon nga, walay jurisdiction.
1: Sige, Ben. Ito niya, huwag ka nang ginabalik-balik nga walay jurisdiction ng ICC.
0: Karoon nga, nag-away na sila.
1: Diha na.
0: Na'y jurisdiction.
1: Na'y jurisdiction.
0: Manang, dunay kalibugon sa atong nasod mga katrupa kung usa ba yun? Usa ba yung tinood? Ang tinood ba ni ini mga katrupa nga mupribil ang politika? So kung ingana mga katrupa nga mupribil ang politika over kining over the law. Magkagubot gyud.
1: Magkagubot gyud kay
0: mabindalo man na.
1: Masupak magud ang balaod gyud. Masupak ang balaod ba? So nang dili na gyud siya masamok gyud siya bisag unsaon.
0: Kay og balaod pa ang ginasunod mga katrupa. Oh,
1: walay mahitabog yun.
0: Walay kagubot.
1: Walay kagubot. Oh. Balaod ang sundon.
0: Mao nang magkagubot kita. So, mao po na yung hitabo sa international issues mga katrupa. Nga, kini si Trump gusto makig-align sa kining China,
1: Russia.
0: Kay nakita po niya mga katrupa, bisan to, dili ni sila kaalyado. No? I-plus ko no, Ming, para ato sa atong screen, Ming.
1: Ingana ang ingana
0: plus kay para dili kuha na nga tong screen.
1: So ingana bali ang mahitabo.
0: So bisan dili kalyado siya, pero ang ilang common interest mga katrupa unsa? No? Ang common interest si Russia dili gusto nga apil-apilan. Wala pa siya nagkigmembro sa ICC. Dili siya gusto apil-apilan sa ICC. Si China dili po siya gusto ng apil-apilan o ganang mga international bodies. Maunang nag-independence siya. Si US
1: Samot.
0: Dili po siya gusto. Mauna, ang kumo nila nga interes mga katrupa nga labanan ang ICC, gumikan kay si ICC, ang iyang jurisdiction halos gipang angkon.
1: Kana.
0: Gipang angkon.
1: Kana na. Halos ba tanan ba mura mag yun o kana bang
0: gamahanan.
1: Nabutang na yun. Sila nag yuhawod. Mura kaya na ba muna na insulto ang US. Muna maghawod yun ni sila yun. Sa mga kalidad nila nga. Mura naman hinuod o mas gahi pa hinuod sa tuang presidente ta. Mura kaya na ba? Insulto ba?
0: Parihaan yung example mga katrupa o. Si Russia, dili siya membro sa kining ICC, di ba? Sa palibot anak niya, dili kina member. Even si Ukraine, di po na member. Ang nitabo niya ni mga katrupa, giisyuhan si Putin o warrant sa ICC, bisan og dili membro ang Russia. Suko si Putin!
1: Pwedeng niyang lagota.
0: Pero usa may rason nga nung giisyuhan man si Putin mga katrupa o guwaran kadi man si membro. Ang claim sa ICC mauni. Kining hitabo nga krimen, actually hitabo ni siya Ukraine versus
1: katong pag-inkwentro na nila.
0: Asaan eh? Basta kay Ukraine versus Russia.
1: Russia, mo man
0: Doon ay krimen. Now, Niingon ang informasyon ani mga katrupa. Si ICC o si Ukraine dili siya membro sa ICC.
1: ICC, oo.
0: Pero unsay nahitabo ni Ukraine mga katrupa? Si Ukraine nagdeklara sa ilang balaod nga gidawat nila ang jurisdiction. Dili membro ha?
1: Oo.
0: Dili membro. Pero gidawat nila ang jurisdiction to investigate sa crime.
1: Oo.
0: Oh, gidawat. So giassume sa ICC nga member. Oh, pero dili siya full member. Lahi manang musahin ka, napamimbro ka.
1: Lahi man gitong na dili para sa anang sa nito ba nga naagay pinirmahan.
0: Kita
1: nila.
0: Pilipinas, nagpirma man ta. Pero ni withdraw ta.
1: Oo.
0: Si Ukraine wala ni pirma ni, pero dunay deklarasyon mga katrupa nga dawato nila ang jurisdiction sa ICC. Karon mga katrupa, siguro sa ilang desisyon
1: na
0: siya ay probable cause
1: na kuwaan nga dagay civilian
0: nga
1: patay.
0: Ang hinungdan si Putin.
1: Oo.
0: Gi-issuehan nila si Putin og
1: waran.
0: Suko si Putin. Ayaw kong issue na wara ba ko apil lang inyong ICC?
1: Oh.
0: Di ba?
1: Ayaw kong surang-surang nga ganyan nyo.
0: Usay problema ani eh? Jurisdiction.
1: Oo, oh, kana man.
0: Oo. Oh. Jurisdiction. So kung jurisdiction, aw magkagubot yun. Oh. Mauni nakita na ito mga katrupa ang problema sa ICC. Nga naman.
1: Manghimasok.
0: Kining naitabo na ito sa nasod Pilipinas, jurisdictional issue ni.
1: Manghimasok ba? Nisag, wala na sa kuan, wala na sila sa insakto nga kuan.
0: So, anyway, dako yun kaayon ni nga impact actually, nga mahimo mo hatag o kagubot. No? Mabito ni hinungdan mga katrupa nga si Philippines karon kining issue ni former President Duterte ni abot na ni dito sa United Nations nga human rights. Ngano man mga katrupa, even ang sitwasyon sa explanation ni ining katungod, nakita na gyud mga katrupa kung wala makakita ang nasod Pilipinas sa kining human rights o katungod sa usa ka tawo, nakita kini dito sa international mga katrupa nga nayatakan ang katungod ni former President Rodrigo Duterte.
1: Mao na siya.
0: Unya, katrupang Junji, gi-accusar o gi-accuse karon ang administration ni Presidente Bongbong Marcos nga gigamit matud pa sa politika.
1: Mao na nakita, mao na mobitotong na mobitotong na ipipila ka mga organisasyon nga niduso gyud sa UN. Ilahang giakusahan ang presidente sa nasod sa Pilipinas. Kalabot lagi nining usaray politiko nga pamaagis pag padakop ang Duterte, pagkuan, pagtugyan dito sa ICC. Mao na karon ambot ug unsay mayo unsay kuan ani, dawaton ba kadi sa ICC unsay kaning complaint sa UN.
0: Aw. Anyway, si international human rights, kung mag-complain ka sa UN, normal. Party man na siya sa international nga proseso. Duwaton gina.
1: Duwaton gina,
0: oo. Oh. Pero,
1: pag-abot dito sa ICC,
0: dako kayo ning sigutanan kay kining in terms of powers.
1: Kana.
0: Oo. Oh. Murag nang lapas-lapas na yun si ICC.
1: Wana.
0: Iakusahan kini nga nagamit na sa politika. No? Mga katrupa, alas 8.23 atong orasan. Of course, sama sa Gyapon, bali kita mga katrupa. Humani atong painom-num sa Bian. Standby.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Balo karong niadto asin ko pisos makagrocery ra ko pan sapatos uban pa pantalon ug relo pintas
6: ha karon di pa
5: karon dili na kana na CCTV
7: exciting Zaton Plus Gold user atong paminawon
3: ako kay kong pasalamat sa Santong Tas Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ko dum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santong Tas Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Stephen. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, si Stephen, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang si Stephen.
1: Si Stephen, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Si Stephen.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: May manamong pagkwan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus coffee mix? Usay nakatabang?
4: Kuha, nakatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Kaya yung prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipag siya ana. Mugin na ba yung coffee food kay ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
3: Nangapin na ka, gitambalan pa ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Okay, doon na kita ay alas 8.31 mga katrupa sa Tungarasan. Kining oras, gihatod gina sa kanato mga katrupa. Okay, sa Santo na Plus Coffee Mix. Usas mga kapi mga katrupa sa Yes to Health Incorporated. Of course, Lamian, rangit proven and tested usab sa nahimong kayuhan diri sa panglawas o sa panglawas sa tao mga katrupa. No? Santo na Plus Coffee Mix. Alright, kapi-kapi ka lang mga katrupa, apan healthy ka na. Bullseye! Bullseye! Mapalit ka sa mga butika o kadali sa itong Subiaan. Nahimutan kami sa second floor, Sugano Building, Purukuan, Pisaan, San Francisco, Agusan, Deliso. Yeah, dirita sa laing mga mensahe. Tagaan sa itong pagtagan-usap. Good morning. Kajot lang ito tanaw na ito mga mensahe.
1: Ay, Mirasul Corpus di ay. Yan mo rin ning kuan. Ninyo doha ni kagawad.
0: Minaw sila, okay. Naminaw.
1: Naminaw ka ron, no?
0: Si Katrupang
1: Mirasul
0: Corpus.
1: Good morning, ha?
0: Good morning.
1: Oh, lami na ba kayo muloto din sa Katrupang Mirasul, Katrupang Gary?
0: Katrupang Hermosilio Caldusa, good morning, Katrupang
1: Isabel. Good morning, ha?
0: Loud and clear, there is Barangay Uno, San Francisco, Agusan, Del Sur.
1: Del Sur. Katrupang
0: Hermosilio.
1: Good morning, good morning.
0: Okay, thank you so much, ha? Tapos na. Wala na yung napilin pa niya, ha? Okay, parenta bang katrupa? Mm-hmm. Mas maayo ni kay grabe ka gubot ning atong actually dili nang sanasod mga katrupa. Tanawar ko din yung tanawang senaryo katrupa nga
1: Junjun. No?
0: Kini panghitabo sa ICC gumikan kay masabot na to nga doon na nagyun siya ay
1: marabag ka nang
0: feel na to nga na siya ay impluensya.
1: Or sa ba, marag mo overpower o...
0: Na totally overpower siguro. Na wala nila mas... Wala, na kuha na yun. Na, ang pagsabot nila sa kining kasabutan ba? Sa tama ng ilang...
1: Ilahang power. Dapat, nardihara mo tama.
0: Matawag siya overpower. Gumikan kay... Musulod mangun sila sa usaka lugar.
1: Nadili.
0: Nga daw... Naa sila ay power dakong katungon.
1: Mana ba? Murag inga na manggod.
0: Ubot ba ya sabton ang ICC? Wala ba ya sila ay pulis ha? Wala sila ay pulis. Unya, nabuo ang ICC gumikan sa pinirmahay sa mga nasod. Nga gustong magpamimbro na yun eh. Unya, karon mga katrupa, naa na ng ICC. Pero naa ay ginasunod kung unsa ilang magiging...
1: Nga dihara sila taman.
0: Responsibilidad. Normal. Huwag mo ito na naon yung mga katrupang Junji. Kung ikaw ni pirma ka, member ka.
1: Member, oo.
0: Huwag wala ka na member, wala ka ni pirma.
1: Oh. Ano yun?
0: Kinsa ba hindi masuko niya na mga katrupa, isyuhanin mo warrant o baris ang usang kanasod, nga dili member.
1: Ay, Murag. Murag, kwan din ba? Murabag, dako kayong isurya hunon yun yung dagan ba?
0: Mabuto ng isyo karon sa migawas nga kung wala makita diri sa atong human rights sa Pilipinas mga katrupa, pero dito sa gawa sa nasod, lisod ang punog maingon ta nga ang mga Duterte mga katrupa gi-influence ng international human rights. Di man siguro. Pero nakita nila mga katrupa kung unsa ang nahimong sitwasyon ni former President Rodrigo Duterte nga naa karon sa ICC. Mauna nga si International Human Rights iya kining gipaabot sa Council sa United Nations. Unsa man pud ning United Nations og ICC unsa may kalainan nila? Si United Nations kapunungan sa nagkahiusa nga mga nasod.
1: Nasod.
0: Council na siya. Si ICC mao ni ang court o korte mga katrupa sa international nga nagsabot ang mga nasod pod nga gustong dunay international court pero kantura po ni mga nasod katropang Junjeng ani apil. Ang problema lagi kay ang ilang gahom kay mo mugawas
1: man. Mugawas man, no? Kana magunoy isang gikalampagan karon sa uban po niya mga nasod. Kay mo
0: ramon ni
1: pulos good na naay mga abogado po nang naay mga dagko nga mga kahibalo ng mga laing nasod.
0: Siguro.
1: Ida po siguro matimbang-timbang mura mag mura magdi naman maayo ang daga no sa ICC, mura mag kuhaan naman tagkatungod ani, mura mangingana bitaw nga mga hitabo, mga kuan ba, mga
0: nana siya ay kuan katropang Junji, nana siya ay challenge ani sa ICC karon kay di magdi sila pareha sa kanang mga probi na bitaw nga kanang korte sa nasod, example Pilipinas.
1: Pilipinas, oo.
0: Na magdunay adlaw-adlaw nga
1: gito ba
0: proseso. Kada, sa ICC man God, di man naingon nga adlaw-adlaw mga kadro, patalang sargo na sila mag-hawid. Kanang hawiran nga kaso. Just like kining kang former President Rodrigo Duterte.
1: Kana, mga ingana lang. Adisira sila mabaid kung naay madakpan.
0: So, normally, masabot na to nga wala siguro yun kanunay ma-execute nila kung asa na tama ng ilang gahom. No? So, na-overpower nila ang ilang pangunahuna. Mauna nga muirgog yun ang mga nasod po nga maagihan nila. O niya, ang problema na mga katrupa sa mata sa kalibutanon nga membro o kalibutanon nga komunidad, nagtanaw ba ya? O siya bagi tinood? Asa ra dapat ang ICC? O, kining issue sa Pilipinas, mga katrupa, nga tanawa o, even ang International Human Rights, nanginlabot na sa sitwasyon sa kaso ni former President Duterte. Ngano man na? Ayaw ko ingnang ang mga Duterte mga katropag, impluensyahan nila ang human rights sa international. Mas maimpluensyahan pa siguro ang atong human rights sa atong nasod kay nabilong kini sa
1: UN.
0: Dili.
1: Sa
0: nabilong sa atong nasod.
1: Sa nasod, oo.
0: Ang atong human rights sa atong nasod, katropang John J., musugot kang sa dili. Naas Pilipinas na. So pwede kang ma-impluensyahan kung buot gyud mga Pilipino ra bayana.
1: Di ba yan naingon nga kuan pod.
0: Pero ang international human rights mga katrupa nga diin nagpaabot na ngadto sa UN lisod pod og
1: dili
0: ibutang nato nga ang mga Duterte nag-impluensyahan na nga
1: moingon nga ilang pasanginlan nga ang Duterte mo hinungdan ani nga na ni abot ni dinhi.
0: Correct.
1: Na natimbang-timbang na gidla siguro sa
0: nakita
1: mga
0: nila.
1: Nakita na nila nga. Naagid po'y kakulangon, naagid po'y dako nga kanabang giingon nga illegal ang pagdakop, pagpaghatod kang Duterte. Natimbang-timbang na sa mga abogado nga naagid something ni.
0: Doon ay problema.
1: Kaya dapat, ang uban siguro, ana, maingon niya, dapat maunta ni Buhaton, ana, niyang anuman nga, gidawat po din sa ICC. Kung way politiko laging interes.
0: Ang accusation karon sa tunasod mga katrupa, ang gihimo nga pag-akusar nga matod pa gigamit ni Presidente Bongbong Marcos
1: ang kuan ang ICC.
0: Ang ICC sa politika
1: nga pamaagi.
0: No? Well, maupo na nga nakita po na to nga basin maupo ni hinungdan nga gubot kayo ni atong nasod mga katrupa kay
1: tungod ana
0: tungod ni ini nga isyu.
1: Okay, sa nahitabo magud sukad magud nga nisulod ang ICC aning katong diha pagsugod sa kang kanhi Presidente Duterte diha nagsugod ang samok.
0: Pero actually katrupa nga Junje di magud ingon nga nahimo karon mga katrupa nga ang ICC mao'y hinungdan sa kagubot, pinakagubot sa party lang siya. Pero ang imong subayon yun, yung nanggaingon ni mga hinungdan sa samok,
1: politiko.
0: Actually, di amang gudari sa itong nasod. Kung magsubay-subay lang yun ito mga katrupa, kung asag yun ang sugod ang kasamok na ito mga katrupa, nagsugod magudari sa political interest.
1: Kanang power.
0: Dito ni sa away Duterte versus Romualdez.
1: Dito na din nagdamay-damay na dayon.
0: Kanumtom ka ito nga. Ning kalas gani si Sara sa linya man to sila sa partido sa una. Ning out si Sara. So good na. Kay doon na lagi mga puwersa na sa politika.
1: Diyan na, so good na to.
0: Unya, mao na tong korupsyon. Do si Sara na voice out na nga dunay nahitabo nga korupsyon, wala pa minawi. Pero nahitabo ba ya katrupang John Jay nga ni buto ang korupsyon sama anang flood control. Oh, pero si Sara daan na ito nag-ingon nga na dunay korupsyon.
1: Naanay na patikdan niya sa panahon pa nga siya pa ang Secretary sa Department of Education.
0: Katong Secretary sa Department of Education. Pero niya, wala paminawi.
1: Wala lang paminawi sa presidente.
0: Wala paminawi. In the sense nga, di man, iya ang gahom sa pagpaminaw.
1: Maulagipon.
0: Laliman ka ang naghawid siya una sa Speaker of the House, si Romualdez.
1: Si Romualdez.
0: Normal. Igaagaw ang presidente. So, di ganda mapaminawan ang iyang complaint. So, mauna nga nagpadayo, nagkagubot mga katrupa.
1: Hangtod,
0: mauna ni Ron.
1: Mauna ni Karun.
0: So, plus na ang ICC. Sakyan ko ng ICC. Daan ba yung nag-ingon si Presidente Bongbong sa Marcos sa una katrupang Junji? Nga, wala yung jurisdiction.
1: Daan na to, kapin na to. Ibalik
0: balik. Kumbuto na naon, sa iyang apart, naku na yun siyang isigutanan sa legalidad, gumikan kay wala na, di, sa iyang administrasyon, dili naman siya membro ni ini. No? Anyway, mga katrupa, atong orasan, doon na kita ala sa 8:42. Balik na gyapon, mga katrupa, humaning atong nga pahinomdom sa Sibiyaan. Please stand by.
2: Bullseye! Bullseye! X-F-M X-F-M.
3: Magsakit man akong dugan kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
4: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
10: Sakit kaya kong tiyan, Lula.
9: Ngano man?
10: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun din.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
11: Santon Gold Coffee Mix.
18: Puti ay si Mary. Active
5: nak ayoko sa akong kasi og stress reliever puno siya nga kape.
14: Sa una nga wala pa ko kasulay.
5: Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang ako.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako. Mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas tulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

pagpapalit sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga tropa, andun na kita yung alas 8.48. Diin na atot kinik ka nato sa Crop Gold Fertilizer, mga tropa. Fertilizer rin yung ipangita, mas maayong gamiton ang Crop Gold Fertilizer alang sa pagpadaghan sa ani o pagpahimsog sa mga tanong. Atot sa karato, mga tropa. Okay, sa Premium D3 Softgel Capsule. Premium D3 Softgel Capsule, basta lawas gani inagluya. Mauni ang pinakamaayong gamiton na mga higala na itong mga naakaroon sa palarong pambansa. Magandang umaga sa inyo.
1: Premium D3.
0: Magandang food supplement ito na gagamitin para iwas puyat.
1: Magbibigay ito ng extra energy.
0: Magbibigay ng extra energy, no? Premium D3 Softgel Capsule. Bigyan ka ng vitamin D3 pampalakas ng ating buto-buto. Hirap mag-Tagalog. Premium D3 Softgel Capsule. Mga katrupa. No? Okay. Bullseye. Matod ni katrupang Wilma Joaquin sa unang sa ako lang pag sabot kining politika manggod ang mga tao ilaro ras kwarta.
1: Magad.
0: Perti kahugaw ang mga tao sa pag-eleksyon, murag mga buang magkalagot. Sa unang katuigan lahi raman kaysa pagkakaroon dako na kaayog kausaban magkalagot gayon. Salamat katropang Wilma Joaquin. Ingon si katropang Aragon, Mark James, sir, kanaghanan sa mga driver o mga tindira sa San Franz, nagtinagalog na. Kay wala na sila kabalo sa ilang pasahero or customer kung Tagalog ba or Bisaya. Moingon na lang ka sa driver nga tagadiri rakukul. Nakarelate gyud ko aning istorya ni katropang Aragon ba. Basta kagabi katropang Junjun dito sa kadyotra mga katropa ato ning sagbitan, no. Dito sa Naliagan ba. Okay, gutom mi. Balak mi nga turo mo kaon dito. Di naun sa man tong tindira nga nagtagalog man. Di ako po nagtagalog ra pa ko dito. Siguro ito si Kaantos, katropang Junji, kay...
1: Wala ka, nagka...
0: Normal, ang kong asawa, kay mag-istorya may Bisaya. Sige, siya tutok sa ako. Tamon siguro ito niya nga, mating Bisaya, mag-inay ko ka-istorya. Nag-Bisaya lang siya. Hindi, karoon katropang Junji, kay niyong kong, Bisaya, malika, nakalisod, patani. Nangatawa na lang, okay, nagtuwampun ko na siya ang Tagalog ko.
1: Okay.
0: Ingon ko nga, nagtagalog ko, kaya nagtagalog mamuguna. Natinga ako nga, panto ko na sige, tutok sa ako. Okay, naniide sa ako.
1: Masiguro na niya nga, basig-quotes ni Taga Calabarzon.
0: Ano siguro?
1: Kaya Taga Calabarzon, huwag insiyar, bayanin na niya. Mga Tagalog yun, atanan niya, yun.
0: Gani. Mato nga, tanaw ko tutok siya, baka mag-story mo sa akong asawa. Bisaya, may. Tanaw niya, siya man ni Tagalog, ba ni Bisaya? Ana siguro to yung daungan nga Bisaya gyud ilang istoryahan ba Bisaya gyud to. Dinig Bisaya sige hat. Ingon ko ikaw ha. Gipahirapan mo pa ako. Ay nako.
1: Pero
0: magtagalog na lang gyud ta.
1: Ana na lang gyud. Magtagalog na lang ta.
0: Si Katropang Mario nagtagalog ba pugha ni? Day mensahe si Katropang Mario. Good morning mga katropa, kaning mga panghitabo karon sa atong nasod. Ang impact ni ining tanan kitang mga katawhan ang mapiktuhan. Grabe, million ang budget anang pag-impeach ni Sara. Lungagan pa karon na budget na pud sa pagpadakop ni Bato. Grabe pagkadaghan sa problema sa atong nasod. Tinuod gyud ka?
1: Daghan kaayo gyud unta pero
0: katropang Mario, tinuod gyud ka? Kanang giingon nga millions of pesos ang focus mga katropa. Unta na dunay mga priority unta na ni mga katropa abi ninyo, no? Unta na
1: still ana.
0: Naanag yun sa presidente bitaw ang paghawak himay-himay bitaw niya ang importante o kanang leisure important kay kanikang bato nga kaso mga katrupa di ba po niingon nga pabayaan eh. Kung ibatang nato nga si bato nagkasala yun pero unahon yun ta nato dapat para hindi magkagasto-gasto ang nasod Pilipinas kung mahimo ikuan ang kurti i-resolve una para ang biases bitaw.
1: Para dili siya mahimong bias. Kay bias manggud-og kanito na kuan dito para
0: ikaw presidente katupang Junjie nakita nimo nga dunay mayngon na to nga constitutional issue. Pwede man ka moingon sa atong kurte nga I have to address to the court nga kanang dunay questions nga don'ts and do.
1: Oo.
0: Bot po sa bot. Ah, doon ay claim nga
1: na ay kuan.
0: Unconstitutional, constitutional. So, siya, si administration, pwede siyang, while ang kurte, paminaon siya ang kurte, katropang Junji, no? Kay, unang-una, ang sitwasyon na to, karon, dili na membro ang Pilipinas since 2019. Si Presidente Bongbong Marcos, nisulod 2022 until now.
1: So,
0: so dako pa kayo ni nga isigutanan ang giingon nga jurisdictional. No? Kung careful si Presidente Bongbong Marcos sama sa giingon ni Katrupang Mario nga daghantay problema sa nasod. No? Kaning giingon niya nga ang impeachment karon dako naggagasto na pa ni pagpatalagang bato.

0: Katrupang Junji, mulurang siya kanang paminawon siya itong kurte, unsakit.
1: Oo, sa giyikuan.
0: Total, kining sa Pilipinas nga, kung dalon gud sa bato nakasala, ni, mabay problema, ihatag na dito. Kung doon na siya balaod nga extradition. Kaya naman ni extradition nga mga concern pod, no? So, kung maingon kini mga banggiitan nga legal mga katrupa nga, angayan ragyod si bato, ipadala o dakpo na.
1: Kana.
0: Oo. Ila po ng panguna-una, kaya ang pag-interpret sa balaod, depende sa imong panabot. Na, mga katrupa, di apo ning kaatbang pod nga, mga legal pod, maingon po sila nga, wala na jurisdiction. So, magkabangkaan.
1: Magkakuan-kuan lagi.
0: O, magkabangkaan. Mauni ang atong constitutional issue. So, wala ilain magpa-normalize ni ini ang atong presidente. So, sa presidente, kay maumani hinungdan yun, nga ang atong mga ahinsya sama sa NBI, police, unsa pa na DOJ. So, pwede man si presidente maingon nga tagaan sa natong kahigayunan kay legal man nga isyo. Legal man nga isyo katrupang Junji. Okay, tagaan sa natong kahigayunan si Korte. Nga si Korte mga katrupa
1: makatimbang-timbang ug sa giyang ayan buhaton.
0: Ato gyud nga kaugalingon nga Korte.
1: Oo.
0: Dili gyud ni ingon nga sa gawas ni nga Korte. Pilipinas si gyud ni. Pwede ka mo ingon nga sige, namatay kurting kagalingon, ato sa tagaang kagayunan. Total, wala may mawala. Importante, ipailawon si Bato sa kining matawag na to katrupang Junji nga kining bulletin lookout.
1: Lookout.
0: Oh, nga dili siya makagawas. Simple as
1: that. Mintas nga sige pa og diskusyon nga to ang mga taga-korte.
0: Kaya kung siya may imong dalian. Unsa may imong dalian? Dako kitang problema sa nasod Pilipinas karon. Unsa mga problema mga katrupa? Oil.
1: Kana.
0: Ang pagsaka sa tumong petrolyo.
1: Mga tanan mga produkto nato pero ang gi kabisihan sa gobyerno ang pagukod sa mga kaalyadong Duterte.
0: Mamalagi. So usa pa ilang problema. Kining blood control.
1: Wala pa ni masitol.
0: Wa
1: ginama issue.
0: Kaya kung prosigido ang atong presidente nga kanang gukdon kining sa problema sa flood control, billions, trillions na mga isiguro ni. Trillions of pesos mga katrupa, ang gukdonon din na. Nakaremember mo, nga ang Diskaya mga katrupa, nakauli o kwarta.
1: Kanto.
0: Ang mga DPWH nga mga involved, naguli o kwarta.
1: Niya, ang pangutahan nakahato. Katong mga luxury car, di ba? Katong mga sports car. Nga,
0: naguli. But pasabot, kung naguli sila katrupang Junji, na-save to sa atong nasod. Nabalik ang kwarta. Kung ang presidente mga katrupa dunay willingness nga sulbaron gud og mauli ang kwarta nga gipang korap, pwede man gud to mauli gud kay tanawa na example na baya to. Duna na baya example katrupang Junji nga pwede day mauli, no? Kanang giingon nila nga sana restitution sa legal na mga katrupa. Aside ana, duna na example nga pwede ra day mauli. Okay. Now, kung ang presidente nato willing gud ana nga maghatag og pagtagad sa billions of pesos nga gipangkurap,
1: so dapat
0: dako pag ma-extract katrupang Junji nga mauli, no?
1: Kato mo'y gitutok.
0: Undiya karon kining kang bipisara nga impeachment, dili man na nagpasabot mga katrupang pasagda na.
1: Pasagdan, oo, naang gapon.
0: Sige, ituloy.
1: Patuloy, ipadayon.
0: Pero,
1: padayon po ang flood control.
0: Ipadayon ang flood control kay nga naman, confidential issue ni BP Sara nga millions mga 123
1: million.
0: 123 million.
1: Confidential fund.
0: Versus flood control, at least, kung naglihok ang gitawag na to nga impeachment kang BP Sara, maghinahinay og balik og recover tong billions of pesos mga katrupa nga gipangkurap. Di ba? Pero wala ka na ama hitabo. Inga na ang hinungdan nga nung nagpabilin ang kagubot sa atong nasod Pilipinas. Plus, mga katrupa, nisamot ang kagubot gumikan kay doon na may labanan karon sa mga supporters. Niya, ang madunggan na tos media mga katrupa, kasagari, labad na kaayo, gumikan kay ang uban doon ay media mga katrupa nga makaingunta nga wala na po mapagawas ang tinuod. Ang uban po, media mga katrupa, doon na po'y nagpagawa sa tinuod pero hapsyat.
1: Marag pingis-pingis kay hadlok
0: po. Normal mahadlok, mangyong ka. No? Mga panglantaw ron nato ni

0: Agatrupa nga diin ang kagubot sa atong nasod kung himuon lang yun ang
1: seryoso
0: bitang nga pagtuki
1: kanang yung flood control
0: yes.
1: O seryoso hon yun na
0: oh.
1: Grabe yung kwarta mabalik ana ba
0: na oh. Lagi example di ba
1: pero dili pa
0: nakaingon ta katrupang JJ nga
1: dili pa gyud full
0: na di pa lagi ano makaingon gyud ta nga kung nabalikan ang Pilipinas og pila ka millions of pesos mga katrupa. Kung seryoso hon, dako pa di ay mabalik.
1: Katong kang sandi ko,
0: dako pa.
1: Dako kayo.
0: Pero unsa may nahitabo mga katrupa, nakadungog pa bata. Nga doon ay seryoso nga kuan sa flood control.
1: Ni anak ka ron, nakatutok na po doon kang bato.
0: Oo. Ni anak kang bato mga katrupa, mas gi-highlight pag hindi doon.
1: Diha, nakatutok ron.
0: Nga unta na, pwede raman na nga while i-balance ba? No? Mga yano raman nato ni nga pagsabot gud mga katrupa pero
1: masabtan mayo
0: wala man nagpasabot nga kining atong mga panglantaw biri sayop ta o sayop ta kay kanang nahitabo nato mga katrupa sa atong nasod kasabot na magud ta unsa nay mga hinungdan niya na oy ang atong orasan oning lapas na pudo 901 na alas 9:01 na mga katrupa no wala nang putay igong oras pa dayon sa nahan so normal eh
1: Happy weekend!
0: Happy weekend na lang. Magpasalamat na og dako kaninyo mga katrupa sa inyong kanunay pagsunod sa usa ka semana diri sa atong panag-uban. So, wala naman tayo igong oras mapadayon sa nahan. Salamat magdako sa inyong pagpaminaw diri sa atong sibyaan. Og atangin ninyo mga katrupa karong umabot Domingo kay opening man sa palarong pambansa. At ang atang lang punta mga katrupa sa mga balita diri sa ato ang sibyaan no para matagaan mo na mga impormasyon unsay kasikas sa palibot. Manamilit na usab kami mga katrupa sa ngalan na lang sa kinitabong pwersa sa XFM Philippines Network sa XFM Agusan na rin 1.3 na 5.7 sa kontrol ni katrupang Melanie Duran usab sa atong news and public affairs sa panguna sa atong news director katrupang CG Salvan Loy atong news desk katrupang Limulakay mga anchors reporters sila si katrupang Ray Alinton katrupang Ali Bicente mga katrupa ako si katrupang Ray Celeste Suramasas
1: ako usab si katrupang Junji Librias
0: buntag katong tanan
2: dalaygon ang Diyos
3: Bullseye! Bullseye!
4: X-X-F-M
5: X-F-M
6: Ayo! Ayo!
7: Sige pa nga yun eh, naram ko din eh.
6: Papalita ragun kong sigarilyo.
7: Unsa nga sigarilyo?
6: Kanalang hope, kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
7: Hoy, kaplodi, bagay sa imuha, more.
6: Kay nga naman.
7: Asa pa, more.
8: Mga katrupa, exciting!
9: La la la la la la la la la la la la la la
10: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah! Unique man! Color gold pa!
9: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
10: Ha? Sa Krap Gold na buy? Pag-sure na buy? Nga no good?
9: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
10: Unsa din ang Krap Gold buy?
9: Wala pa dahil kamasayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
10: Maudi na ang Krap Gold, bay?
9: Ubay.
10: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
11: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
13: O, sige, lo.
4: ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
6: Bato gold taon. Mao nay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: X, X, F, M.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:10. Oras mga katropa, hatod ka nato sa maing tinguha sa Turbo Supplement for Men. Alang sa itong mga kalalakinan, adeser maglabing-labing kang misis magatumar sa Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit na sa inyong mga suking butika.

tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and gentlemen, dinhi sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon, matag adlaw ang sentro. Sentro. Biyernes karon mga suking tigpaminaw. Pitsa 22 na ning bulan sa Mayo tuig 2026. Akong partner sa Technical Division, ang among Technical Head, si Katropang Milani Duran. Sa ngalan sa mong Station Manager, Katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among News Director o Admin Officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa ato ba kaubanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon, kininyong alagad sa kahanginan, Limwell Pagalaran Ukay. Inyo makauban ining orasa, kutubta alas sa Jess, na? Waratay oras, mag-uban-uban, pipilarata kaminuto. Mag-uban kaninyo alang sa paghatod nga na kaninyo sa atong naandan nga buluhaton. Pagpadayon nga na kaninyo sa paghatod sa mga balita, mga hisgutanan, isyo nga atong tagaaga pagtagad. Ay, labi na sa isyo sa atong katilingban. Atong tagaag pagtagad dini sa atong tulumanon ng sentro. Sentro. Duha ka sibihan mga katropa nag-broadcast atong pagpanaguban. Atong itimbaya ang atong mga tigpaminaw di rapita sa may Bayugan City. Pinaagi sa XFM Bayugan sa frequency nga 95.7. O gadini sa San Francisco mga katropa, mabati kita sa frequency nga 91.3. Sentro. Tanan nga mga kabalayan, atong mga nanay o tatay nga nagapaandar o radyo na minaw sa atong tulumanon karon, atong mga kabataan, no, atong mga ate o kuya, nara silang balay kay medyo atong panahon karon taligsik, dili maayo mag-soroy-soroy sa gawas, no? Landong ang atong nahimutangan karon diri sa lungsod sa San Francisco. Sentro. Kainang buntag, pag-travel na ko, nag-suot ang mga katropa o green coat kay ulan. Oh, muna ang kahimtang na modre. Pero karon murag wa nay ulan. Pero ang atong palibot mga katropa, sentro, nagpanag-om gihapon diri sa lungsod sa San Frans. Murag ako pong lantaw diya sa may Bourbon, diya sa may Rizal, Talakugon, Lapas. Mura po pare-pareha rata ninyo kahimtang sa panahon. Diya sa may Bayugan City, si Bagat Esperanza, kumusta man mo diha? Waba mo diha na kasi natig mga pag-uwan-uwan kagaina? Sentro. Hinaot okay ra mo mga katropa o gato na ipahinaot nga muundang ang uwan kay lisod po og magsigig uwan mga katropa o niya basin ba og mag hangtod ugma o ano ra ba ugma Mayo 23 dispira sa opening sa palarong pambansa na ang opisyal nga pag-able sa mga paduwa na sa palarong pambansa karoning adlawng Domingo Mayo 24 mga katropa sentro kutob ni sa Mayo 31 ha. Muna nga itong iampo ang maayong kahimtang sa panahon kay lisod po kaayo ang atong mga atleta. Sentro. Sa opening ceremony kay murag diha na ipahigayon sa patinay, no? Diha sa ilang oval. Ya, lisod po kaayo nga mag-presentation ang mga nagkadaiyang mga rehiyon sa tibuok Pilipinas. Unya mura ta unyag piso mga katropang nangabasa. Ayaw! Kay open ground man ang oval diha sa ato ang naliyagan. Kanamang diha ang kung sa ipahigayon diha mga pa kanang mga padula kining mga competition mga katropa sa dagan pwede na diha ipahigayon nyag mag-uwan mga katropa mo na giingon nato murag yung piso mo nang iampo nato ang maayong kahimtang sa panahon ay murag delikadog magpadayon mga katropa nga kagaina gisugdan ang mga pagpanaligsik ug mga pag-uwan-uwan. Pero muna itong giingon nga di man kita'y tag-iya sa panahon ang ginuoman. Siya lagi yung nahibaw mga katropa o muuwan or muinit sa mga musunod nga adlaw. Pero ato gihapon siyang hangyoon na nga maayo ang kahimtang sa panahon para po ng ato mga atleta mga katropa na dili mabasa mga katropa atol sa opening. Sentro. Pwede na siguro mag-uwan ganang kuana. Regular na mga duwa, no? Okay ra og ulan. Pero og kanang sa opening mga katropa, di na po maayong nga mag-uwan kay mga basa gilin tao ng atong mga atleta nga mo ilabi na sa presentation ceremony. Kay niyaan ang adlaw sa Mayo 24, Domingo man eh, mag-present no, ang 17 ka mga rehiyon sa ilahang team mga binating tigpaminaw. Bibo kaayon ng opening
gani abli sa tanan, ha? Tumakaigsunan sa Agusan del Sur, basin ugwa mo'y mga lingaw. Kunya, bisir kaayo mo sa inyong panginabuhi diha. Pwede mo makasuroy diri sa Patinay, walay bayad. Ang pagtanaw sa mga aktibidad, mga paduwa. Gani, diri sa San Francisco at Unasairan, nga doon ay libreng sakay, ha? Pagkanindot kay mga katrupang gihimo karon sa itong probinsya sa Agusan del Sur, nga dili mo makagasto o gasolina, di mo makagasto mga katrupang pamilite, kay doon ay libreng sakay mga katrupa nga gipahigayon ang atong local government, pinaagi sa atong lungsod sa San Francisco, inabagan mga katrupa sa atong provincial government. Ang atong mga tricycle driver, naka-income-income po sila karong mga panahuna. Kaya ang balita kagayon ng buntag, sakang mamsaging balita, pinaagi sa report ni Katrupang Junji Librias, nga adunay gibudget, no? Nga tag 1,200 pesos ang adlaw sa itong mga tricycle driver. Dako na kayo ni budget, pero reklamo po itong uban lagi, bihan o natagaan na guwanto. Kay sila pa magkunoy mutubil o kaon. Sentro. Niya, sakto ba putuod, no? Mura po nuglugi, ganputuod ka trupang ali. Kay, mahal ba yung litro sa gasolina karon? May pareha sa una nga tag 59 or 50 ang litro sa gasolina, kay kaya-kaya ra. Unya, huwag ka nang tag halos 100 ang litro, 94, 93 ang litro diri sa lungsod sa San Frans. Unya, 1,200 ang budget mga katropa kada adlaw sa itong mga tricycle driver na magpaandar sila mga motor sa tibok adlaw kay maghatod sa mga dili lang atleta, apil ang mga tumatanaw ang ilang trabaho sa gigpadagan sila tricycle matag adlaw o sa tanang oras aw kanang wanto murag pila na lang kay mabilin ana, ha? Kay kanabi ang mobiyahe Patinay padung diri og San Frans mura og pila ni ka kilometro na pulo or 12 ka kilometro unya mao na imong trabaho kada adlaw kada oras magbalik-balik ka diha kapila ka mo balik back and forth 22 kilometer. Kay napulo man ang one way, 10 kilometer ang one way or 11 baka ha. Depende ra na unya mo balik di 22 kilometer mga katropa pila ka litrong gasolina makonsumo ana unya one to ang budget unya kuhaan pagkaon ni pangkaon sa driver. Murag tama-tama po itong reklamo sa tagapisaan. Pero anyway, dapat nakahibaw na mudaan nga maunay inyong allowance a disermo ni sugot nga ikontrata inyong sakyanan. Dapat ato palang pag-offer sa inyo nga wanto ang inyong adlaw, dapat dito mo nireklamo. Kaya karon ay hanam mo pagawa sa inyong gibati nga nahumana ang kuan, nahumana ang inyong nakakumit na mo nga mo serbisyo mo ni ining libreng sakay. Lisod kaayo nga mo bagot-bot mo mga katropa nakakumit na. Aguantahon na lang niyo, pila na lang mabilin sa inyo, ha? Mao na lang yun na inyong iuli sa inyong pamilya mga katropa. Sentro. Pero may na lang yun na kaysa wa mga ginikanan, wa mo income. Samtang sa pikas bahin mga katropa, ato pong tagaag pagtagad unya. Ay, taliwa sa kalisod nga atong nasanatian karon, mahal ang presyo sa lana, mahal ang presyo mga katropa sa gasolina o diesel. Pero wailain nga gitukay karon sa national mga katropa, nigawas sa mga balita. Ora gihapon kining pagpaningkamot sa atong gobyerno, unsaon kanabang pagpiang sa ilang mga kalaban. Mayon ko unsaon pagpiang kay gikan ni atong nagbuwag kining BBM ug Sara nga tandem. Wailain nga gihimo mga katropa gitutukan sa administrasyon karon kung unsaon nga mahurot gayod ang supporter ni former President Rodrigo Duterte. Kay si Bato de la Rosa human nga gibasura sa Supreme Court ang kining ilang hangyo nga pugngan ang pag-aristo pinaagi sa ICC warrant. Kagahapon mga katropa, usa sa mga sentro sa mga balita nga ipatuman gayod sa atong Department of Justice ang pagsikop kang Bato de la Rosa. Doon na nay order mga katropa, no? Gikan sa DOJ nga palihukon ang tanang
law enforcement agency, dili lang ang PNP. Appeal na niini ang CIDJ o NBI mga katropa. Sentro. Muna akong giingon ba nga naata sa krisis karon kay nang mahal tanan ang palaliton, ni taas ang inflation sa atong nasod. Pero wailain nga gihuna-huna bisan pa siguro sa ilang mga damgo. Bisan pa siguro sa panahon sa ilang pagkatulog mga katropa. Kung unsao nila pagtiang ang mga supporter, no? Ni Duterte. No. Mone ato tagaag pagtagad unya mga katropa. Human sa pipila ka mga commercial.

0: FM.
1: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
2: Alangan, super engine ko ni.
1: Uba? Ipa-check up na ha?
2: Ha? Gano man?
1: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
2: Mauba?

0: siya ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, tanawon ang bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
9: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santong Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sana. Unya, magkapabata po sa atong pamanit Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santong Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Yung Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Nung nagbana akong mata, nagpuan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, unya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ato.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 30 minutos mga katropa, nakalapas uman ang alas 9.
1: Sentro.
0: Oras sa tod kanato sa maintihwa sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, gusto ba ninyo nga palig-unon ang inyong lawas matag adlaw? Sulayan, no, ang pag-tumar ining Santon Plus Gold Herbal Capsule nga abunda sa antioxidant gikan sa mangustin para sa dugang nga suporta sa resistensya ug adlaw-adlaw nga kusog. Sayon ra syempre imnon, no, bagay sa busy nga lifestyle ug kauban nato sa mas aktibong adlaw. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Amuma sa sulod, kusog matag adlaw mga katropa. Mapalit na ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule na ana diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP ug generika nationwide. Mapalit usab kana mga katropa dinhi sa sibihan sa XFM San Francisco niami na himutang sa Barangay Pisaan.
1: Sentro.
0: May pagpaminaw diha nila ni Gloria Malala Apelo, no, na naka-live taron sa Facebook ha. Pwede mo makapaabot sa inyong mga panimbaya. Limo ta usahay pag-recognize ini atong pagpanaguban nga naka-live ta sa digital, no. Gawas nga mabati ta sa inyong mga radyo. Naapod ta sa Facebook. Diha sa Bayugan City si Madam Gloria Malala Apelo kay Lina Pataho. Kay Ading Granaderos Dapar. Naminaw gikan sa Metro Manila. Madam Dapar kay na day nagbakasyon karon diha sa Manila. Kay Mario Roger Dumanig Coa. Good morning mga katropa. Diha kanimo Sir Limuel, happy opening diha karon sa Magdiwata Festival. Uy, opening dayron sa Magdiwata Festival katropang Junji, ha. Murag wa ko kabalita mo day nga manigagi na to diha daghanay na install nga mga payag, ha. At is nga bibo duha ang kabibuhan karon nya, yeah, labi na diha sa palarong pambansa kay tuloy-tuloy na ni ang kabibo kay musunod naman po dayon ang Naliagan Festival mga katropa. So walay bugto nga kabibo nya, yeah, laag pod mo diri San Fran sa Magdiwata Festival pod. Di basta-basta mga katropa ang kaaligre diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur.
1: Sentro.
0: Kung aligre ta diri sa atong probinsya, muna na itong giingon nga ang uban pod karon anaapod sa kalisang. Labi na ni Senator Bato de la Rosa.
1: Sentro.
0: Nga doon na kamanduan ng Department of Justice nga valid ang warrant gikan sa ICC ug ila kining i-implementar mga katropa. Doon na nagyong kamanduan gikan pa kagahapong adlawa. Muna nga gipalihok nga karon ang 255,000 kapin ka mga personnel sa PNP para dakpon mga katropa si Senator Bato. O I'm sure, no? Bisan pa og di na to makita ang senador karon, pero naagyod po siya karon sa kabalaka kung asa siya nagtago.
1: Sentro.
0: Kaya daan naman niya ning giingon nga di yud ko na siya mo surrender sa arrest warrant nga gikan sa Langyaw mga katropa. Nahimo pa ning debate hangtod karon ilabi na sa legal.
1: Sentro.
0: Tungod lagi kay ang ICC ang Pilipinas dili na miyembro sa Rome Statute. Ha? Rome Statute. Oh, yan. Kung diin mauni ang nagkontrolar sa International Criminal Court. Meaning, ang suma sa legal nga, lahi magunig interpretasyon ng mga abogado usahay. Usahay, pabor sila nga implement ang ICC, warrant. Napoy ubang mga abogado nga dili, kung nabahin. Kaya lahi-lahi mag-interpretasyon lagi. Inaman po yung mga abogado nga, pabor nga, dakpon sila ni De La Rosa. Pabor dakpon ang mga Duterte para ipreso dito sa ICC.
1: Sentro.
0: Pero naapoy uban nga mga abogado nga dili gusto. Muna nga nabahin, no? Managlahi. Lahi-lahi, yun po tag-opinyon mo. Mamunay ka matuuran. Kay gani, atay mga tigpaminaw nga gusto po nga dakpon ang mga naikaso sa ICC. Di ba? Siguro si Madam Eleanor Caniete gusto po niya madakpan si Bato de la Rosa sa ICC. Nya, ang uban po, dili gusto. Pero, kung imong obserbahan, daghan yun ang dili gusto. Nganong dili man gusto, tungod kay ang atong nasod sa Pilipinas, dugay ra na bulag, no? Agikan pa ni atong 2019. Pero, lahi-lahi lagi interpretasyon, napoy mo ingon nga, valid pa ang warrant sa ICC kay ang kaso na sangat sa wa pa nabuwag ang Pilipinas sa ICC. So, maingon sila nga dunay jurisdiction. Wala gina. Gihulat na to ang official unta nga interpretasyon sa Supreme Court. Pero, purya saway. Murag kapintuig naman ang atong hinuwat mga katrupa. Kay nag-file og petisyon ang kampo ni former President Rodrigo Duterte atupang Marso 2025. March 2025. Human nga gidala si former President Duterte dito sa ICC. Nag-file na og petisyon mga katropa ang mga anak, pati patong mga abogado ni former President Duterte sa Supreme Court para questionon ang validity sa warrant of arrest nga gi-issue sa ICC.
1: Sentro.
0: Pero hangtod karon mga katropa, oh, bisag kita, naghulat ang mga katropa kung ano sa ba ipagawa sa Korte Suprema ang ilang desisyon, ang ilang interpretasyon. Kaya mga bugado, lahi mag-interpretasyon. Na ipabor, na apoy dili pabor. Nang gilalis ang mga feeling mga kining na apoy kaalam. Pero ang final gidunta nga mo interpret, ang final gidunta mga katropa nga mo decide nga konstitusyonal or unconstitutional, legal or illegal ang pagdakop o pag-surrender nga to sa ICC, maugyod unta ang atong Korte Suprema. Pero until now, mga katropa, ang uban, ang panaw na lang, wa pa'y resolusyon nga gipagawas, mga katropa, ang atong Supreme Court. Taliwala sa daghang panawagan, ha? Imagine nun, good ninyo, March 2025 pa. Unya karon, Mayo na, 2026. So kung imong kwintahon, 14 ka bulan na. Kapintuig. O, usa ka tuig o duha ka buwan na ang nilabay mga katrupa. Imong anak bagyod kalisod. Ha? Usay makapangutana tabaga. Usay gihimo sa atong Korte Suprema. Pero usahin mo po, di mapunta maka-question sa ilahang trabaho. No? Kay murag bawal ta mag-question sa ilang trabaho. Pero sa'yo, makapangutana ta ba? Ano ka ha? Ilahabak hanggi gituki gyod ang maong isyo? O ilaharanggi gidatugan sa daghang mga petisyon o mga unsa pa na nga mga reklamo nga gisang-at sa Korte Suprema. So muna karon, hangtod karon, nahimo pa ning lalis mga katropa kung doon na by jurisdiction or wala. Kung hangtod karon ang atong gobyerno sa Pilipinas, ang Executive Department,
1: Sentro.
0: Kuan kayo, madasigon nga i-implementar ang unsaman nga mga warrant of arrest nga gi-issue mga katropa sa International Criminal Court.
1: Sentro.
0: Kay makaingon ta ba nga usahay og daghan jud ang nagduda nga gigamit jud sa administrasyon sa Executive Department ang ICC para ang ilang mga kalaban sa politika mamanay klaro magantos dito sa bilangguan mga katropa sa ICC. Kaya nga tong administrasyon karon, na? Sa akong lantaw. Tinan ni sila mabatig kaluoy pa. Na, wa naman ni sila naluoy pa. Si President Duterte, former President Rodrigo Duterte, wa naman ni sila kaluoy. Sa inyong lantaw, naluoy pa bagha ang atong presidente? PBBM? Ang idolo sa tanan? Nga ang former president na karon dito nag-antos sa ICC Detention Center?
1: Sentro.
0: Bisan sa iyang edad, mga katropa, nga 81 years old. Gani, suma sa report sa registry sa ICC. Hugot nilang gi-monitor karon ang kahimtang sa former president kay basin og matumba. Gani, nato sila ingon nga sulod sa 30 kaadlaw, kuno natumba. So meaning, naaday mga insidente ato mga niagi mga buwan nga natumba. Ay kanang edad nga 81 mga katropa, di na basta-basta. Yung papa, 81 man puto ni Panaw. Luya gud pud siya ni atong mga idara. So ang atong former president, 81 pod. So walay rason mga katropa nga ha? Di siya mga kasinati og mga kaluya. Ang pangutana karon mga katropa. Nibati bag kaluoy ang atong kasamtangan nga panggobyerno karon.
1: Sentro.
0: Mura magwa. Gani agresibo kaayo sila nga implementar ang ICC warrant kay para pod si senator Bato de la Rosa mauna pod dito ang mag-anto sa detention center sa ICC. Kay sige magtago man si Bato karon di pa lisod nila ni Dakpon. Kato si Duterte dali ra nila na na-surrender kay wa man itago. Una-una na ni Duterte. Tiguwang naman siya. Si Bato de la Rosa kay murag 50 pa maedad ini kapin. Munang wa siya nakahuna-huna nga mo-surrender kay mo-surrender siya basig dito siya maniguwang.
1: Sentro.
0: Kay kining kasong murder mga katropa, crimes against humanity, murag 30 ka tuig ni. Ang sentensya ini mga katropa dito sa ICC. Muna si Bato de la Rosa og mapriso siya dito di 80 pa yang edad, 80 na yang edad wa kagawas.
2: Ayaw!
0: Anyway, balik taon niya human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM.
1: XFM.
2: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
3: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
2: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
3: Ha? Unsay Tiramid 500?
2: Tirahi imong maid. Bayarig 500.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santone Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pagkaayo mosakit. Tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something ko lang yun basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako ganun mingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito pa ka nainom Zenton Plus Coffee Mix.
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
5: Sita kong tabang sa Santa Claus
4: Coffee. Okay kayo.
5: Imong ba na? Kumusta pag-inom sa
4: Santa Claus? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom anong Santa Claus Coffee Mix. Sinindot kayo.

pagpapaling sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

50 minutos mga katropa, nakalapas uman ang alas 9 sa buntag. Oras sa tod kanato sa maing tinguha sa Sisdapain. Kung sakit imong kalawasan, sakit imong ulo or labad bakaha, gihilantan ka, gumikan kay sobra ka sa trabaho, niya giubo pagyug ka, gisipon. Yan, Sisdapain mga katropa ang atong tumaron, ilabi na kung taas ang atong hilanat. Kang Sisdapain mga katropa, doon na kini paracetamol nga makatabang sa pagpaubo sa kainit sa atong lawas. O labi na sa hilanat o pagpagaan mga katropa sa sakit sa atong lawas. Aron mabalik sa normal ang atong lihok. Kauban sa pagpahulay o saktong pagatiman, saktong kaon siyempre, ginhawa ang mahatag kung doon ay gibating sipon o gubo. Mag Sisdapain mga katropa. Sentro. Mapalit ka na sa mga parmasya diha sa inyong mga lugar na nadiha sa Mercury Drug. Siyempre, naapod na diri sa South Star Drug, TGP, o generika nationwide. Gani, at may labol usab ka na mga katropa din sa XFM San Francisco ni Ami na Himutang sa Barangay Pisaan. So, mauni ang kasika sa nasyonal nga usahay mga katropa di malikayan nga kita diri sa layo nga lugar sa Agusan del Sur. Makaapil pod og hisgot kay mao man ni ang init nga mga balita mga katropa. Bisan og ang tinuod nga kahimtang sa atong mga or mga pareha nato ordinary nga mga tao ang gikaproblema unsay makaon sa matag adlaw kay nang mahal ang presyo sa pagkaon. Mahal ang gasolina, mahal ang krudo. Pero wa may laing gi hisgutan mga katropa dito sa nasyonal. Ang kinimang politika mga katropa. Wa man lay ilang paghunahuna kung manghatag baka silag ayuda. No? Ang ilang mga nadawat nga mga malita kung tinuod basig matapsingan po tag-apil. Wala man. Ang ilang gi kanunay nga gi litok mga katropa ang kinimang pagukod sa ilang mga kalaban. Kay para wa gyoy maka harang sa ilahang pagpareelek sa 2028 national election. Orang ilahang manok mga katropa wa gyoy mahimong babag ni ini. Tariwa silang gihimo karon. Nagtuo ba sila nga nalipay ang mga tao ini ilang gihimo? Ang mga tao walay mahimo mga katropa pugong-pugong lang. Kay lisod pug mo musukol ka sa gobyerno. No? Nga wa may gahom ang mga sibilyan mga katropa. Ilahaman ang gahom karon, di ba? Igo ra mo musaway diya social media nga suko mo wa mo ganahi. Pero ang tinuod wa mo'y gahom. Ha? Nara mo diya social media magtago-tago sa karon. Pero pag abot sa eleksyon, kamo na ibahala og pagawas og kinsa inyong suportahan mga katropa. So mao ni ang atong bantayanan sentro kay gigamit jud og maayo karon no sa administrasyon suma pa ang ICC para ilahag yung pahilumon ang ilang mga kalaban. Maayo jud ganin na moraman og nagka-merge ni sila sa Liberal Party. Ha? Kay sa una ang Liberal Party mga katropa suko man to sa mga Marcos. Pero karon nagka-konsabo man sila. Nagkauyon man sila, di ba? Kini si Dilima membro man ni sa Liberal Party. Pero nagka-konsabo man gyud sila nga i-impeach ang vice presidente. Ipapriso ang mga Duterte o mga supporter ni ini. Nya okay ra mapriso tag diri sa nasod sa Pilipinas. Ang problema manggod kay nakapait manggod kay dito man ka ipapriso atong perting layo ang dapit no Netherlands sentro dapit naman ni sa Europe man isakop layo na kaayo. Pila na lang ka oras mga katropa, biyahion nimo ang United

nga naarapot sa Pilipinas ba? Kaya dito magod sa Netherlands, perting layo ah. Dili lang kay kaminga o kaguol ilang gibati dito. Doble-doble. Okay naman to dere sa Pilipinas. Unta mapriso kay anytime ang ilang mga parinte, mga supporters, makaduaw. Pero dito man dyan. Nga unta ang Pilipinas, mga katropa, doon naman tay kaugalingon nga pang gobyerno. Di pa man siguro paralyze ang atong justice system diri, na? Naaman tayo daghang mga banggiitan ng mga judge sa mga nagkadaiyang korte, labi na nga itong Supreme Court. Sentro. Di ba mga banggiitan man sila, nag-eskwila ko ni sila o dagkong universidad dito sa Amerika. Oh. Muna nga di ta makaingon nga dili nila kaya nga dunggon ang kaso nila Duterte o kisa pa na nga mga implementor sa war on drugs. Kung diri mga katropa pa na gisangat sa Pilipinas. Mura magdahog ba nga ang atong nasod gibuguan na lang yun sa mga judge na to, sa mga nagkadayang korte? Sentro. Kaya nahog man nga dili kakaya mo mudungog, no? Mo try ining mga kaso nga mga susaman ini crimes against humanity. Murder o uban pa. Kung ihunana mga galing, usay makaingon ta ba nga? Sa baghag, magpasakop na lang ta sa ICC. Ato na lang ning idemolish ang atong judiciary. Kung ugaling di man kaya sa Pilipinas pagdungog ng mga susamang kaso ni ini, usahay na po. Maka-istorya ta ni ana. Kay nga nung ingunana man ang nahitabo karon, no? Usay makapangutana ta ba nga? Nagpangsyon pa ba ang atong justice system? Kaya nga nung ang atong mga isig ka Pilipino, dito man pang prisuhon, dito man itaral ining mga puti nga mga tao? Unya, brown og buhok nga mga judge? Mga puti mga sila yung tao. Taga-kuan ko sila. Taga-Europe. Kato si Judge Motok, puti mo yun to. Nga, ingon pa nila, di daw kabalo mo Ingles. Kay lahi og sinultihan mo sila dito. Oh, nga nung nga, dito magyod i-trial. Nga nung di man na to, kasuhan rin si Bato de la Rosa sa daghang mga korte sa Pilipinas. Nagkakonsabo lagi. Kay, kuan man, kalaban man sa politika. Unang kang kalaban ka sa politika, dito ka paantuson sa prisuhan sa ICC. Di ka paantuson sa prisuhan sa Pilipinas, kaya dito yung ka sa layo nga dapit. Ngang imong mga parinti, imong mga kabanay, nga way ikaplite pa doon dito sa Netherlands, o di yung ka mabisitahan. May daghang kagwarta kay ikaplite si aeroplano, gikag Pilipinas pa doon dito sa Europe, murag kung wak kong masayop, 130,000. One way ra na, ha? Oh. Niya, pabalik na rin. Kinahalan yung kag na kay 300,000. Sentro. Usa ka tao ra na. Muna nga pait pag dito kadalon sa ICC. Oh, terting paita ang imong kinabuhi dito. Wa kay bisita dito. Wa kay dalaw. Kay wa mo ikaplite. Maglison magani kag sa kalibo niya, pangplite na 130,000 sa usara ka one way lang. Anyway, mauni ang kahimtang karon, wa pa ni kahumanan mga katropa. Samtang di pa ni badakpan si Bato de la Rosa, wa pa gini kahumanan. Imbis nga maghisgot ang atong gobyerno unsaon pagtabang sa atong mga tao, nga niya sa kalisod pero wa may laing giuna mga katropa. Bisan sa ilahang kadaadlaw nga trabaho, hangtod silang pagkatug, hangtod silang damgo. Maura gyud gihapon ning pagpuo sa ilang mga kalaban ang ilang gihuna-huna. Sentro. Mga katropa, wa na tigong oras akong partner sa technical, ang among technical head, katropang Milani Duran, sa among station manager katropang Ray Celeste Sora Vasquez, o ang among news director Ma'am CJ Salvan Luy. Inyong alagad Limuel Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig hangtod sa Domingo o

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sa una, sa wala pa ko ka paminaw og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM. Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin din eh!
2: Baguha diya! Wabag ko na wag panglaba din eh! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!
4: Exciting!
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
6: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
5: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Craft Gold Buy?
5: Wala pa day ka masayod buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
6: Mao di na ang Craft Gold bay.
5: Ubay.
6: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay naako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
7: X. X. Bayugan City. Amaoy. Host. Ining programa. Ilihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo. Tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga buog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

0: Mayong buntag Agusan del Sur. Mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw na ining sibihan. Kini ang inyong mga higala sa kahanginan gikan sa Selco Cebu at Macalanos.
1: Kini si Dave Baroro at Lombernes sa alas 6:34 ang takna sa kabuntagon. Welcome sa atong programa.
0: Ikaw ang kooperatiba.
1: Diin gihatag ang mga balita nga adunay kalabutan sa serbisyo sa Agusan del Sur Electric Cooperative kon Selco.
0: Lakip na usab mga ang mga mahinungdanong balita ang adunay kalabutan sa sektor sa enerhiya dinhi sa atong nasod.
1: Yes, maayong buntag sa mga katauhan nga kanunay nagapaminaw sa mga naka-hook up nga mga FM radio stations.
0: Ganban sa ato ang mga kaigsuunan nga naa din na sa ato ang Facebook, no? Maayong morning kaninyong tanan, labi na kato ang makanunay nagsubaybay, no, sa mga updates unsa na nahitabo sa atong event, na maabot nga event. Maayong morning kaninyong tanan. Of course, sa ato ang mga kaigsuunan nga naabot na ining atong pasibiya, labi na katong mga kasikbit na to ang mga probinsya, no? Maayong buntag kanatong tanan, ha? Hopefully nga magkita-kita ta, no, sa maabot na mong activity din sa Agusan del Sur, no? Maabot na to ang activity, no, nga gi unsa ni gi spearhead sa Bisaya na sa atong probinsya sa Agusan del Sur, no? Naot nga makabisita kamo, no? But before mo mag bisita sa mga mahitabong dula kay libre ra partner, no?
1: Yes. Basta naa lang gyud ko ang security nga sakto.
0: Pwede mo mo bisita dinhi sa ato ang Ethno Village, no? Dinhi sa mismo sa atubangan sa ato ang provincial capital, no? O digid mo magutman, magdala lang mo kwarta, no? Ato lang sana pahibalo nga bawal, no, ang katong mga plastic, no? Single-use plastic. Dili katong plastic ng mga individual. Mga single-use plastic, bawal nga isulod, no? O sa uban nga mga venues, no, din sa atong probinsya sa Agusan del Sur.
1: Yes.
0: Ginadili ka na, no? Sana kadakong sala, no? Umakit-an ka, sunod-sunuran yun ka sa security guard o makit-an ka, nagdadala ka o single-use plastic, no? So, and of course, before tamo pa dahil sa pipila ka mga importanteng pag-isigutan na ito, mga kaisuunan, mga itungod sa lakaw sa atong kooperatiba, ato sang ipangtimbaya, no? Kining ato ang mga bisita, no? Karong umaabot nga palaro to Agsur, no? Palarong pambansa 2026. Sa tanan ng mga atleta, no? Talang mga delegado, mga bisita, o kung sa pan mga supporters sa ato ang mga atleta, mga coaches, tanan nga na lambigit ni ining national nga activity, maayong pag-abot, no, sa atong Agusan del Sur, no? So, good morning kaninyong tanan, no? So inaununta nga nindot ang inyong experience, no, pag-abot din sa ato ang probinsya sa Agusan del Sur, no? So good morning og welcome kamo nga tanan, no? Welcome kamo og insani, no? Hinaot nga inyuhang ma-experience ang tiunay nga pag-abi-abi sa mga Agsur noon. Ha? So, hinaot po doon tanga nga to ang mga delegates partner o katong mga coach o tanan nga mga dumudula, no, sa umaabot na palarang pambansa. Hapit na, no? Gani ugma na ang opening, no?
1: Kuhan pa. Sa Domingo.
0: Sa Domingo. Una-una, o Domingo na ugma. Sabado pa ugma, na? Napatay dagan. So,
1: actually, napay hangran.
0: Hinaot unta nga nindot, no, ang inyong pag-stay sa tanan nga mga bulletin school, no? So, speaking of the opening, karong umabot nga Domingo, hinaot unta nga makatambong punta, no? Sa ato ang umaabot nga opening, no, kaya kinadire ako ang kauban mga kaigsuunan, no, usan ni sa mga performer, no, sa umaabot
1: artista
0: nga, umaabot nga opening sa atong pala opening and the closing sa atong activity, no. Kung sa man lagi nga sa atong kooperatiba, daghan man gyud mga artista, no. We're in fact gani na usa sa atong kauban pod sa departamento, no, atong mahiligon nga kung siya tawag ani kang Sir Lindon.
1: Mag-sulat.
0: Mo compose, no, sa mga kanta yung nana ang mga talento, no? Napunta yung mga ipila ka mga singers, no? Manang ato ang pride, no, sa kooperatiba nga nahimong usa sa mga part no sa umaabot nato nga opening and closing sa umaabot nato nga palarong
1: pambansa
0: no, so ana so paminaw no tan-aw aron inyo makita kung unsaon pag saon pag unsa ni unsaon pag birit no sa kaning umaabot nga ka opening no. So and of course kung inyo ha magaling makita din ha sa atong Facebook sa naka sa Facebook sa atong provincial government inyo magaling mapaminaw no ang usa sa mga piece niini ato ang mga kaubanan din sa atong kooperatiba no. So unsa to partner balita available daw sa Spotify no.
1: Yes, available na sa Spotify sa tanan mga streaming streaming platforms sa atong mga music no. Abri na ay pwede na kayo ang album sa palagsu pararo to Agsur nga mga songs with the voices of the Agsurnons no ang ato mga singers. So pwede kayo maminaw para maka butan na sa inyong mga playlist para magbalik-balik na siya sa inyo.
0: Yeah, composed and crafted by Agsurnons no? Mm-hmm. Available na siya. Dinha sa maong different channel online streams
1: yes, yes.
0: And
1: thank you for streaming kung itong naka-stream na
0: pag national na mga kaigsuuna no so
1: national stage
0: so taas-taas na itong isgot no so alang sa ato ang mga membro konsumador tag-iya nga labi na katong mahiligo no nga mubayad sa mga online payment hubs no katong kapuyan na mo ang bisita sa atong opisina partner.
1: Mm-hmm.
0: So ato alang ipahibalo na usab nga abli na og okay na ang kaning operation sa mga online
1: payments
0: payment hubs no.
1: Mm-hmm.
0: Nga pwede ninyong bayaran ang inyohang power bill sa kooperatiba unsa man ni katong mga GCash, Maya, mm-hmm. og uban nga mga payment hubs
1: na Easy
0: partner sa EasyPay no.
1: Mm-hmm.
0: Pwede na siya nga mudawat na usab no. Og ato lang pahimang no usab nga dili gyapon dawaton
1: ang
0: katong
1: nilapas.
0: Nag due date na nilapas na sa due date.
1: Mm-hmm.
0: Katong adunay mga R years no.
1: Uh-huh.
0: So katog yung mga current to current nga mga bayronon no.
1: Mm-hmm.
0: So ang katong nilapas na sa due date o katong na ay mga arrears, pwede ninyong bayaran no sa ato ang mga naka-deputize ng mga collection centers. Katong mga partner na ito nga collection centers, dili ka ng partner sa EasyPay. No? Pwede ninyo na siyang bayaran din ha sa mga Inseco.
1: Mm-hmm.
0: Unsa pa ba, no? Kanang mga physical nga mga online physical nga mga collection centers din ha sa inyuhang dapit no so ikon ana so pwede na no nga inyuhang bayaran labi na kay karon partner no nga mahiligo na gyud no ang mga tao nga kuan lang
1: gusto
0: na lang sa click click lang sa ilang cellphone nga
1: instant automatic
0: ingana nga convenience ang gusto nga pagbuhato no sa ato ang mga kaigsuuna no Agsurno no bisan asa ka man bisan pag naa ka dito sa kauluhan sa Manila aha kang lugar sa Pilipinas once nga avail na kay kaning nakay sulod imong GCash nakay sulod imong GCash nakay GCash ingana ba pwede no mubayad no pinaagi ra di ana sa maong GCash.
1: Eh, bisan og walay bill, makitaan man nato sa atong asa ko, wan di ba? Sa asa atong asa ko website, so makitaan mo dito pila pero noon. Unsay kinanglan noon, so tinga wala may bill gihatag at tanaw ta sa ato ang asa ko website. Dito nimo makitaan ang imong dito sa imong dashboard kung pila imong bayron noon ug mo imong bayaran.
0: Mm-hmm. So ang importante lang aron nga maka-open ta sa ato ang Aselco website.
1: Mm-hmm.
0: Aron makita ninyo imong current power bill,
1: dapat
0: nga mag-register no. Mm-hmm. Sa ato ang marebuhat ka og account ngadto sa ato ang website no.
1: Mm-hmm.
0: Right after ana once ma-verify nimo ang imong registration, so unsaon day ning pag-verify no? Once mag-register ka mga kaigsuonan, adunay verification link nga i-send dito sa imong email nga gigamit pag-register.
1: Mm-hmm.
0: And then imo to siyang i-open and then i-verify. So that way, na-verify na imong account. No? And then balik ang ato sa website sa ato ang Aselco, i-link ang imong account.
1: Power bill.
0: no? May mo ang account number sa na makita sa imong power bill. May mo siyang i-link dito sa imong account. So that way kung ma-successful na gani ang pag-link, makita nimo imong power bill. So ingon ana, no? So og doon na magani problema sa mga billings sa imong bayronon o uban nga mga bayronon nga pwede natong ibisita ngadto sa ato ang buhatan. No, bisita lang sa atong mga area offices, no. Again, atong ipahibangno lang sugod karong adlawa.
1: Yes.
0: No, since working days raman available ang atong mga opisina, so sa Thursday and Sunday is close man makaisunan. So karong adlawa Biyernes, posibleng aduna nay mahitabo nga high traffic din na sa ato ang main office. So labi na katong doon na yung mga tuyo, no, sa ato ang main office. So kindly observe lang yun po, no, sa atong mga signages nga gipang tao din, ha, kay most probably grabe ka traffic na ang ato ang opisina kanang dalan sa atong area office, San Francisco area office, paingon dito sa taas sa atong opisina, kay dinha man i-hailed ang kaning competition sa Arnes, no, para sa palarong pambansa. So karong adlaw adunay activities ang mga delegado sa Arnes, no?
1: Yes.
0: So medyo traffic karon, no? Labi na karong umaabot partner nga Lunes hangtod Biyernes, no?
1: Ay kana gyud ang official na pagdula.
0: Kay din man pahigayon ang pagdula, no, sa kaning Arnes. So mao nang adunay posibilidad nga langan gyud, no, ang pagsaka. So kay daghay mga bisita nga maabot niya na, no?
1: Mm-hmm.
0: Kay ato maganing hinumduman katulang ganing gipahigayon nato nga regional games dinhi sa probinsya, na traffic man pud gani din na, kay bisag unsa ra to ang event nga gi-held didto, no?
1: Mm-hmm.
0: Labi na sa pagkakaron nga national event na gyud ang kaning ipahigayon.
1: So at least makatry ta og traffic, no, nga dito ra na masinati sa mga dagko nga mga syudad, so diri ba talaw tag traffic. Pero sa ato manggong pag abi-abi sa mga labi na sa mga atleta o mga bisita, kinahanglanon gyud nato sila ikabisan pa og kanang mga butang dili gyud nato sila pwede pasagdan, no, ato silang paningkamutan nga malipay sila sa ilang pagstay, at the same time malipay sila sa ilang well, gadula sila adunay enjoyment, adunay bisan kapoy or bisan lisod, maningkamot sila nga mudaog gyud sila sa ilang gitrabaho or ilang gipaningkamutan nga maabot nila ilang mga pangandoy.
0: Yeah, so talagsaon na ba ya na nga mga pangandoy, no, nga mahipahigayon sa isa ka
1: kaning mong kinabuhi.
0: So ayan, so maghisgot naman yung taog palaro to Agsur. Grabe ang pagpangandam sa ito ang kooperatiba. Gani man, no, we also experience mga kalit ng mga pagpalong, no, o kaning mga wala damha nga mahitabo, no, labi na sa mga billeting quarters nga fully air conditioned ang mga rooms, no, sa atong mga delegates. So adunay mga nasinati nga mga problema ang ato ang kooperatiba, kay pa once nga mag fully kaning on ang tanang mga aircon sa mga schools.
1: Yes,
0: no, so naay nangasunog ang mga service drop wire. Ingon na na ang nahitabo, kay dili makaya sa mga wirings, no, ang katong demand sulod sa eskwelahan. So mao nang luckily ang ato ang in advance ang ato ang management adunay mga contingency plan na ni ana, no. So unsay ginabuhat, adunay mga naka-deputize ng mga naka-duty, no, ng mga barangay electricians din na sa mga billeting quarters, billeting schools, no, aron nga mutubag, no, sa hinanaling mutubag sa mga problema nga ma-experience sa atong mga eskwelahan, no. So pipila ubay-ubay na pod, no, partner, ang kaning nasunugan sa mga service drop wire. O kana, of course, dali nga nailisan sa ato ang mga partner ng mga ASELCO accredited barangay electricians, no. So aside ana, no, ang plano sa ato ang kooperatiba sa atong buhatan nga adunay isa ka mga linemans nga ana adol sa mga quarters, ana adol sa mga ipahigayunan nga mga event, no, aron nga dali ra pod nga makarespondi kung adunay mga interruptions. Pa mga interruptions din na sa maong mga lugar.
1: Adunay mga trouble.
0: Mm-hmm, no? Bisan pa man gani nga fully equipped po ang mga tanan mga venues and court billeting schools o kaning mga generators. Nagyod, no? Active ang ato ang kooperatiba aron nga mo address, no? Sa mga problema nga masinati karong umaabot nga palaro to agsore. Now, hopefully, successful. Walay, no? Walay. Ingon nga, dinagko nga mahitabo, no? Partner nga mga pagpalong sa ato ang sugang Dagilab.
1: Labi na karon nga heat index yun. Ang grabe nga heat index, taas kaayo. Dili lang kay ang asal ko ang mubigay. Mubigay sab ang NGCP.
0: No, like sa nahitabo, no? Sa kaning baguhay lang nahitabo din sa NGCP Butuan, no? Nain ang bigay nga mga kuan, no? Init kaayo o posibleng mo taas pod, no, ang demand sa atong mga member consumer owners, labi na dinhi sa ato ang agiservisyuhan sa ato ang 10 MVA substation sa Bayuga, no, ang kaning tibuok lungsod sa Sibagat o Esperanza o ang siyudad sa Bayuga, no, kay mo over sa natawag na overcurrent sa na mo taas ang demand na mo nang mo ma-upsan ang setting sa ato ang substation, mupalong, no? Kaya nagtaas man lagi ang demand kumpara sa katong giset nga dapat lang i-allow nga ihatag o ipagawas ng kuryente gikan sa ato ang substation. So, maunang mupalong siya, no? Mutrip off ang kaning substation. So, palong ang kining tulo ka lungsod, no? O duha ka lungsod o isa ka syudad, palong. Og labi na kay sa grabe ka kainit, no, partner, no?
1: Yes.
0: Usap po na sa mga rason, no, nganong mo palong. So mao nang ato ang gihangyo, no, katong atong mga member consumer owners nga adunay dagkog load, no, dina sa maong mga lugar nga kung pwede nga ato asang i dili sa ta mag fully operate, no, during mga peak hours, no, unsa man ang peak hours. Katunang mga oras na posibleng dako o konsumo, dako o demand, no? Ang atong kinahanglan nun. So, mga gika na siya sa mga alas 10 sa buntag.
1: Hangtod.
0: No, hangtod na siya pagka alas
1: 4, 5.
0: Alas sa mga udto, no?
1: Ah.
0: O pagkagabi ipod, no? Mga alas 6 di ana. So, ingon ana. So, ang kaning dinaangat oras ang kaning ginayon na ito nga peak load, no? Ang halos tanan nga mga consumers
1: nagamit.
0: Oh, nagamit sa kuryente, no? Tanan nga mga negosyo naka-under ang ilahang mga makinarya. So ingana na, no? So manang atong gihangyo nga katong nga mga big loads lagi nga dili sa mag full operation, no, sa ilahang mga makinarya, diana nga mga turas aron nga malikayan ang kaning pag trip off sa atong substation, no? So mao nay ato ang gipang hinaot, no, nga nasabtan, no, sa ato ang mga konsumante o katong mga konsumante pod nga mga businesses nga mga konsumante nga nagamit og nigamit og dagko nga mga makinaryas, no. So aron nga dili mahitabo, no, ang kaning wala nato gidahom nga mahitabo sa umaabot nato ang national games, no. So hopefully, no, nga mo sanong, no, ang ato ang pipila ka mga konsumador nga ato ana pong gi-inform nga hopefully nga ilahang pagabuhaton, no, ang katong gihangyo sa ato ang management, no.
1: Yes.
0: Kauban sa atong mga board of directors, no. Okay, kita raman pud ang maapektuhan kung dili nato ma kaning pagatumano, no, ang ato ang gihangyo, no. Kaya lagi mahitabo nga mag-overload ang ato ang 10 MVA substation din sa Bayugan City, no. And currently ang replacement niya na nga patasan wala man nakaabot pa, no, unsay na hitabo ato, no, tungod sa apektado ba ni sa mga gira nga hitabo sa gawas. Nga na, no, adunay pipila ka mga panghitabo, no? Anong wala dayon nga man na implement ang katong supposed to be nga atong operating din sa Bayugan City, no? So but rest assured, mga kaigsoonan, kung adunay mga interruption, no? Tabangan lang nato kampo nga wala gyud untay mahitabo nga pagpalong, no? Rest assured pod nga if ever nga naa man gani, ato ang mga lineman crew, no? Nagyod ready din ha sa mga areas nga posible nga na din ha ang mahitabo nga mga pagpalong. So nato po ang gipanghinaot, partner, no, ang kato ang mga kaigsoonan nato din ha sa mga sulod-sulod nga dapit, no, labi na din ha gikan sa crossing Talakugon paingon dito sa Talakugon. Ayo sa mo og panumbada og falkata, no. Kay basig matumbahan ang ato ang linya, so posible palong gyud, no. So ayo sa pagpanumbada, pagtan-aw sa mo sa palaro, no, aron inyo pong ma-experience kung unsa di ining national event nga gi-host sa Agusan na Dilsur, no. So ayo sa pag pamutol niya ng mga kahoy din, ha, no, aron nga dili mapiktuhan ang atong malinya, labi na katong mga kahoy nga dool sa atong 69 TV line o sa mga distribution line din na sa Talakugon, no? Pipila ka mga barangays nga naagihan sa ato ang mga linya kay din sa Talakugon. Aduna biyay po ay usas dula nga ipahigayo, no? Napoy bulletin quarter din na, no? Sa ato ang visitor, no? Mm-hmm. Dito po sa Esperanza, aduna po, no? So yun ana, no? Naot nga wala sa magbuhat og mga activities under sa atong mga linya, distribution line o mga linya, mga kaigsoonan, no. So ngon ana, para pud sa ato ang mga kaigsoonan nga mulakaw, no. Dako pud ning tabang, no, aron nga makunhuran ang kaning demand during the games, national games, na kung mutan-aw ta ngadto sa mga areas nga adunay mga dula. So ayog kalimot yun, no, nga ato ang palungo, no, ang katong mga appliances nga ana sa atong balay, no, kay dili lang ang katong mga delegado o mga athletes ang mahimong champion ni ini. Kita pod nga mga agsurnon mahimong champion, no, sa pagkonsumo sa kuryente, labi na ni ining panahon nga grabe ka init, posibleng dako og demand sa kuryente, no. Mahimo po tang champion sa pag-save sa kaning kuryente, mga kaigsoonan, no. So kung mugawa sa balay, muadto sa mga mutan-aw sa mga dula, hinaot nga inyuhang tanawon og balik kung unsa nay naka-off o unsa pay naka-on din sa inyong sa balay, aron inyuhang ma-off, no. Kay usahay baya atong malimtan, partner, no? Dili man ta kuan-ani nga kita pod mismo usahay makalimot nga
1: mga limtano na ta.
0: Nakaon man daytong electric fan, no? So ingon ana, no, i-check for safety ra man pud ni sa ato ang panimalay, no?
1: Mm-hmm.
0: Palungon ang dapat palungon once nga wala ta sa atong panimalay, no? Bisan ka ng mga suga, electric fan, no? So unsa pa nang nga nakasaksak nga dili angay isaksak kung wala ta, no? Except lang siguro sa refrigerator, no, kung gusto ka nga tuloy-tuloy ang kabugnaw sa sulod sa refrigerator, so pero pwede man gihapon siya nga i-unplug, partner, no, kung mubalik ra pagkagabi, sa inyong balay, no. Kay dili wala ba imong abli sa ato ang ref, no? Dili man na dayon mo unsa nay makupas ang kabugnawon kung wala na siya nasaksak, no, within pila ka oras, no? 12 hours baka ron, no? Dili man gyud na siya mawala ang kabugnaw. So ana lang, no, be champion, mga kaigsoonan, sa pag save sa kuryente, no, karong national games o kaning palaro tuag, sir, o palarong pambansa 2026, no? Aron nga makatabang pud na, no, makatabang pud ta sa katong mga mahimong mga athletes nga mag-champion, no?
1: Yes. So,
0: ayun, no, aron malikayan o muubos ang demand, no, dinhi sa atong probinsya minus ang kaning mga
1: pagpalong,
0: pagpalong, nakalit nga pagpalong sa atong sugang dagitabnon, no? Kaya kanira bang mga social media warriors, mao po yung pagabantayan, no? Mao po yung tinagawtaw dito.
1: Keyboard warriors.
0: Social media warriors po na
1: po. Social media warriors.
0: Oh, no? So, ingon ana, no? Hopefully, nga ato ang tiunay nga pagatumanon, no? Religiously, ato ang tumanon ang katong mga pag sa pag-save sa konsumo sa kuryente, no? Aron kita ra man po'y mabulahan ni ana, nga? Kaya ubos man po da nga ato ang konsumo sunod sa usa ka bulan, no? So ayan, no, hopefully, no, ato ang giampo og tabangay po migampo nga walay mga dinagko nga mga mahitabo, no, sa ato ang mga linya, no, sa ayan, no? So another good news, mga kaigsuunan.
1: Yes,
0: labi na sa katong mahiligon og mga libre, no?
1: Yes.
0: Mahiligon og libre sa atong kooperatiba. So, na may tayo partner og katong mga lifeline consumers.
1: Mm.
0: Libre sa kuryente. Wala ni konsumo og
1: 50 pa ubos. 50 pa taas.
0: 50 pa taas. 51 pa taas. Libre naman sila.
1: Mm.
0: Kato ang atong mga senior citizens.
1: Diskwento.
0: Aduna po ay diskwento sa ilahang power bill, no? So, libre, no? So, karon aduna po yung laing good news.
1: Mm.
0: Libre gihapon, no? Ang ato ang
1: medical
0: annual nga gipahigayon
1: nga
0: medical and dental mission, no? So, unsay naa dinhi? Libre ang check-up,
1: tambal,
0: libre ang available. Tambal, bitamina, libre usab ang paibot sa ngipon, no? So, ato ang nahinabi ang atong board of director din sa San Francisco, no, si Director
1: Hilario
0: Turla, si Guapuhon, Director Guapuhon.
1: Good morning, Sir Guapuhon.
0: Good morning kanimo diha, sir, no. So aduna pa daw lahi ng mga serbisyo ang ipanghatag, no, sa karong maabot nga medical and dental mission, no. Adunay libre gupit, no.
1: Gupit, no. Nabe tuli ni partner.
0: Mao na iyahang gipang gipaningkamutan, no.
1: Okay.
0: Aduna po doon tayo libreng tuli. Kay magpatuli siguro.
1: Balit.
0: No, so, karon ka na, mga kisiyon, umaabot June 3, no? Junyo 3, no? Unsa man siya.
1: Miyerkules,
0: mga kaigsuunan, no? Ipahigayon ka na nga to sa
1: Porokdos Covered Court, Barangay Alegria, San Francisco.
0: Oho, no? Sa Osaka Covered Court din na sa Barangay Alegria sa San Francisco. So, abli kini tanan alang sa atong mga membro konsumidor tag-iya, mga kaigsuunang agsurnon nga adunay pakinahanglanon sa kaning
1: health.
0: Medical, no, health nga atensyon, no.
1: Mm-hmm.
0: So ayaw kalimot. Again, karong umaabot nga June 3, no.
1: Mm-hmm.
0: Adlaw nga Miyerkules, no? Dina sa
1: Igo paguman sa palaro yun.
0: Mm-hmm. So dina na siya sa Porokdos Covered Court, no, sa Barangay Alegria, lungsod sa San Francisco, mga kaigsuunan, no? So kita-kits, no, sa palaro o kita-kits pod sa umaabot nato nga medical and dental
1: mission,
0: no? So yun, so napakilain part.
1: Yes, adunay kuan, adunay sa tawagan ni kanang announcement gikan sa Malacañang, and I don't know kung amo po ni siyang i-adapt nga adunay holiday sa May 27.
0: Holiday punta na.
1: Holiday gid buday ta. So holiday ta sa May 27, no. Whole day resume at close ta sa adlong Miyerkules next week, and balik ato operation sa adlong Huwebes, pizza 28 sa Mayo. 2026. Muna siya ito ang pahabol ng announcement.
0: Ayan. So, din yun ang tapos, mga kaigsuunan, ang atong 30 minutos nga lakaw, panaghisgot sa lakaw sa atong kooperatiba, ang Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. Kinibalik si Boyet Matalanos.
1: And 2 days to go, palarong pambansa na. So be excited, be doing, to enjoy this moment. And sa ato mga suking tigpaminaw, si Nanay Fe, maayong buntag diha, Nanay Fe. And Ma'am Gina Bacor, ang ato ang guwapa nga manager din ha sa Bayugan Area Office. Good morning, ma'am. Maayong pagpangapi din ha. And sa ato mga drivers, mga lineman, line crews, padayon kamo sa pag-amping sa inyong pagtrabaho o sa pagkugi. And at pagkadunay nga mag-ampo nga hatagan mo proteksyon o hatagan mo kusog sa matag-adlaw ninyo nga magtrabaho. And daghang salamat sa tanan nagapaminaw. Kinibalik si Dave Baroro.
0: Sakalan sa among General Manager, Acting General Manager, mm-hmm. Engineer Emmanuel Bigalarcia. And of course, sa atong Board President, no? Walain si Director May Benzin Plaza. Kami sa Asil, kung ano na nag-aingon,
1: Servisyong Mapahiyumon.

0: Si Dennis.
1: Ya, yeah, si Dennis Diang.
0: Gakanta si Anindut juga nih si Kabel. Masa nak si Dennis kenang uyut lah si Yang?
2: Yang lang.
1: Nah, si Dennis Diang.
2: Masa, lahir itong Yang.
1: Dili, mata ba bang siya ito? Sa una.
0: Ano sa ID?
1: The old na. Huwag naman.
0: Kanin siya ka nang siya ang vocalista aning banda kay Stikes?
1: Stikesy. Kanang fake taxi.
0: Kanya karon kay nakuhan siya. Ano ko nibalhin ka niya siya, no? Nibalhin siya sa...
2: Wala siya nibalhin. Oy, nag-solo siya.
0: Nag-solo artist siya, mga maring. Nagkanta din niya ng Call Me.
1: Aba,
0: kaning... dessert moon.
1: Half moon. Half moon, malay full moon?
0: Na, ikaw.
1: Lalo yung battery. Ay, ginabulin nyo lagi ako.
2: Na, hindi yung full moon.
0: Yes, maring, welcome sa tuang
1: The Marites and Friends. Alright, so welcome to us. Sa mukha, gini mo, Fer, uy.
2: Si Fer, eh, na?
1: Fer. Alam mo ka, Fer ba? Nalain na sa nang imong baali mo, Fer. Ay, kumpiyansa nila ni Solod. Okay, masing Gwan, eh. Masing kalaban ni Gwan. Masing...
0: Active ba na siya?
2: Chicharon, chicharon.
0: Active ba na siya, sabi, eh.
1: So, ala, no, Marites and Friends ta, kabal. Saan may mga latest aning bayot isa?
2: Saan man ang latest nga bagong latest?
0: Aba. Kaya ito po, saan yung gigabisiyan nga hapon?
1: Saan gigabisiyan ni mong hapon?
2: Saan? Kaya pag kuminilando?
0: Sige, gibidjak ka na pag lando.
2: Haptos kaya ako ang likod maring.
0: Saan? Hala, uy, kamplas lagi ng likod ni mo, ay. Hala, uy.
2: Dagot lagi ko ni Lando, uy, kasi gaayo mo kuan ba, mang ana.
0: Uy, ako, biya kayo na si Lando ko, amura ka ng ana, oh.
2: Oo.
0: Kanang yana si imong mic.
2: Ano, ahadabi ako, ano, uy, maugig ang...
0: Mabuna ka na ako
2: ni... Maugig.
0: Kargada ni kana si Jonathan, pwedeng kunta ko apo na kargada, oy.
1: Oy, kada si Jonathan ba, grabe kayo na dito sa bukid nun.
2: Ay, ay, asa pa na si...
1: Gilips-lips ang ulo sa litson.
2: Grabe!
0: Si Jonathan.
1: Hitang-tutang sa kanahan.
2: Ito may 80 kilos kay litsuan.
1: Oh, ano yung 81?
2: 81? Oh, grabe. Grabe. Kaya isang kilo kinasubra niya.
1: Grabe.
0: Kapin siya, Maring.
1: Kaingon ko ko, Jonathan, gawin nga, ay, ano ni si Jonathan? Bila limang ka?
0: Alimbawa, Bia, alimbawa ka ng kuhaan siya.
2: Ano alimbawa, oy?
0: Alimbawa ka ng nakakaato ka dito, nakikidispats ka dito, Abi.
1: Nakikidispats ka. Ikabi, kay mo malang mga idol niya sa kanbi. Okay, pabinaon natin si Barik Erikan, karon live sa Kuhaan XFM Bukid nun. Kauman niya si Jonathan Lee Soriano. Go ahead, Barik.
3: Ang litson kita na sa police station.
0: Hala, ay lagay mo ay.
1: Hala, oy.
2: Ang imong namong man ang lai.
1: Lai mo kay kakiwi, oy.
2: Sa police station.
0: Ay, nako mga mari. At yung timaya dahil yung unata mo, The Marites and Friends, ha? Good morning kang Vincent Mulya, ha? Ha, ha.
1: Mm-hmm. Good morning. Ay, si Vincent Mulya mo na isang giingon ninyo nga guwapa o uyab.
2: Ay, nina ba na siya?
1: Mama, may hina ba niyo kung manan ninyo?
0: Ang uyab, ala niya kay lalaki.
2: Ay!
1: Keks?
0: O, uyotar mo ni si Vincent.
1: Hala, uy.
2: Ay, gabi po din.
0: Gabi mo ni si...
1: Kabongga. Kabulo ka ni
0: Vincent, sakto na siya pamarugday.
1: Maba?
0: Sakto kayo na siya pamarug, uy. Kanang kuhan ka na siya, kanang hangkaw
2: chinito
0: na siya.
2: Chinito ba yan na siya?
0: Chinito na siya.
1: So, kanan mo ni siya taga... Wonder?
0: Taga Wonder.
1: Uy, di niyo makita mga katropa, no? Nga kami diri sa XFM Tagum. Siyempre, mga hilas pagin minigi kasi station manager, madulong sa mga K9. Mga hilas yun, me.
0: Sa admin.
1: Madulong sa admin. Ana, mga hilas yun, me.
2: Mas hilas pong admin. Mati
0: kinilasan.
1: Kani mong admin, hilas kayo ni, kaya di manghugas yung plato. So, kuan, ganang, na maminaw ba na sila din sa mga kayo? Siyempre, gusto po na matakdan silang pagka, sa itong pagkahilas. Mga na siya. No, si pangalan na ng kulira, si Vincent Mulya.
0: Ay, maayang buntag ka niya. Maayang paglili, Vincent
1: Mulya. Mamanin siya kiputan sa sakyanan, mute.
0: Masa na siya?
1: Ay, Mulye ba ito? Sorry, Mulye.
2: Baga na kakayo to.
1: Mulye ba ito? Sorry.
0: Kato mo na siyang kauban sa Ghost Fighter?
1: Ha?
2: Si Vincent?
0: Si Vincent.
2: Nakana, oh.
1: Ah, si Guayla.
2: Si Salvador.
0: Nagluktok na siya, kaya mong gito nyo.
1: Oy, sige. Ala, sibok-sibok ta sa nahan, be. Kay, kuha naman kayo na. Bubangga naman diri, oy.
2: Change topic.
0: Na, bangga nang kuha, eh.
1: May humog sa to?
0: May pagkalumoy. Anyway, mga marim, kinato ang Damaretes and Friends. Hato di kinato sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix doon ay sangkap.
2: Kung marag kita mag-live, ani, kayo ay operator.
0: Wala ba ta?
2: Wala ba? Sige, tagyaw-yaw ako doon na on air.
0: On sa day ni siya.
1: Ay, hindi. Ay, nagbaba sila sa aircon.
0: Tapos ka siguro na, Kane.
1: Kane? Asa na siya katropang Kainet?
0: Ay, kadali na.
2: Hindi, next po siya ito ang beauty, ani.
0: Kanino, kaya mo kuha na biyata.
2: Nakagamay na ba yan ang mga
1: 9 million na lang. 9 million na lang.
2: Ang mga utaw.
0: Oo.
2: Nagkagamay na lang.
0: Kaya, kinsa pa rin na adili ang gagalili sa ito ang panag-uban bi ko ng mga liliers. Lingawan ninyo. Oy, ha, ha, ha. Eh, ganun pa si Vincent.
2: Kasi gusto ka mas... Ma-open ba yan may diri Vincent of Joiners?
0: Kamala ba ka, kala si Vincent, sir na binasiya.
2: Ay, sir na
0: siya? Ay, sir na siya, day.
2: Ay, maestro rin siya?
0: Maestro rin siya. Kanang,
2: Dep Ad?
0: He is education.
2: Ay, education.
1: Ba?
2: Mastering in English?
0: Yes.
1: Hello, oy.
0: That's right.
2: Oy, never mind, never mind.
1: Tara, be.
0: Ay, siya mutuklo. Kali mong gudian duty, day.
2: Ay, hindi, ay.
1: Siya mutuklo. Ay, Kane. Eh, on sa siguro niya mong camera, di Kane?
2: Hindi kita maon niya, ane. Matay, happy. Tito, ng uras,
0: Marie. Ay, mga maring, ato ang Namaritis and Friends. Hatod ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, doon ay sangkap ng mangustin. O, sa ding kabawan ni kailang green nga powder
2: espirulina
1: ana
0: mga langgay o nya lalansonis
2: tapos si

0: Youth.
1: O, sabi niya, kung sa may naadis,
0: mga kuan dito, mga kanang ilang Lansones Festival.
2: Wala mga manggustin niya, wala.
0: Uy, wala man na yung kuan
1: niya. Nakanto na dahil ka diha, Youth.
2: Napo kay kuan niya, no?
0: Ayaw jug ko ninyo, kakita-kitaan ang
1: wala. O, sa may naadis na, in town, maring, istoryahe po may din, ha? O, sa may naadis sa Kamigin.
0: Sa Kamigin, mo adto mo nito, labi ng Lansones Festival. Hindi lang kay kanay adoan ninyo.
1: O, sa may naadis.
0: Kay, isa naman ang kalaw ng Lansones Festival.
1: So, on sa may dapat di ay?
0: Musuray mo ka. Nakakasuruyan dito mga bugoon mo. Na ay, kuan kasuruyan.
1: O, sa may naang.
0: Katibawasan Falls. Kalang White Island. Hot Spring o Cold Spring.
1: Uy, nagkali ni Emery. Usa ka na ito, gani pa?
2: Hoy, mga katropa, asang mga kiwong awan. Nangita na sila ato.
0: Asa na daw kiwong ato, ani.
1: Lagan mo kayo mong engineer, diri. Oy, yan ay murang engineer, walang gihapon.
0: Hoy, kinit. Iyon na niya, kinit. Iba ko niya, duty ron.
2: Ito na, agi-agi na, oh.
1: Hoy, kinit. Iyon, sa siguro mo ang dagway.
0: Hoy, kinit. Lagi ni siya guano magbaba.
1: Ay nagkaon man ay
0: nagkaon pa di ay nagkaon pa di ay.
1: Ay sa mga monitoring ng guan di ha.
2: Si Vincent Mamula ng alingawan ninyo ay ha. Pagisundan pagin sa mensahe ni kanhi katropa nga si Erniel Bualbacan nga karon ka wonder na. Aba siya nga hoy hello mga katrops asang mga kiwang.
1: Ano na siya ang dating ex nga na wonder?
2: Oh dating na siyang ex nga kuan siya kanang nga former ex.
0: Aba.
2: Bacha, she is...
1: Mata siya maring kay ex na former pa.
2: Yes. Na karon dili na siya ex, karon check na siya.
1: Check na siya.
2: Good morning, mga taga-wonder. Thank you, kayo.
1: Ako mga na siyang giingnan maring kay burang nibur ni hupan na mga na si maring Ernel.
2: Uy, kung
0: na
2: sige.
0: Nilingi na mo. Lol na.
1: Usa man ang lol di ay maring?
0: Lingin og lawas.
2: Kung ako makitaan sa comment section ano mga lol mo rin pa sa
1: lol
0: ay siya lol
1: ay nagsiguan naglawan
2: ilan ko na naging
1: na ako rin ang ina mag walking kay may na lang
2: dapat rin ako na comment ko sa kwan ginang ko sa apam nga lol sa Murin din po sa bot.
1: Hindi pa po nilingin.
0: Kaya siya ang kanang kwan.
1: Lusyang
0: ang lawas. Kanang gamit na kayo.
2: Wala.
0: Lako. Wala,
2: uwi. Balikan.
0: Ibalikan.
2: Ay, bukaw saging, uwi.
1: Ay!
0: Kusulit ka bukaw saging, King.
1: Alam mo siya, maringot na naman siya.
2: Ala.
0: Ala, uwi.
1: Siya.
2: Nakabaw ba ka
1: maring? Ay, yan po kung maringahan lalagi.
2: Nakabaw ba ka sa... Sa to ang Marites and Friends, ikaw man to'y na Marites di ha?
0: Uy, kabalok.
2: Sana? Asa na siya? Nakagihonghong ganina.
0: Kabalok ka na among kuwan. Ako'y ka nang... Kumbaga, matut pa sa ko mga bubuhit.
1: Asa na rin mo nasagap na?
0: Dito din sa ko mga bubuhit, no? Kaya kanya ko mga bubuhit, mga Marites, pinabadi kaayon ako ang mga bubuhit. Ako din yung sa kuwan niya kaila. O sa nila kakaila nga, kauban nila sa ilang trabaho. Pero di kanang for the record, Your Honor. Dili ni diri sa Davao.
1: Dili
0: sa
1: ibot
0: sa Tagum. Sa Kamigin.
1: Sa Kamigin.
0: Sa Kamigin.
2: O sa rin na sa Kamigin. Lagi ng Kamigin.
1: Balik-balik lagi ng Kamigin.
0: Naman ko na Katibawasan Falls na po yung White Island, Hot Spring o Gold Spring. Nagtrabaho sa Osaka Resort sa Kamigin.
1: Ang trabaho.
2: Ang subject.
0: Ang subject na to. Kay matod ba sa ko mga bubuwit? Kini ko ng maong lalaki, maong individual, huyaw ko nung kaayo.
2: Hello? Usap na ka na ang kuha na siya, ka na ang...
1: Usap, manggiitan kay kuya man siya.
2: Hindi ka intapa na siya.
0: Primero ko nung kaayo siyang trabahoan, mura ko nung kayo ka ng si Kinsa.
2: Mauban mo rin sa POT.
0: Ay, murag naunsa ba? Murag naunsa kayo ka na. Pero grabe kayo, kuha kayo ka na nga, makakita silang amo, paspas kayong mulihok.
1: Boy!
0: Kanang murag isilihan ang lubot. Ana.
2: Murag idabdaban.
0: Murag idabdaban, murag isindihan o ganang pospero nga Rizal.
2: Murag kabaw nga, wala ka ng kabaw nga arsawa ni mong ikog niya, wala na mong bakukang lubot.
0: Kana, grabe kaayo. Bisan gani o ganang magkaon na yung mga heads. Mawapa siya, pagtalaw niya nga, inigtulon sa ikanawang hungit. Mudagal na yun, biyaan niya yung magkaon, mudagal na ito, bugwag tubig.
1: Ay, buutan lang siguro siya kaayo.
0: Karun. Milabay ang mga pila kasimana o adlaw na yung mong bulag simana nagtuig. Aba, kuyaw naman kaayo. kayo.
2: Ala, ay, hamaton ina.
0: Iyahan namang, iyahan namang.

0: Ano nang iyang mga kauban dito nga, di naman siya buhugas o baso.
1: Uy!
0: Di na siya buhugas o plato, kasi siya man may muragkwa dito ka ng wiper.
2: Baso nito as na iyang ranggo.
0: Wata kay balo, kay maura may gisulti sa kong mga bubuit.
2: Yan!
0: Iyon sa kong mga bubuit. Kuyaw, kuno kaayo?
1: Uy!
0: Okay, kadugayan ko nilang kadugayan ko nilang kuno kadugayan yan siguro ko dito kay nasuko nang ang ilang katong ilang leader.
2: Yaw. Nanda sa leader di ay.
3: Sa kapas na.
0: Dili sa Raiji.
2: Masig sa Riscoin.
0: Sa Riscoin nga.
3: Si Martin.
0: Buhi pa ba?
3: Unsan na?
0: Unsan na? Lailan. Unya karon ya karon no kay.
3: Bilahe banyo.
0: So sa kabalok ka? Ang kakuyaw di dulo kay dili na gud jamu kan. Kadugay. Okay pa kay siya kad pagkadugayan kay di naman siya ma di nak mang kabalo mang kadaganing kuan kanang mang manilihig. Di na kabalo manilihig unya. Pasuko na siya sa mga kauban dito. Gireklamo tong iyang leader uy nga.
3: Kasi pangasa ka
2: na babae na lalaki. Babae na lalaki.
0: Kuan kanang diving resort. Diving resort sa Kabigin. Sa Kabigin.
2: Masa gidugo siya mo nang nasuko?
0: Sakan ka tibawasan, Paul's Tapit ba? Ay, kaya sa White Island Resort.
3: Dapat sa Mambahaw.
0: Mambahaw, Butuan, Agos, San Surigao. Ay, anak.
2: Kanta man lagi na.
0: Naman ko na sa Philippine Geography.
2: Ay, maapin mo
0: na ako. Philippines sa The Great History. According to our geography. Manila is the capital city. Dakin po and from the other country. Ah, mato.
3: Nya,
0: Mambahaw Butuan Agus San Surigao.
2: Eh, Pauli. Si Pauli na siya maring.
3: Si Pauli na?
2: Oh, napapagawa na si Surigao.
3: Paingo na ka sa nasipuan, balingwan.
0: Pero paminaw. Paminawa ko ninyo ba?
2: Magani, on sa man sumpay ato.
0: Suko kaya mga kauban? Kaya di na, dili na kabalom. Kuan na kayo, sige na siya yaw-yaw dito. Kaya wala ko ni mo mulimpyo sa ila mga kanyo. Isa, kwadra ba siya? Kasi rin sulugo dito, no?
3: Uy,
0: kuya. Di naman, moray naman. Di naman kabalo mo hugas o plato.
2: Oh,
0: no. Di na kabalo mo hugas sa mga kinanaan. Sa lakot pag istorya, mga mga iboy. Hoy, kisa ba mga kwadre hugasin ninyo? Ano naman?
3: Hoy, nakay mga kuna, nakay mga screenshot, mga
0: boy. Nakoy mga kuha sa Stacey's TV.
2: Ano ha? Ang sa kuha, ang link di ay ano?
0: Ang link ay nasa police station. Nakakita na yung mga screenshot, na ay mga mamatod nga, tataw dyan nga. What is siya? Oo.
3: POA good siya.
0: Nasa ka ng person of istoryahe. IPO.
2: Nasa ko rin mga personal grudges.
0: Ang buta ito niya. O, hindi naman siya. Pagkawa man, kaya nisuko naman itong ilang head waiter. Head waiter.
2: Ang head waiter.
0: Nisuko ng head waiter. Sige. Ayaw niya ang panghinlo. Again na siya. Nalipay siya. Salamat kayo, head waiter, ha? O niya, kalalang imuha mo yung wanang sina, hinlo eh. Wala na lang ikanang hugas, hindi mo ginanaan niya. Ayaw na lang may kwanan kay. Itagat-tagas-dagat ka na anak ka.
2: Wala ka!
3: Pwede ulo na sa kwan, ulo sa dagat, ilang swimming pool, ano?
0: Diving resort ka sa kwan, White Island.
2: Nag-ibo ko niya marin, ulo sa dagat, ang swimming pool.
0: Na may swimming pool po dito.
2: Ulo sa dagat.
0: Magbuot man mo na yung swimming pool, inyo man nilang resort, di man.
3: Ganun din naman lang sa dagat, maligo. Dito mo sa swimming pool.
0: Kaya naman ko na kwan man lang sa kanang it's a matter of choices, man.
2: Papiliyon, Judy, ay ka.
3: Kung ano sa Kamigin Island, ayon sa doon mga gawas sa mga ana diha. Sige, pinakasikat diha.
0: Siyempre, siyempre, natural. Magdakan yung kalagan diha. Nay Katibawasan Falls. Nay White Island. Nay Hot Spring. O Cold Spring.
2: Kabalik-balik na, Judy, kalihan na pita.
0: Alang-alang, no. Kaya siyempre, nindot ko na kayo nga lugar.
2: Iyon ka maring, kanta ka diha po ka.
3: Uy, nakakakuha mo ko din sa Kapagong.
2: Uy, Kapagong. Sa may
3: Barangay Hubangon.
2: Murang na ako'y kailan ng kapag.
0: Napagong na kayo na puro yung kapag. Pagkalanan sa kapag kayo napagong yun.
3: Nakabawa ba ka? Nakabawa mo? Nakatama ko sa lugar din ang dahan kay Lansunis nga area.
0: Mao ba?
2: O saan ka Lansunis ba na?
3: Katong Dupo.
0: Aba.
3: Diyan sa may sitio Kapagong.
0: Ang Kapagong kay Dupo. Dupo. Dupo.
3: ako nakatama ko sa gudad.
0: Doklo lang mga pago.
2: Tama po yung variety nga doko.
3: Ay, kung dito asa may binugsayan. Puntod.
0: Ala, oy.
3: Sa kanalang yung lugar na diha. Nakanama ko diha.
0: Uy, si Billy Dulatri. Nagtanaw na siya. Nagnaminaw na siya sa kwan. Diya sa Matiki Island.
2: Ay, si Kapitan.
0: Ama, si Kapitan na BD.
2: Uy, naabot kayo si Kapitan din, ha?
0: Grabe, oy. Ganang nga. Takay, patilawa. Pagsigurutan sa imuhang mga kwan diyang Kapitan BD. Sa imuhang mga very nice thing to eat.
3: Ganyan pa si Ernel nga ang dating doon. Ha, ha, ha. Yati aso bagoy. Ha, ha, ha. Napaypakapin niya nga sa muka sa puspuro sa Rizal. Uy. Ay, nako, mga maring, ha? Aga, wala. Okay. Maram tayo, Marites?
0: Maram tayo, Marites. Maram tayo, Marites. Suko kayo ang ilang duwiter.
3: Asa siya ron? Asa siya?
0: Na dito sa akoan, katibawa sa Pulse. Kayo man naman siya dito sa White Island. Oh, setting sa loo dito sa Pulse. Ay, para dili mo tagak sa ilang mga atop. Visit na yung trabaho, aoy.
2: Ay, nasuko!
0: Na siya!
2: Nasuko ang duwiter!
0: Esek! Na siya!
3: Ay, gihangit ka, gihangit ka. O na, kuan siya, gihangit ka.
0: Kaya nasa na yung magustuhin mo. Kaya nasa gila yung gusto mo itabo. Hindi ba siya magkinabuhin?
2: Wala lang. Hiwi mo kayo ng ulo. Marami na ka itong congressman na hiwi kayong ulo.
3: Marami na
0: Ken, maralang sa itong tagatagong ng dagan o gudsyal.
3: Kinsa man na.
2: Kato sa mga kayabo, kaya dagang mayor.
0: Oo, oh, ganda. Si Mr. Klein. Pusos mo rito, oy. Dinato ito siya tiwason, oy. Kaya di man ito importante.
2: Ay, ang pangit niya ang kaagi.
3: Napurdoy na ang riskwen. Ha, ha, ha. Tiyadariya, regards daw, Sir Martin.
2: Kinsa man niya? Kinsa man niya nga Martin? Katong taga-takluban?
3: Ayun pa si Bong Alvarez, aba, si Papa Bong.
0: Aba.
3: Taga Sulit.
2: Okay lang na
0: taga si Sulit. Oy, si Iday Marie.
2: Okay lang na si Martin. Yawa man, sumihatag o ganang withdrawal.
3: Lain lang na si Pari Marpin ay...
0: Ikaw naman sige, withdraw. Wala mo ipulig yung pag-withdraw ni mo.
2: Naglulungan ni Bong. Lain ko si Lando Mutira de la Cambras.
0: Aba.
3: Matang oras, alas 11:08 naman ni Ay sa Bundang.
0: Uy, si Iday Marie, atong station manager sa Bukidlon.
3: Ay, kamusta?
0: Kaya siyempre, alam tubig niya, alam niya, baya kayo nakayuhaw po biya ni.
2: Ni Ana si Inday Mario, patalayang ulan si Jonathan, kikusyo kang ulan.
0: Aba, oy Jonathan. Ulan pa rin ito.
3: Mabasagi na si
2: ay, Gordon. Tama-tama, kagi gibutang ang trapal.
3: Ang aircon. Aba.
2: Dili lang na kinalagutang ang trapal ang aircon, ginawasingan magani na.
0: Oo, okay. Waterproof man na, waterproof.
2: Waterproof.
0: Oo.
2: Matingala man po si Junior Ana.
3: Ano na ba yung minsan? Lili, ako nun nyo kayo daw ba yung awal? Wala na yung kabinsahay diri ang mga maring. Ay, maghawa kayo sa mga magbalik ang ato ang live drama diri
0: yes.
3: Sa XFM Network Philippines, mga maring, ha? Gikan diri sa studio sa XFM. Ako si Maring Inday Erika.
2: Kini si Kia Daria.
0: Master na tanini.

0: Yes, sa kamaulan nga kabuntagon, slas panyood to mga maring sa atong tanan, murag nagahunog ang ulan mga maring.
1: Sa mga baligtadong ilong, alas eh, pasilong sa mo diya, ha?
0: Mabasig makuha mo diya, malumos?
1: Yes!
0: Tungkol kay delikado kaayo mga maring, ato ang panahon karon kay uwan na sab sa mga gikan ka, Gerger. Ayaw mo og pataligsik, maansuyan mo diha mga maring. Silong sa mo kay mangurok na ba rin ang katuhuran maring, basta kay maansuyan.
1: Oy, ayaw mo kumpiyansa ha? Ayaw mo kumpiyansa sa mga biyahidor. Sa mga biyahidor na to, di akaro mga orasa.
0: Yes, nakasuway dito ko anang maansuyan ko kaniya ito maring. Pitig yung layin na giray ng anak mga maring.
2: Makaansuy din na?
0: O kanang gikang kasakuan mo niya, mauanan ka.
2: Oy!
0: Hoy, mangurok imong ugat maring.
2: Bawal magunang mabasa.
0: Mangurok ang imong kaugatan o niya kalinturahon ka, namugnaw ka.
2: Ugat pa rin ang imong maring. Kaya mo kung parikus na nakidagwa naman kayo na daguidoy nga ugat.
0: Kanang kinala na sa suyupan maring. Oy.
2: Kung sabi tamo na maring?
0: Nagkupang parikus kaysa sa tabadidoy maring. Kaya nagi kayo maring. Ayala.
2: Pero naay makagusto gaya po na maring.
0: Kabalo ba ka ka ng barikos?
2: Sa barikos na mulingkod.
0: Inga na ang purma sa naay petroleum nga kuan maring.
2: Ah, di ay.
1: Nga kuan. Kanangansa.
0: May mga ugat-ugat ba? Murag mga ay, kuan.
2: Uso mo na maring ka ng mga injik-injik maring.
0: Dahil uso na injik di ay.
1: Kala ba nga nasa social media ron?
0: Pa-injik ta maring.
1: Maring ha?
2: Ayaw maring matingala kay kung injik ka ni ako maring murang na itang sa miulbo.
1: Inuuko eh.
0: Alam niyo na ang doktor nga asa may pa-injik ka na niyo. Ha? Malagi niya.
1: Pwede po maring kung ako na-injik ka maring murang na isda ka bantol. Murang stonefish.
0: Ayan sila pa. Ako maring kung injik ka na dakupang dagom.
2: Asa injik ka na niyo?
1: Asa may injik ka na niyo? Kawa matang injik ka na niyo?
0: Wala niyo mo gida.
1: Ipagiling na lang na.
2: Ay, kaloy, hindi magiging makita sa doktor.
0: Ako alam siguro na.
2: Gamita na naglinte.
0: Edad on siguro sa GCA tetar sa tas.
2: Palutuon. Ay, Kang Master.
1: Kang Master JC. Kang Master JC.
2: Kang Master JC tetar.
0: Ikaw na kahilot na rin.
1: Ako alam, piti man ko.
0: Kasi piti.
2: Kasi mo na piti.
1: Pislit. Tohon.
2: Dungay na yung kalitos lagi, oy.
1: Ha?
2: Dungay yung kalitos ang to.
1: Alam mo kung nasa tuway-tuway, good man.
2: Ay, sa tuway-tuway.
1: Pislit tuway-tuway.
2: Monay mo ang specialty.
1: Ana.
2: Pislit tuway-tuway.
0: Kamot karon ang usa ka suwa tampong ato ang tagaan ug pagtagad. Apan sa dipa ato sa itimbaya o sa kamayo nga buntag ni ato ang mga viewers. Karon andam na mo diha sa mga nakarang galilip.
1: Uy, si Linlin. I-greet si Linlin. Maring Eric ka o maring Daria.
0: Hi, Lin.
1: Hi, si Linlin.
2: Hello, Lin.
0: Kumusta ang pamitay, Lin?
2: Ang ato mga petals din ha.
1: Okay ra lang kayo.
0: Ano kanya ato morang abroad ko sa Dubai ba? Parang gihuman ako akontrata nga 2 years nya wala man ko kanang nang gimingaw mo ko sa kuang kuan oi nga
1: usok kay ulan yot. Dunog.
0: Wala ko ma kuan mo, ano ko gayap ni ma human in 2 years oi kayo. Kanang wa pa jugo ma Georgie diri sa ko mahadlok ko di 2 years oi.
1: Ano man?
0: Oi dagko kay mga kargada ang mga taga Dubai.
2: Ay, namara naman itong mga tanga.
1: Ay, naku, naman talaga ito mga babae ito.
2: Bako kayo nga ito ang background music.
0: Puso kayong ulan sa gawas. Anyway, ito
1: na yung basahon, B.
0: Ating lilionin sa SWAT diri.
2: Abrihin na ng sulat.
1: Abrihin. Kadali lang, ha?
0: Sinato ni Maring, ha?
2: Grabe na sulat, Maring.
1: Dahipurtahan. Smile before you open. Sugus mayong pamatasan. Tunguti ako nga makahatag sa inyong asa kong katahuran ganinyong tulo, mga bigatla. Maring Daria, maring Erika, labi na gyud nimo, Master. Ako dai si Baggy. Dala ko sa saktong pangidaron. Bata pa kong edad, pero murag tiguwang nagugnaong kay sayo kay ko na stress. Nakuyo iab si Monet. Sexy, taas og paam, lami, puti, grabe. Pero, kala kani nga, makaingon jud ka ko nga makakita ka sa kong uya ba master og maring Erika og maring Darya. Makaingon jud mo sus may pinaglalaki na lang ko. Kay kagumkom jud ka ayo maresal si Charles Carker. Kala mga magtanaw lang ani ko sa yang picture wala na kananga aliwaros na ning ako ang gibati. Pero kadugayan na mo nga kining sa mga relasyon. Mura bang ka nang lahi rajud ang ako ang paminaw? Para nyo masabta kung unsa kini, ingon na ni mga panghitabo.

0: Honey.
1: Oh, yeah.
0: Mula agro na to ko ilan ni Tiyo si Doy.
1: Ha, nasakan?
0: Siksya mo di mo. Pero suot di mo nga piti managwa na.
1: Natural, ulan-ulan ba ya? Kita ka dyan sa flyover, o. Kanang kong danlong na kaayo. Daga na kita ngaligi diyaro.
0: Di na ako mula agay uwan man di eh. Kita ko si masiksihan ni Boy.
1: Di ba? O, puti kayo paa ba?
0: Kutukutuhon no? Ganshal na kung laag yan eh. Tiyo si Doy kay dangong rundi sa kuwan. Padalos ko abe.
1: Ayaw ko birang habang.
0: Ito ba? Nagadugay at ng uyab noon, nagkalami ligag maayo eh. Sabunin mo, humot magay ka.
1: Claire's Kids South.
0: Tama ba?
1: May pampawala, pagkidiyagan ng bangpaho, pawala sa mga odor. Ano pa ko'y sabon nga ikuha? Ang katong Santon Plus, Santon Herbal Soap.
0: Bigakson, nagabigakson.
1: Ay, ayaw ba? Naanasad ka, anak ba?
0: Ani, lami kini kuan dun ki kuan gayo. Kanang kuan-uan, lami kini itisok ron siya. Uhong.
1: Sa ko jaji.
0: Lami kay ba? Pagpadamay. Marahumo.
1: Sige na, Bi. Dali na, Bi. Dali na, Bi.
0: Kadali lang kayo.
1: Kadali sa ba? Asa man ka?
0: Matusok po sa siya. Matusok po sa siya.
1: Sige,
0: babalik ko.
1: Babalik ha?
0: Buwaga. Ang sabi ako tapadidoy nga. Ni kala tayo magkalumoy.
1: Han, dali na dali, Han.
0: Oo, nyo rahan. Kaya ako asyang brasan.
1: Kung anong iwan mo ng brasan, Han?
0: Ay, kuwaman ko ni ganina na. Bag-its, bagal ba? Pag, libang ko din suko na ni kuwaman ni Sumto sa yuta.
1: Nalialan
0: yan ba? Buwanga ni Biskin mo. Kuan ko sa kong uyab. Ba't naman ang humuka ni? Saong ka ba ni? Ay, magkalagot nga tapadidoy, Biskin mo. Kuan, humok na noon.

0: sa mga kanyo, kaya mga nagawa sa Los Casillas.
1: Ay, na ako'y problema, uy.
0: Asa nung dali ako na, yan na problema, be. Sa mga siya, ayaw ko'y pag inaanagot, ayaw pag inaanabal.
1: Mana siguro tayo mag-schedule.
0: Dali, be. Dali, ayaw ko'y pabitin na ba.
1: Sorry kaya han ha, ano yung problema?
0: Saan mo yung problema ni mo? Ay, ato na mo, ato na wala ng problema. Oto na ka naman boxer short. Grabe mo pala kay brief-brief gudi ay.
1: Wala mong good malabi.
0: Dali, ma.
1: Ay, okay. Kundi bukuan ba ka ng...
0: Dali, diri.
1: Problema ko niya, kukuha ba?
0: Ano may problema man ka, anak?
1: Dahil mo nang hapon, yung humuk mo.
0: Ako pag...
1: Kita kagih ngilmig daw eh. Kon ka yo kun gilukot mo ni mo.
0: Usa naman ni warer balik Pilipit ka gag. Usa bang ka oy, unsa na? Na usa ni ka?
1: Sa ilu ako kay abot ngano ni piti mang gahi ni hapon ba?
0: Bibi bisig mo daga bisig mo gahi pa ni bis.
1: Ngilmig daw eh.
0: Usa man, unsa man ni han?
1: Wa ko kabaw. Pa-check up siguro ko han nga. Dapon gahi man eh. Ako bagay nang dapon nang lukat kong karlang. Kalimot po ko nagsunda. Gihagamit ako na eh. Muna nga nagkayuta-yuta siya. Karon di naman humok magayo. Dili ka diabetes ko?
0: Ah, unsa?
1: Basig diabetes ko ba?
0: Hoy, pa-check up, oy.
1: Pa-check up siguro ko.
0: Pa-check up, pa-check up. Maring Dariag, maring Erika. Yato dyan ko sa doktor. Nagpasikap ko ni Doc CJ. Matupaping mo dyan si Doc CJ di ay? Tangkat? Yato ko dito sa Dredos may palingki sa may kaneng clinic sa Y28. Kay bor manigi baniog diri nga kuan kanang kuan si Doc CJ magdumay kuya mo check up diri nga doktor. Herbalist ni siya. Okay na ni mga pangitabo.

0: Morning, Dok.
1: Oi, morning.
2: Dok, kadang magpatsika punta ko ba?
1: Sa may problema?
2: Personal nga problema lagi, Dok.
1: Usapan na siya.
2: Kining...
1: Dagas ang lawas?
2: Dok, maulaw ko pa naman. Namay, mo kay tindira din yung tsuraan si...
1: Si Palangging na, Palangging.
2: Walay ka ng lugar dari, Dok, na ka nakita na duha makadungo.
3: Ayong pangawad dira, nakabang CCTV dari siya.
1: Dili siya kawatan. Dili kawatan. Wala rin. Mali nani lagi din siya ng palangging.
2: Dok, kuturaan lagi ganay mong tindira, Dok, no?
1: Sakto. Siyempre, di may mukuha dari yung tindira nga dili mga curaan.
2: Dok, kanang, di ko gusto makadunog, di makadunog sa kuang.
1: Dirita,
2: Dok, sa imong sulon, sa imong kuang.
1: Sige, dirita, Dok. Bukan ang tabil niya. Tabil rin mo guni.
2: Dok, ingin niya ang akong istorya, Dok.
1: Unsa?
2: Oh, Dok.
1: Grabe. It ana gyud.
2: Problema lagi ko, Dok.
1: Igoran din siya sa arangkada, walay finishing touch.
2: Nalibog ko, Dok, kay kung pagdapok ko sabay, dahi gayo unsay gani. Kanang nakoy mga adtori ituktok nang kusportan, grabe oy.
1: Gigiga gud ana.
2: Unya pag ko ando kay kanang pagabot sa kuyab ug kanang muhumok man siya, Dok. Unsa man ni, Dok? Dili na gud siya mong gahi, Dok.
1: Obserba lang sa sigurado ng mga duha ka semana.
2: Ah, Dok, nabay.
1: Imin na o, kaniyo.
2: Unsa ni, Dok?
1: Usa di siya ka nindot ng herbal. Imin ni Gaga. Basta kay, resitahan lang ka na ko, ha? Resitahan ta ka. Imin na niya, balik kayo ko rin, kaya pa ko yung chika po dito, ha? Dok, dinin mo ko si Palangging ganito, kaya na yung mga pansika, ha?
2: Sige, lamat kayo, Dok, mabalik na ko, Dok.
1: Mabalik. Sige, sige.
2: Sige, Dok. Balik. Ma'am, kanang gapalagi ka, ma'am.

Maring Erika nga maring Daria. Pinarabayda ka niya ito yung istorya kaya di manginato ni Makanta. Digit mo gahin yung ako ang armas di Puigo. Bisa kung saon man lang nako. Pero sa pag-istoryahan din ako sa kuwang amiga, naman ko kuy amiga nga si Angel. Kaya nga mo, mga siya di ko ano siya sa STL, nagtrabaho ba? Kanan po kung okay po di kayo, magdaster o baka na nagko kayo. Nya. Kada kanang best friend mo rag best friend gyud ako ni Shao ginani mga panghitabo.

0: lagi ng hinungdan lagi.
1: Naunsan na yung napagkakuana? Naunsan na yung napagkakuana?
0: Abi ni mo, amiga mong kita, Jill. Musultid yung kasi mong tinuod kay amiga mong kita.
1: Ah, siyempre. Best friend magudda.
0: Dinadyog ka mauaw si mga kay amiga mong kita. Dugay na kita ng kamigo ka to.
1: Ay, wala na kay angay ikaulaw diha, bagioy. Kadugay na nato nagkailan niya, kaulaw-ulaw pa ka.
0: Na problema ko ba?
1: Unsa ka na niya problema, ha?
0: Tingnan ko ang tabadido, eh.
1: Oo, naunsan mo na.
0: Napakos ba, eh? Dahil kayo.
1: Ha?
0: Titinghiya lagi niya.
1: Umayo, ikagahi.
0: Usahin ko kayo maglisod ko ganang tago ba?
1: Ngayon man sa kagahi?
0: Ka, dili, ka nang kagamay.
1: Ay, di. Klaro ha ba? Kung saan gina?
0: Jill, ka nang... Ang problema na ko, kay na makita mo siya kong uyab na ko. Humok man siya, ko siya muga.
1: Tinood ka?
0: Pitinumok ka dyan kayo yun. Na problema ko niya. Ato po ko sa doktor, pa-check up ko dito nga.
1: Oo.
0: Kanang ilang pa maobserbahan palagi nila.
1: Obserbahan? So, di yun din na mugahe?
0: Di lagi mugahe, basta kay... At tapos sa kong uyam.
1: Basta na kayo natumar nga ka ng diliin na ito.
0: Wala, wala mong kagitumar. Wala akong gitumar.
1: Ah, dabi, patanado akong mugahe pag gina o dili.
0: Ako, di na dyan ka mawaw si mo kay kuan mang gita.
1: Ayun na ka, ulaw. Kung anong gusto, mga 25 years sa gudang kaila.
0: Pandamay din na hindi, mugahe ang huwa. Narajil,
1: oh. Ingon ka! Ingon ka, Lumoy!
0: Humok mo ni Bina?
1: Adabi pa!
0: Ay, gihikap ni mo.
1: Uy, ni Barog si Junior!
0: Gihimas-himas ni Angel.
1: Ingon ka bagi? Ikaw at ikon mo kayo kabagi, uy!
0: Jill, pasailo ako. Tinuod dito kung gingong rina ba?
1: Adabi, kuto pa na kayo.
0: Agay, Jill.
1: Ang awa! Pwede ba ni may kabaskog na si Junior? Nang gawas ang mga six-packs.
0: Giloka, uy. Jill, ang dahil lagi niya si Imuha.
1: Iungkap.
0: Sa kuuyab.
1: At ikon magayok ka di abagi. Iungkap, di ko magayok.
0: Tinoon lagi. Kung ingon, ganyan.
1: Tanawa, o. Pwede pa ni ma... Oo. Pwede pa ni mubuak o globe. Ikagod pa ni paghuman.
0: Tindog, Jill. Ayaw paglohod sa kutubangan.
2: Ayaw, di ba?
1: Ay!
0: Ang dami. Ligahe man ako. Saan ko man eh?
1: Atikan mo ba? Ikaw ang ginbagi. Atik na dyan para makita na ako ba?
0: Ano nini ka? Imo ha, Jill? Dili gini. Atik. Bili mo ka gini.
1: Dili gini. Atik dyan ka. Gusto na nimo makita na ako. Adabi.
0: Agatama, Jill. Matos ako sa kong uyan.
1: Ay, unyan na siya. Ayaw sa pagkakasya. Ay,

0: hanggin sa mga ibang kita ito.
1: Naakudri
0: ba? Sabi na nawag iba mo ng iba na babae?
1: Naakudri kayo samtang dahi ipakinig ako.
0: Sabi, hanggahim na?
1: Kahit lagi
0: kayo. Magpasad labon na wala ko na, wala ko na suot ng panty.
1: Wa di ay? Diri mi, pagawas ko
0: yung dalia kay mo ni si Juan Jules Buntag diri dalia.
1: Uy.
0: Sama na, oy.
1: Humuk magalit.
0: Sana man na.
1: Yes, sa mga
0: pagkakas. Sa tolan mo niya ako, pinilo, kabinet, kaya sulan niya magpinilo. Sa mga tao na, ano eh?
1: Ganina, hanpiti mo ni Gahi, ah?
0: Bakit?
1: Kahit gini-ganina, pwede gini-ilaparo.
0: Sige mo kung kaugpan, good. Muna, sige kang kaugpan.
1: Wala mo kung sige kaugpan. Ni kahit na maghumo ko sa muna sa imo, hindi man mo gahi sa lain, mamugahi man.
0: Sige kang pagkaugpan, ako sukay ka mukhang kanon, mauna.
1: Mabalik, siguro ko rito sa kuwan, mabalik ko sa doktor.
0: Pato rito, abuti mo, eh. Mahala kasi mag kinabuhay. Dala kami. Kasakit-sakit lang ka sa kong puson.
1: Hali! Bagay. Problema.
2: Ay. Tare.
1: Ay, si kuha mo rin, eh. Si...
2: Para ko rin, Luis. Pagkaganda, prasad ko rin, pareho mo ka
1: rin. Ganyan niya rin, ha? So, ito mo, nakita niyo mo mapagawa sa kong daba dito, eh.
2: Naghubo na ganyan.
3: Ay, pandamay, bangas ka.
2: Kung sabi ng wolf, kung sa pare, nga nilip mo na mugahe, pare.
1: Problema lagi kayo. Problema ko sa kong kuhan ba kay... Mugahe man yung pare. Pag lahi ang kuhan, mugahe siya.
2: Paglain ng babae, pare, mugahe.
1: Paglain mo kayo mugay, bes kong uyab na ko, di ba mugay? Saan? Nakasuway ka ni pre?
2: Wala ko kasuway na pare. Ako na ko'y kaila na pare, yung pre yung ihig, umigas.
1: Diabetes pare.
2: Kasi diabetes ka pare.
1: Ako di man mag-amigason. Niligo siya amigason niya paghuman. Kanang, buangag.
2: Balik kang pa-check-ups, doktor pare.
1: Mabalik ko ro?
2: Oh.
1: Sige lang.
2: Sige pare, pa-check-up dito kay Wadjo ko'y para na po ko'y kalingaman rin pare ba? Dito naman ko magtama.
1: Kadihara di ka nagpungko, ha?
2: Dari sa ko pare, pa-check-up pare.
1: Oh, sige pare.
3: Wah, ang ganing kalakihan eh.
1: Muadto ko sa kong doktor. Magpa-check-up ko balik dito. Kating problemahan na ko aning kalakihan, eh. Mugahi mo sa lain niya sa kong uyab, di mugahi. Ah, di po ko gustong makasala kong lain. Magpa-doktor na lang ko.

0: un banco. Ngayon, bagi.
1: Di balik lagi ko dito kay kanang sa kuang sikan follow-up check.
0: Sige. Nakita na ko rin sa base sa kuang pagtuki-tuki. No? Ako ang gigamit ang siyensya, loika. Kaya pasensya kay ka, kay karoon na pagugigan. Gigan ko sa Mati City na napagugi-check up dito.
1: Na naapod asa pay lain clinic
0: dia sa may Dabaw ada dia sa may Atbang sa may among clinic dia sa may Atbang nga Matibata tapad sa kanang tagong cooperative
1: adok sige para pud gi akong ikuan sa mga parinti ba sige pangansyon kumpanya dok
0: sa
1: pangansyon kumpanya
0: Y2N
1: dok dire ko dok ba ni bali ko kay di magyapon mo gahi akong tabadidoy dok
0: mao ba
1: sige si mo gahi dok.
0: Ano nga man lagi ba gigahi nga gitagaan naman taga-resita? Imo nito nga mo katong gihatag-resita.
1: Gitake na ko eh.
0: Ang tambal?
1: Katong imong gihatag-resita, giinom na ko.
0: Bungot sa ito. Uli, dito.
1: Dok, saan man ni Mayo, Dok?

0: si man siya.
1: Bale ko si mga Jill ba?
2: Nala ko kalagi. I-under siguro na niya bagi.
1: Jill.
2: Nala po lagi ka bagi.
1: Libog ko niyo kung bati ba? Kasi sige, diba, kita kato ng kalabing anlong, hindi ko si ma, problema na ko. Mag yapon problema na ko ron.
2: Lumailang yapon?
1: Kagahapon niya, atumong ko si kong uyab na ko.
2: Matingan
1: ako lang. Ang tang handusan si kong gano'n ko, akong hait nga dumpol. Niya pa'y apot ako dito kay...
2: Nga naman na?
1: Hindi naman hait, pero dumpol yapon.
2: Itapuan na, napatsikat mga kakasahat ko, doktor.
1: Hindi naman ko diabetes po.
2: O sa manday ka?
1: Ang sugar na ko kay 7 raman.
2: Uy, wala na abot ang 8?
1: Wala na abot ang 8. Wala na abot ang 8.
2: Grabe. Ya, unsa naman po din na? Dabi, patanaw daw.
1: Giluka.
2: Uy, niyaksyon na lagi. Jill. Ihon ka, atikon ka.
1: Mugay, marmasakay na sa imo pa.
2: Ikaw kapalon ako ni mo bagi. Atikon gay ka.
1: Jill, wala. Wala ako mag-tiaw ba? Agay. Gilit ka ni mo ang oo. Ayaw, Jill.
2: Atikon. Ako, kapalon ako ni mo bagi, ha? Adyo kay plano bagi.
1: Dili lagi. Dinood akong
2: gilin. Look, guy. Ingon ka lumoy.
1: Imong gihapak ang Twitter doha ka buo. Gigatap.
2: Grabe na ba? Dali bi, dali bi.
1: Okay ra si mo.
2: Dali bi ako.
1: Okay ra si mo, Jill.
2: Ato ganin testing man. Og muhumok pag gina mo gahi.
1: Amiga man kita, amiga man kita.
2: Ay, way, amiga. Dali na.
1: But pasabot ako, amiga man kita. Di masulba, di mo kong problema. Susubayan ako nung si mo.
2: Mahapin lang ako, oy.
1: Kaya kung mugahi ni si mo, kuha ni si mo, ha. Basig, ato di ko si kong uyab kayo. Basig, ah, mindas gahit ba?
2: Ano man ang siya hadili? Ano man dirasa ko ang babahe man eh?
1: Suwayan ako kag Angel.
2: Dali ba?
1: Suwayan ako kag Angel.
2: Dali.
1: Dali, Jill.
2: Tangi!
1: Success, Gudjel. Salamat kayo. Matos ako sa kong
2: uyab. Ayaw sa.
1: Matos ako uyab kayo.
2: Ayaw, dumagi pa ba?
1: Hindi, naku, tama na, oy. Tama na.
2: Iyong kahulong mo, gahit malagi.
1: Matos ako sa kong uyab,
2: bagi!
1: Diyan na ka, oy.
2: Bagi!

0: అని
1: ఆయన
0: మా యొక్క గెబ్రాన్ కుడి ముడా నేనే ఆ కుడరి క్షయన్యూహకైకువన్ బకన
1: Ano ni humok man yung ulo ani magimok-gimok man?
0: Ni balik maghumok? Pwede nga hiya mo ni ganina.
1: Mura man yung marshmallow.
0: Han, sorry kay ni balik yung maghumok. Kasi mo ganyan kong problema, no?
1: Kasi problema ganyan ni mong?
0: Gahe mo ito ni sa...
1: Diabetes ka, wala?
0: Dili lang.
1: Kung ba ako na, dili ako ang same muna na, no? Laing babae siguro, no?
0: Wala, oy. Ganun, gagahe ni sa bahay ganina.
1: Kusa?
0: Gahe ni sa balay. Kabalay.
1: Ah, sa balay. Yeah, pag... Nasa rin kayo laing babae siguro?
0: Wala, oy. Wala
1: lagi. Bagay, ako, ay ko binuangi, ha? Ay ko binuangi kay... Ako, dagang kayong lalaki rin ba nagatang sa kuwa? Dagang niingon nga lalaki sa kuwa nga, maghuwat ko ni mo, ha? Dagang ba yung nagana sa kuwa? Ikaw, dili na mugay mo ang tabani doy?
0: Ayaw po pag-anaw. Ayaw po kung sudyay. Uy, kaya sinuor, gabi niya kuwa nga problema.
1: Dagang nagapas ka niya akong tato sa paa. Dagang ba yung nagapasan eh?
0: Na problema, hindi man mugay sa mo, ha? Saan ko man eh?
1: Putla na, patagta na, makaros pa to!
0: Ay, babangas.
1: Litse! Problema nun, Master Ate Daria o Maring Erika. Usahay ba na ako nga, di magagay mo, di ba mugahe ang ako ang tabadidoy sa ako ang uyab? Uy, kaya ang uyab, guwapa na pag hindi kaayo. Pero sa lain ka to kang angel, pwede busagak mga ang angel?
2: Ay!
1: Sa kong amiga? Usa ka nino, tabagay kulo ko ninyo, may kayo marang lahat, rare kayo nga sakit. Di ba ko tasog sugar? Di ba ko diabetes? Matog ba ni Doc CJ? Kamu, Bika, kamu man yung nagpaalig-alig din sa radyo ka na magtabag-tabag. Tambagi ko nung kuninyo, pasikati ko nung kuninyong tambag, be. Magpaabot ko sa inyong tambag. Di nila lang kutob. Your letter sender. Baggy.

0: Mock at to, mga maring, ato ang live drama, mga higala, ha, ang inyong nabati, ang kagi, sa ato ang tiga subaybay, nga si...
1: Si Bagi!
0: Ay, murag, pinasahip po niya ang problema niya, mga bayot, ay kay dili mo gahi ang iyahang kargamento.
1: Oo, oh, ang iyang mga... Ang yang si tawagan na tama kargamento di ay
0: di mo gahi sa yung uyab pero sa lain mo gahi dapat mamaya na dai no
2: may mga na mga something mga basi gitam
1: ay congrats yon tanan lang congrats ay congrats to si Marik nalaki something ha nya may mag-listen gagal pronounce kay dito kay Balagpot ang mga mouth
0: nana sa sagol ingles
1: anya ganahan kay kasi mo kuan mo kan expression niya kay mo gunit ko siya sa microphone na Marik
0: kanalan ang kayo
2: kasi alam na na si Penawag dito si Edgar na
0: o sa kadali lang kayo ha kay manambag sa medyo mo kami taod-taod mga maring ha
2: masin mo tambag na maring
0: ay nanawag diri ang mga maring i-chat siguro sa mga katuyuan o mga kuan ha well na mga higala live yung punta karoon sa toang Facebook live sa XFM 107.1 Tagom o niya doon na mga mensahe kini ato ang programa mga maring hatod ni kanato sa Turbo sigurado maabot sa tingkoy ang niya ni Mrs. basta si Mr. Naka Turbo.
1: Ana.
0: Kaya ginaan yung mga misses. Og sa pilya sa mga maring nga i-comment ang mga tambag dito ang live karon nga tawag ani ato na matagaag pagtagad mga maring. Og
2: pwede po din nga i-text. Ihatag ang ato ang text line maring.
0: O pag text mo diri sa ang text line 0966306-9569.
1: Ay na magduka-duka di ha di mo siyang panghuyab kay
0: sige na.
1: O para kang manghuyab mo muli di mo siyang balay di ay.
0: Hoy, ha kay mga ga-comment diri aoy laya siya nga
1: dira a.
0: Ano pa sa aban si Dave hiniralaw ana siya nga petila na ako ang higala nga si Rustom Minal Sababa.
1: Aba. Si Mark Gregory Inerio Ira sa may ngon yabi.
0: O sa ingon niya?
1: I-try daw na dito sa balay sa Tambubuan. Basig mugahi pa og sure ko nga di nagyud mugahi mo dako yun nang imong tabadidoy pareha sa tabadidoy ni paring Lar.
2: Ang ingon po diri ni napod si Margie Nambong.
1: Ana siya
2: basig wala nay bukog.
1: Aba.
2: Nabalay bukog boneless magod na siya.
1: Margie gusto rin kini siya mo kwal si Margie. Basig gusto rin siya pamatunan siguro ni Bagi. Pero ibagay ko si Kwan. Ay, mga inaala nga mga instances.
2: Oh, yes. Mga instances, ha?
0: Yara kayo naman.
2: Mubalos yun ko di. Mubalos mo siya sa something. Napos sa instances.
0: Sa lakton nga pa kayo studa, kamundurado na mo yung mga something.
1: Aba.
2: Ay, di ay.
1: Sige.
2: Nagmamarunong ka na.
0: Ano ba siya? Morning mga maring, lingaw mo karon bakay kompleto namong tulo. Shout out mi diri sa mati mga maring aba si Jojo.
1: Aba si Jojo.
2: Si Jojo.
1: Anay kabajong putig ti diyan.
0: Si Jojo.
2: Jojo. Ano i-shout out tong mga naay mga bao-bao diri sa Mati.
0: Sa Mati.
2: Katong nga 16 sila kabuok.
0: Ah, 16 sila. Aba.
2: Lain po kayo. Lain po kayo, 16.
1: Siya po, 16 na 18 kabuok.
0: Giatay humok ng, giatay ng humok. Oy, ha, lingawat sa diabetes, di ay. All good.
2: Diabetes, di ay.
0: Diabetes, di ay.
2: Bagi. Diabetes, di ka bagi.
0: Tikasan ka Dr. Tan Tuberculiano kaya wala ka nag-costume.
1: Si Juan Jones Montag, si Jay in the Morning.
0: Ano si...
1: Jay in the Morning.
2: Si Pigrulak dahil.
1: Pigrulak premio sa lamang ka sa malaman.
2: Ay, tagay siguro mo page din.
0: Sampulay po siguro ni mga kuhan na mga Humphrey.
2: Tagay mo page kaya narabay yung Bob si Paring Lar.
0: Mga chicken.
1: Dapat yung mga chicks o mga chicken.
2: Dapat yung maning may mong baboy yung chicken.
0: Ah, wala din eh, pang baboy lahat. Ay,
1: wala pang baboy, uy. Babi tayo pigro lang kay pang baboy.
2: Lain mo kay chicken lock.
1: Oo, chicken lock. Anong chicken lock mo?
2: Lain, lagi ka ay. Bugoon mo na.
1: Kani mga bayota ba?
2: Mga bugoon mo gala.
1: Wala ba mo?
2: Bugoon kasi maring ay.
1: Wala mo kasi ko lang project ho?
2: Isa-isa ko, no? Pigro lock.
1: Oo, di ba?
0: Pigro lock.
1: Oo.
2: Pig siya eh, diri chicken.
0: Jules, kanang taga-iro ko sa imo mga pets, B?
1: Oo, oh, kanan, ma. Kanan, nasa kayo sa pag-iro, son. Nasa sila
2: nito. Ano siya, napodi, ay?
1: Oo, no, natong yung liam-yam. Oo,
2: napodi, ay.
0: Ngayon pa si, isa na si Mark Gregory, ano siyang i-try daw dito sa, aba?
2: Oy, balik-balik man na imo, Marlin. Ang kani ang bago, manay no, ano si Alvin, si Alvin Ye.
0: Ang sa ingon?
2: Mag-turbo para gahi,
1: sabi si Ismaela Savillano be de Asuncion asya mayong udon nyo na dili man siya diabetic kadali oy di turbo plus at ya iturbo di ay niya santon plus laruhan na yung story de Ismaela.
0: Ay, sweet up kay Colonel Ismaela sa mga kuan.
1: Mga pinagbabawal na teknik.
0: Gani.
2: Ay, tagamawab na si Ismaela.
1: Aba.
2: Tagamawab.
1: Sinita Balderosa po, kasi gusto din siya magpaturbo, bisag kuan, nasa lang dapit.
2: At ako din bayaon na si Ma'am Feli niya sa mawap.
0: Si Ma'am Feli Feliciano.
2: Hello, Ma'am Feli.
0: Kuan ang biyaka ka ng kuan, dahi ka ng bistida.
2: Gwapo kayo yung bistida, dahi. Ay, colorful kayo, bura rainbow.
1: Asa diri, ha?
0: Sa dito, sa dito.
1: Uy, katong yantuan ka din sa ulang nga nangabasa at itong naipis pala. Asa ito na, Pit?
2: Ay, pa sa mawap to.
0: Si Ma'am.
2: Katong nanagagunta.
1: Nanagata ba?
0: Kadala ako pa ginom-duman, day.
2: Ito na yung mga tilapia naggo.
1: Kana. Kung babae, kung lalaki.
2: Ako kung babae.
1: Tilapti.
2: Ay, tilapti.
0: Ito na yung ipahihawan. Tag-shaken, no?
1: Shaken, no?
0: Salamat.
1: Kana.
0: Si Maring Bibing Mirapuentes.
2: Sa Nuevo Ilocos. Si Ate Bibing kayo ito. Maring, si Ate Bibing dito.
1: Mirapuentes.
0: Kisa pa yung
2: hello, three sisters. Ingon ni Nita Balderosa. Oy, hello, Ate. Tag-asa rin na si Ate. Di ba, maroon naman sa sagawas?
0: Kisa man siya sa... Si Anita?
2: Ah.
0: Si Anita. Ah, kapag naman ni Nito.
1: Ano pa takay chicken nito? Di ba nag-kutog chicken? O ga... Ang dama kag-bisteda.
2: Na isa on, basahan.
0: Kasi giingon.
2: Si Wilma Wakil.
1: Basta may ingon ni Wilma.
2: Ingon na tagam. Sa iyang kauwagan, dili na siya kakapakapa.
1: Aba, suko kayo, suko kayo.
2: Mura na high blood na ka.
1: Maragagatuan.
2: Ikaw, Wilma, na high blood ka. Base po ng imuang pares, di po di mo gahi.
1: Aba. Ilisig bisteda o pali, how I'm chicken.
2: Yes.
1: Yes.
0: Kasi pa yung nangadili, ay, manambang na siguro to, ay, kaya kagamay naman yung atuang oras.
1: Si Quintay Uno na good riot.
0: Ako aja kay 52, sa lahat lagi tayo
2: oras. Si Quintay Tres, nag-advan mo na ako.
1: Ah, si Quintay 5 na ganun sa kuwa, o.
2: Ay, advan ka, ayaw mo.
1: Ay, may pinag yun.
0: Hoy, si, kung ano ni Buddy Oberas mo, sunod na ba si Buddy Obera? Si
2: Brian. Kailangan natin tapusin ito. Kailangan natin tapusin ito, may lapit na sila.
0: Mga mare, kung naminawa ka ron si Buddy, si Buddy Balazes.
1: Si Buggy.
0: Si Buggy. Kung namati ka ka ron, sabot pa sabot, namati juga.
2: Yes.
0: Kapadaman ka sa suwat ni mo, Buggy. If I were you...
1: Kung ako ikaw...
0: You better stop.
1: Look and listen.
0: That's right.
1: Yes.
0: And thank you very much.
1: Yeah. Very well said. Very well said.
0: Marito ko yung kasaluti na yun.
2: Ano pa si Alvin? Hayag na lagi kayo sa mga inyong stage.
1: Aba.
2: Matira si Alvin.
1: Problema sa opo ni si Alvin.
0: Naninood si
1: Alvin. Naninood ka Alvin.
2: Sige, ikaw. Marita.
0: Ikaw.
2: Ang kambagi.
1: Kambagi. Ang kasi may masulti ni mo. Ay, thank you kayo. Very well said.
2: Ay, humana dahil yun.
1: Wala pa. Sige.
2: Wapakay kautong.
1: Okay, sige. Birahin na.
2: Bagi. May pa... Dagdikan mak...
0: Sito.
2: Mau na to?
1: Ala, oy.
0: Grabe mga tambag.
2: Dili mo kadungog.
0: Grabe mga tambag.
1: Grabe kasi utak to yun.
2: Kita ka lang.
0: Kita ka
2: lang sa pihon.
0: Kasi kapata ka na si Apo Wangon.
1: Yot ko yung ikong tattoo yun sa akin. Para siya ka ng... Sana siya ka ng barbed wire na o cyclone wire?
2: Taga mo ko na, Maring. Kaya ang dalawang iba pang isda.
0: Sakto, taga agad sa akin. Mura pa mga wati.
1: Sana isda na, bugaong?
2: Pamasaka.
1: Sige.
2: Ay, ang bagi. Magpa-doktor jog ka. Dili ka man dala doktor. Katulad na yung mga amiga, kaya dito makamugahi.
0: Ito naman, pagyan na ito. Ang gidala ito niyang amiga dito sa iyang...
2: Yes. May pa iyang gibaon.
0: Puli-puli niya.
1: Puli-puli niya ito kayo. Pampagahi mga ito.
0: Pampagahi. Doktor na si Picas.
2: Tama. Kore ka maning.
0: At yung isang dalawang mali maayo ba?
2: Kore ka ito ay. Makala, maulan ito bagi. Pagpasi gusto pa ka, dari ka sa kuwa, trisam.
0: Uwagan ka rin siya, no?
1: Bigat na ka rin ang bukan. Kaya kayo kasi matunlo. Kaya tunlo ni mo, alam na. Di mo na matunlo.
2: Mura pa na ikaw, Willie, God. Pareha mo kung may ni Willie.
1: Ani, Kuya Will.
0: Ang naay ka rin magpatunlo, masaag yun, day.
1: Ang ani?
0: Kay, ano siya, ano man nila.
1: Ano?
0: Dito niya, dito.
1: So, bato kang sumuman, dapat street yung mukha mo, ma-share ka dito, dapat kaya GCT. Uy, uy, happy time, si Kuya 4 na, uy. Uy, ako lang matambag ni Baggy, no, short advice lang. Ato ka sa butika, parmasya si mga lugar, parit ka dito, turbo.
0: Yeah.
1: Turbohin na, Baggy, para matistingan mo kung sa ka powerful ang turbo ka nang ginamagikan sa Yes to Health.
2: Alam
1: mo? Okay, di ba kaka-diabetic? So, bisan pag-diabetic rin, pwede rin si Ana, no? So, ano lang, kagi pangurintihan na may diri, no? Salamat kayo, Baggy.
2: Kaliya, siguro, tugnaw na kayo.
1: Tugnaw na kayo, kung sunod kayo ulas gawas.
0: Ano, Jason is Lunes Pohon, kita magkaoban mga marin, diri sa imo ang gipanggang istasyon, ang pinakangilingig na istasyon. Sa Tibok, Mindanao, kini ang XFM. Ako si Maring Inda Erika, Jaligawa, Padilla, Mestes, Apatili, Bakopian, Santo, Hulke, Mangunay, Silingan.
2: Paspas mo kayo.
1: Oo, gadali, kay gutom na ni.
2: Kini lagi pa yung iyaan sa kanunang panabang. Higong maalang kong sama sa humba kong kinilaw. Kaya ako nipahala sa mga motila.
1: Aba. Yes, Master Rene, dali ni Gwapa Kamay. Pakita ko. Bye-bye!
0: Maka salamat, Og. Thank you
1: for watching. Ayaw naman.

0: FM.
1: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Price.
1: Atid po sa atin ang mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Nangyaring putukan sa Senado, mga katropa, inaasang bubulat-latin muli sa Lunes. Senator Ping Lacson na nawagang huwag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG.
2: Senador Bato de la Rosa bumaba umano ng Makati nang makisabay ito palabas ng Senado kay Senador Robin Padilla.
1: Abogado ni Atong Ang inamin na ang pamilya ng nawawalang sabongero ang nakiusap na makipagkita sa kanya.
2: Isabela Vice Mayor Harold Respicio na harap sa reklamo ng NBI.
1: Halos 5,000 bagong kaso ng HIV na itala sa unang quarter ng taon ayon po sa DOH.
2: Sa balitang regional, broadcast journalist patay sa pamamaril sa bayan ng Malidegao Special Geographic Area ng BARM.
1: Balitang international, outbreak ng Ebola sa Congo, mahigit 2 buwan nang kumakalat bago pa man matuklasan ayon po sa World Health Organization.
2: Sa balitang showbiz, South Korean police pinawalang visa ang aligasyon na nakipagrelasyon ang aktor na si Kim Soo Hyun sa minor de edad pa na si Kim Se-Ron.
1: At sa sports, NBA tayo, New York Knicks, wagi mula kontra Cleveland Cavaliers sa Game 2 sa pagpapatuloy pa rin po ng Conference Finals.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, Biyernes sa 22 po ng Mayo 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapainggan sa lahat ng XFM stations nationwide, particular dyan sa Palawan sa 104.7. Sa Cebu, XFM Cebu 88.3 at sa Davao sa 97.9.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin ang report mga katropa. Yung nangyaring putukan sa Senado, inaasang bubulat-latin na sa Lunes si Senator Ping Lacson na nawagan pong wag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Inaasahang muling magiging mainit ang sesyon sa Senado sa darating na Lunes kaugnay ng nagrap na putukan noong May 13 sa pagitan ng OSAA at NBI. Ayon kay Senador Ping Lacson, may pending motion umano si dating Senate President Tito Soto na i-refer sa Committee of the Whole ang privilege speech kaugnay ng insidente. Gayunman, sinabi ni Lacson na dapat limitahan lamang ang pagtalakay sa remedial legislation at administrative remedies upang hindi na maulit ang tensyon sa Senado. Gayun pa niya, hindi na dapat makialam ang Senado sa isinasagawang imbestigasyon ng NBI at PNP-CIDG kaugnay ng posibleng criminal liability ng mga sangkot. Naniniwala rin si Lacson na kung may naging pagkukulang man sa loob ng Senado ay dapat itong tugunan sa pamamagitan ng kaukulang remedyo ng institusyon. Ayaw na rin umano niyang mauwi ang usapin sa sisihan dahil lalo lamang gugulo ang sitwasyon sa Senado. Ayon pa kay Lacson, 8 senador mula sa majority bloc ang nakatakdang mag-interpolate sa privilege speeches ni na Senador Risa Ontiveros at Senador Erwin Tulfo kaugnay sa tensyon sa Senado, kaya inaasahang muli ang matinding balitaktakan sa sesyon. Para kay Lacson, magiging awkward kung mismong Senado ang magsasagawa ng investigasyon laban sa sarili nitong institusyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, maring itinanggi ni Senator Robin Padilla ang mga akusasyong itinakas dito si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate building noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ayon sa senador, maayos silang lumabas ng Senado sa gitna ng presensya ng kapulisan at security personnel dahil hindi nila tangkang umiwas sa kahit sinong otoridad. Wala rin umanong humarang sa kanila sa paglabas ng Senate building. Kwento ni Padilla, Huwebes ng madaling araw nang sabihin ni De La Rosa na sasabay na ito sa kanyang sasakyan pa uwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Hindi niya rin ito natanggihan dahil wala namang sasakyan ng kapwa senador nang pumunta ito sa Senado. Boba naman anya si Bato sa Makati at di na tinanong ni Padilla kung saan ito pupunta. Samantala, hindi naman matatanggap ni Senador Padilla na tawaging fugitive si De La Rosa dahil kailangan munang igalang ang otoridad ang proseso ng batas sa Pilipinas kasabay ng panawagan sa publiko na huwag hayaang manaig ang matinding politika sa gitna ng mas mahalagang problema sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, nagpangalat na ang Philippine National Police ng mga tracker team katropa. Ito po ay sa paipagtulungan ng Department of Justice at National Bureau of Investigation para hanapin at ihain ang arrest warrant nga laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay na investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes Jr. ang lahat po ng unit ng pulisya na ipatupad ang pag-aresto ng profesional. Walang kinikilingang politika, may transparency at may buong pagrespeto sa katapatao karapatan na pantao, gayon din daw sa operational protocols. Samantala, hiningi na rin ang PNP ang tulong ng NBI para bantayan ang mga exit point sa bansa. Bagamat kinumpirma ng BI na wala silang record na lumabas na ng Pilipinas ang senador.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinuwestiyon ng mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang direktiba ng Department of Justice na arestuhin ang mababatas at itinuring itong fugitive from justice. Ngit ni Attorney Israelito Torion, isa sa legal counsel ng senador, na dapat munang dumaan sa proseso ng lokal na korte ang arrest warrant na ipinapalabas ng International Criminal Court. Tinawag naman ni Attorney Jimmy Bondoc na isang political move at tila Duterte 2.0 move ang ginagawa ng administrasyon na anya'y gustong makuha ang senador by hook or by crook. Binigyan din ng abogado o ng mga abogado na hindi tumatakas sa pananagutan si De La Rosa at gagamitin nila ang lahat ng legal na paraan upang ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
0: XFM News Nationwide.
1: Pabiro na inihayag po ni MMDA GM Nicolas Torre III na handa ang kanyang tanggapan na tumulong sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na itinuturing ng ampugante ng DOJ kung sakaling iutos daw ito ng Pangulo sa kapihan sa Manila Hotel ngayong Biyernes. Sinabi po ni Torre na bilang bahagi pa rin ng pamahalaan ay maaari silang sumali sa manhunt operation, lalo na kung sa mga kalsada, landfill o estero magtatago ang senador. Si Torre ay kilala sa kanyang naging malaking papel sa mga nakarang operasyon na humantong din sa pagkakaresto ni na dating Paulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy.
0: XFM News Nationwide.
2: Inamin ni Attorney Caroline Cruz, abogado ng negosyante si Charlie Atong Ang, na nakipagkita siya sa ilang kamag-anakan ng mga nawawalang sa Bungero noong April 20, ngunit nilinaw na ang mga pamilya ang mismong nag-initiate ng nasabing meeting. Ayon kay Cruz, nagbigay siya ng 20,000 pesos bilang financial assistance sa mga pamilya ng walang anumang kapalit o pinapipirmahang dokumento na may kinalaman sa kaso at iginit na malinis ang kanyang konsensya kaya handa niyang harapin ang mga formal na akusasyon. Samantala, sinibak naman sa pwesto sina Highway Patrol Group Spokesperson Police Colonel Nadam Malang at PNP Custodial Center Chief Police Major Reynaldo Panyebe Jr. Habang iniimbestigahan ang umano'y pakikialam at pagkapasok ng mga unauthorized visitors sa mga person under police custody na may kaugnayan sa kaso.
0: XFM News Nationwide.
1: Tutol mga katropa, si House Lead Prosecutor at Justice Committee Chairperson Gerbil Luistro sa panukala po magkaroon ng online participation o remote voting ang mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Luistro na mahalagang masaksihan ng personal sana ng dating senator judges ang proseso ng paglilitis sa kaso po ng Vice Presidente dahil sa bigat na mga ebidensyang ilalatag. Yan ang naging pahayag ng mambabatas matapos ang naging idea ni Senator Rodante Marcoleta na maaring payagan si Senator Bato de la Rosa ang bumoto sa pamamagitan ng Zoom.
0: XFM News Nationwide.
2: Nahaharap ngayon sa criminal at administrative complaints si Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos si reklamo ng Cyber Investigation and Coordinating Center dahil sa umano'y seditious statements nito sa social media. Ayon sa National Bureau of Investigation, padadalhan ng subpoena si Respicio upang kunin ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang investigasyon at case build-up laban sa kanya. Si Respicio ay kilala ring supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya mabilis na naging usap-usapan online ang naturang kaso.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, opisyal pong tinalaga bilang bagong hepe ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas to. Yung kasalukuyang spokesman po at PAO chief natin na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Batay sa special order na inaprobahan naman ni PNP Chief Nartates. Papalitan ni Tuanyo sa pwesto dyan sa PRO 6. Si Police Brigadier General Josepino Ligan na inilipat sa Directorate for Operations. Habang ang bakanting posisyon na iniwan naman ni Tuanyo sa Office of the Chief PNP ay pansamantala pong sasaluhin ng dating Deputy Regional Director ng PRO 2 na si Police Colonel Allen Ray Co. Kasabay nito mga katropa, binalasa rin ang pamuno ng PNP ay iba pang matataas na opisyal kabilang sina Police General Arnold Argente, Police General Edwin Balyes, General Alan Manibog at Police Colonel Reynaldo Pasiwin na itinilaga naman sa iba't ibang mahalagang unit sa pambansang pulisya.
0: XFM News Nationwide.
2: Project NOAA, itinulak ang flood management approach sa pagbaha. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Sinulong ng Project NOAA ang mas malawak na flood management strategy sa halip na traditional na flood control projects. Ito ang sinabi ni Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay matapos ang malalakas na ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Lagmay, hindi tuluyang maaalis ang baha sa Pilipinas pero maaaring pababain ang antas nito para maging mas manageable. Binanggit niya ang mga factors sa pagbaha gaya ng mabilis na urbanization, kulang sa drainage, maradong daluyan ng tubig at mas malalakas na ulan dahil sa climate change. Iminungkahi rin ni Legmay ang hybrid solutions gaya ng detention basins, rainwater harvesting, tree planting at mas maayos na urban planning. Pinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan at national government ngayong papalapit na ang tag-ulan. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma po ng Department of Health mga katropa, nakapagtala ang tanggapan na nasa 4,633 na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa unang quarter ng taon. Batay sa datos ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, 9% na mas mataas ito kumpara sa naitalang datos sa parehong panahon noong nakaraang taon kung saan 24% o 1,104 cases sa mga ito ang nasa advanced HIV stage na nang madiagnose. Bagamat bumaba ang daily average na 51 cases kumpara sa 57 noong 2025, ipinakita po ng National HIV Care Cascade ngayong March 2026 na sa tinatayang 288,000 mga Pilipino na may HIV, nasa 55% o 157,350 pa lamang ang kumpirmadong laboratory diagnose.
0: XFM News Nationwide.
2: Pansamantalang isasara ang emergency room ng ospital ng Maynila Medical Center mula May 24 hanggang June 1, 2026 upang bigyan daan ang mga urgent na pagkukumpuni at upgrade sa mga pasilidad nito. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, inihayag ng alkalde na napilitan ang lungsod na desisyonan ang temporary closure dahil hindi ligtas sa mga pasyente, doktor at staff kung itutuloy ang renovation ang hindi isususpinde ang nasabing operasyon ng emergency room sa loob ng isang linggo. Ayon naman kay City Health Officer Dr. Grace Padilla, ililipat muna ang mga emergency patients sa anim na iba pang ospital na pinatatakbo ng local government unit habang naglagay na rin ng mga ambulansya at tent area sa labas ng ospital para umasiste sa mga darating na pasyente.
0: XFM News Nationwide.
1: Sanib puwersa ang United Arab Emirates at ang Pilipinas para po sa kalusugan ng mga OFWs. Katropa natin sa magandang balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
4: Nagkasundo ang United Arab Emirates o UAE at Pilipinas na bumuo ng konkretong mga hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong magagawa sa UAE. Target ang dalawang bansa na makabuo ng formal na sistema kung saan saklaw ng National Insurance System ng parehong bansa ang pagpapacheck-up at pagpapagamot ng mga OFWs. Bukod dito, binigyan din ng kahalagaan ng mas palakas ang edukasyon para sa mga OFW, higil sa pag-iwas sa karaniwang sakit gaya ng alta presyon at diabetes na madalas na pababayaan habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Personal na kinilala ni Dr. Maha Barakat, Assistant Minister for Medical Affairs and Life Science ng UAE, ang mga hakbang ni UAE Secretary Ted Hermosa. Ayon kay Dr. Barakat, world-class ang galing ng mga Pilipino nagtatrabaho sa healthcare sector sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't marapat lamang sila ay managaan ng parehong bansa bilang mahalagang bahagi ng global health workforce. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, tutok lang po kayo sa iba't ibang XFM stations nationwide para sa XFM News Nationwide. Live din tayo sa XFM 96.7 Bacolod, XFM 104.9 dyan sa Santiago, at sa XFM 101.7 Bukidnon.
0: Balitang regional.
1: Meron pong malungkot na balita sa Cotabato. Isang broadcast journalist ang patay sa pamamaril sa bayan ng Maldigao, Special Geographic Area sa Barm. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
5: On the spot ang isang radio reporter o broadcast journalist matapos mabiktima ng pamamaril sa barangay Fort Pikit, Maledegao Special Geographic Area, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kinilalang biktima sa pangalang Nestor Micator, kilala din sa alias na Titing, DJ reporter ng The Empire Radio sa bayan ng Pikit, Cotabato. Si Titing ay nagsisilbi din bilang lupon sa barangay. Kasama ng kanyang misis ang biktima, sakay ng motorsiklo at pauwi matapos bumili ng pagkain sa bayan ng Pikit, North Cotabato, nang harangin ang dalawang armadong suspect na sakay ng Honda CRF motorcycle at pinagbabaril. Tinamaan sa ulo si Micator, dahilan ng daglian nitong kamatayan. Na-recover sa crime scene ang isang empty shell mula sa caliber 45 pistol. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente upang malaman kung job related o personal ang motibo sa krimen. Mula sa XFM 102.1 sa Cotabato City, at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
2: Nasa 28.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa lungsod ng Bacolod, itinuturing na pinakamalaki na nakumpiska na sa nasabing syudad sa loob ng dalawang taon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Itinuturing ng Bacolod City Police Office o BCPO na pinakamalaki ang nakumpiskang halaga ng shabu sa Barangay 31 mula sa isang babae na umabot sa 28.5 million pesos noong Mayo 19. Kinilala ang sospek na si alias Riza, isang high-value individual o HVI at residente ng Purok Fatima, Barangay 31, Lungsod ng Bacolod. Ayon sa kay Police Colonel Regenery Badumia, City Director ng BCPO, ito ang pinakamalaking halaga ng shabu na nagkumpiska mula taong 2024 hanggang 2026 sa panahon ng kanyang panunungkulan sa BCPO. Dagdag pa ni Badumia, kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang umano'y protektor ng sospek dahil si Riza ay isa lamang courier at pinaniniwala ang malawak ang operasyon nito sa bentahan ng illegal na droga. Matatandaan nga nagsagawa ng drug buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit kung saan na-recover mula sa sospek ang tinatayang 28,500,000 pesos na halaga ng shabu. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Senior citizen na kakukuha lamang po ng social pension patay matapos namang pinagbabaril. Sa tropa natin sa Balita R. Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Arrival sa ospital ang senior citizen na kinilala kay alias Ver ng Barangay del Castillo, Sara, Iloilo. Ito'y matapos na siya'y pagbabarilin ng riding in tandem habang naglalakad pa uwi mula sa distribution ng pension sa Department of Social Welfare and Development. Habang siya'y naglalakad, may dumaan sa gilid niyang motorsiklo sakay ang dalawang kalalakihan at agad siyang pinaputukan ng baril. Nakatamo ng multiple gunshot wounds ang senior citizen rason ng kanyang pagkamatay. Paghihiganti ang tinitingnang rason ng mga kapulisan sa nangyari dahil may anak ang biktima na nakapatay rin noon sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-alam ng Sara Municipal Police Station sa identity ng mga sospetsado. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Well, there na sinuntok ng kainuman sa panga, natagpo ang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Natagpo ang patay ang 49 anyos na wielder na si Johnny Cobero sa Binata bandang alas 9 ng umaga kahapon sa loob ng kanyang tahanan sa Purok Teber, Barangay Poblasyon Ward 3, Lungsod ng Mindanao, Cebu. Ang suspek ay nakilala lamang sa alias na Archival, 39 anyos, kapitbahay ng biktima at kapwa residente na nasabing barangay. Batay sa paunang imbestigasyon at salaysay ng mga kaibigan, na nangyari ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Mayo 19 nang si Johnny at suspek ay nag-inuman habang masaya nagkwikwintuhan sa isang kainan. Gayunman, di umano uminit ang sitwasyon matapos umanong magalit ang suspek sa kanilang pag-uusap at bigla nitong sinuntok ang biktima sa panga. Tinangka pa umano ng biktima na gumanting, ngunit pinigilan ito ng kanilang mga kasama. Matapos ang insidente, nakaranas na matinding pananakit ng ulo si Johnny at noong Miyerkules ay nagpunta pa sa barangay upang magpablatter. Nakatagdas sana sila magharap kahapon, ngunit hindi na sumipot ang biktima. Dahil dito, pinuntahan sa kanyang bahay si Johnny, ngunit hindi ito sumasagot hanggang sa natuklasang wala na itong buhay at tumigas na ang katawan. Isinailalim na sa otopsiya ang labi o pamatukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Mindanao Police. Kung mapapatunayan ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa pananakit, posibleng maharap sa kasong homicide ang suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Panghuli nating balita sa probinsya, nakapastol na baka, kinatay naman ng mga kawatan. Ulo at mga buto, inabandona. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
9: At mga buto na lamang ng alagang baka ang nadatna ng isang magsasaka sa barangay Apiad, Aurora, Isabela matapos umanong katayin ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Sa eksklusibong pagtungo ng news team sa lugar, tumambad ang ilang naiwang bahagi ng kinatay na baka, kabilang ang ulo, mga buto at tali na pinaniniwala ang ginamit sa pagkatay ng hayop. Ayon sa salaysay ni Ginoong Ryan Jacinto, ipinastol lamang na may-ari ang alagang baka noong araw ng Martes, Ngunit nang balikan ito ng Miyerkules ay wala na ang buong katawan ng hayop at tanging mga tira-tirang buto na lamang ang naiwan sa lugar. Nanlulumo naman ang may-ari ng baka na si Gaynang Jacqueline Pagador dahil malaking kabuhayan at ipon ito na matagal niyang pinagtrabahuhan. Pinaniniwala ang mga kawatan ang nasa likod ng insidente at hinihinalang planado ang ginawang pagkatay sa hayop. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal ng barangay maging mga residente sa mga otoridad na mas paigtingin ang pagbabantay laban sa mga insidente ng cattle rustling o pagnanakaw ng mga alagang hayop na ilang beses nang naiuulat sa iba't ibang bahagi ng Isabela. Nauna nang naglabas ng pahayag ang Isabela Police Provincial Office kaugnay ng mga naitatalang kaso ng cattle rustling sa lalawigan. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, yung mga binabantayan, may binabantayang low pressure area sa silangan ng Southern Mindanao. At kung saan yung trap naman ng LPA o buntot po nito ay nasa Caraga, mga katropa. Gayun din dyan sa Davao Region, magdadala ng makulimlim na panahon, kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinag-iingat po yung mga katropa natin dyan sa banta ng baha din, ha. At pag-uho ng lupa kung kayo po ay nakatira malapit sa ilog o kaya sa gilid ng bundok.
10: Katropang Buddy, makakaranas naman ang iba pang bahagi ng Mindanao ng malinsangang panahon bago abutan ang biglaang thunderstorms o buhos ng ulan. Sa hapon yan na pwedeng magdulot ng traffic habang asahan naman ang nakatutunaw na init sa tanghali dahil sa easterlies para naman sa ating mga katropa sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas.
1: Mga katropa, iba po yung tindi ng init talaga today dahil nasa danger level sa Dagupan, lalo tigit sa Pangasinan po, may 47 degrees Celsius. Nasa 42 naman tayo to 44 dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan pa rin ang publiko, iwas na lang po sa init ng araw, ha. Magdala ng pananggalang, uminom ng tubig at stay hydrated, sabi nga, para makaiwas sa heat stroke.
10: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.19 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International, hatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Nasa 139 na mga pinaghinalaan ang namatay na sa Democratic Republic of Congo dahil sa outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola virus. Mayigit 2 buwan na pong kumakalat bago pa man opisyal na natuklasan. Sabi ng WHO, World Health Organization, ang strain ay may fatality rate na 40%. Ikinabahala din ng mga health expert ang mataas na bilang ng namatay dahil sa halos 4 na linggo na pagkantala bago ang confirmation. Pinaniniwalaan po nagsimula ang unang kaso noong April 20, sinundan agad ng isang super spreader event sa 1,000 o kaya sa ospital. Dahil sa kawalan ng bakuna o kaya po'y aprobadong gamot para sa strain na ito at sa kakulangan ng mga pangunahing medikal na gamit para sa mga responders, nagbabala ang WHO na inaasang tataas pa ang bilang ng mga mamamatay at mahahawahan sa nasabing bansa.
0: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa 1 kapsula. Pinatunayan ng pulisya sa South Korea na walang katotohanan ang mga paratang na nakipagrelasyon ang Korean star na si Kim So-yoon sa yumaong aktresa na si Kim Se-ron noong menor de edad pa ito. Matapos lumabas sa investigasyon na gawa-gawa lamang at ginamitan pa ng AI-generated voice at screenshot ang mga kumakalat na ebidensya. Natuklasan ng Seoul Gang ng pulis na sinadya ng YouTube channel na Garo Zero Institute na ikalat ang mga pekeng kakautok chats at audios upang sirain ang imahe ng aktor at kumita. Kaya naman naghain na ang Seoul Central District Prosecutor's Office ng arrest warrant laban sa pinuno nitong si Kim Se-wee para sa kasong pag paglabaga sa batas kaugnay ng illegal materials distribution. Matatandaan na una ng pinabulaanan ng aktora at ng kanyang ahensyang gold medalist ang issue at iginiit na naging magkasintahan lamang sila noong nasa legal na edad na ang aktres. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng premium D3 nakasabawat kapsula. Nakuha na New York Knicks ang 2-0 standing matapos siyang talunin sa Game 2 ang Cleveland Cavaliers sa nagpapatuloy pong NBA Eastern Conference Finals. Ang score 109-93. Inunahan ni Josh Hart ang ratsada ng Knicks sa kanya nagawang 26 points, 4 rebounds at 7 assists habang nasayang muli yung 26 points sana ni Donovan Mitchell para sa Cubs. Asahan naman sa Sabado ang Game 3. Ang dalawang koponan mga katropa kung saan malalaman kung makababawi pa ba ang Cavaliers sa dalawang beses na pagkatalo so far sa series.
0: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:31 na ang tamang oras katropa. At ngayon pong araw ito ng Friday, May 22. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide.
10: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page ng XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
10: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Happy weekend. Maraming salamat.
10: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: araw, pupuspasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sun Zone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Sun Zone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Tara, kape tayo!
3: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
4: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
5: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
6: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
4: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ang ating pong kumpanyang Yes to Health. Ako po muli ang linggo, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner na kasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Dr. Algy Bakla, ating pong partner dito sa atin pong programa. Sama-sama po muli tayong magkarinigan at mag-usap patungkol sa atin pong kalusugan. Malusog na tanghali sa inyo pong lahat. Sa mga kababayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan, i-text lang po yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamaselan yung mga tanong, pakilagyan po ng pangalan po niyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? At sa mga nais pong sumubok ng atin pong produkto, pwede nyo ito mabili, ha, sa mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall yan sila matatagpuan, mga katropa, mga kaibigan, ha. At sa mga local pharmacies din sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto ang inyong bibilhin para po makaiwas sa mga counterfeit, mga pekeng produkto na nagsilabasan ngayon, mga kaibigan, ha? Pwede rin kayong order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011. At syempre, pwede rin pong makabili ng ating pong mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics nationwide, mga kaibigan. Meron po tayong mga clinics, ano, dito sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong puntahan. Ayan. At pwede nyo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto. And we also have special discounts, especially sa mga senior citizen, ha. Pakidala lang pong inyong ID and for special discounts. At kung ikaw naman ay nakakaranas ng mga karamdaman, matagal ka nang pinapahirapan ng inyong pong mga sakit, ayan, eh subukan mo naman ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ha. Marami po tayo dyan, iba't ibang klase ng mga programa, mga therapy na naangkop sa inyo pong mga iniindang mga problema, karamdaman, ha. Meron tayo dyan cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture natin, nandyan din sa ating mga Yes to Health clinic. Yung atin pong mugok buyang Korean therapy, meron tayong mga trained, ayan, naturopath na mag-advertise ito sa inyo, mga katropa, mga kaibigan, ha. Biosupper therapy, Therahertz therapy, at yung atin pong napakasarap, napakaganda na Nachotrad therapy by Doc Wendell Pedroso. Ayan. Sa mga gustong sumubok niyan, eh, bisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga wellness center, eh, narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng ating tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel, the secret of health.
0: Para sa mga kababayan po natin dyan na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata, huwag pong kalimutan na meron po tayong VisionX Plus Soft Gel Capsule. Lalo sa panahon natin ngayon, napakatindi ng init ng araw, mga kaibigan. Ha? Bukod sa pagsusuot ng mga shades, mga sunglasses, eh ugaling po ating uminom ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ito po ay mayroong mga powerful antioxidant na tumutulong sa atin pong mga eye cells para ma-prevent ang mabilis na pagkasira mula po sa mga UV rays, mga kaibigan, ha? Eh, gaano ba kataas ang UV index dyan sa inyo, ha? O dito, mataas na rin, ha? Naglalaro na rin sa lampas 11. Alam nyo, ang 11 na UV index, mga kaibigan, ay nasa extreme na yan siya, no? Dahil pagka sumasapit ang alas 11 hanggang alauna ng hapon, mga katropa, nandyan yung peak ng UV index, ano? At sa mga lugar na kung saan umaabot ng 11 pataas yung UV index, nako, ay pinapaiwasan po na maglalabas muna, ha? Alam niyo ba na kapag ang UV index sa inyo pong lugar ay umaabot ng 11 mahigit, ha? O pumapalo ng 11, 12, 13, ganyan ang UV index. Sa loob ng 10 minuto na ikaw ay nakabilad dyan sa araw, ay maaari ka ng masunburn, mga kaibigan. Masunog yung atin pong balat, ha? At kung ang UV index naman sa inyo ay naglalaro ng 8 to 10, sa loob po ng 15 minutos, pwede ka ng masunburn yan, mga kababayan, ha? O kaya iba, matindi ang init po. Kung tayo naman po ay lalabas, mga katropa, mga kaibigan, ay magsuot ng mga protection against UV rays, ha? Magsuot ng mga shades, ha? Eyeglasses, protection sa ating mga mata. Magsuot ng mga mahahabang manggas na hindi ganoon ka fit. Ang nakalimutan ko ng ano kahapon, ano, yung mga nararapat na kasuotan ngayong tag-init. Ayan, kasi dapat na aayon din yung ating mga kasuotan sa weather po natin, mga katropa, mga kaibigan, ano. Ang maganda daw na kasuotan ngayong panahon ng tag-init, yung mga loose na mga mga damit, mga kaibigan, ano? Yung mga makakapasok ng maayos yung hangin sa inyo pong pangangatawan. Huwag yung fit na fit, ano? Tapos sa kulay naman, ayan, ito mahalaga. Kasi akala nyo ba, kahit ano lang suotin mo na kulay, okay na. Mas maganda, iaayon mo din yung kulay ng damit mo ngayong panahon ng tag-init. Ayan. Mas mainam daw na magsuot ng mga light-colored dresses or mga damit, mga katropa, mga kaibigan, no? Iwasan mo natin yung mga dark, especially yung itim na mga damit. Nakaitim pa naman ako ngayon, ayan. Iwasan yung pagsuot ng mga dark colored na mga damit pag tayo ay lalabas. Ayan. O pag tayo ay ma-expose directly sa sunlight. Ano? O kasi yung mga dark colored na mga damit ay nag-a-absorb ng init. Ano? So pag lalabas ka at magtatagal ka dyan sa labas, sa mga oras na kung saan matindi na yung sikat ng araw, ay iwasan nyo po ano, yung mga dark colored na mga kasuotan. Ah, mas maganda mga light colored yung ano natin, kasuotan natin, ano? At dahil yun sila, ganun din sa materials ano ng susuotin niyo ng mga damit, mas maganda daw yung mga ano, polyester, nylon, ayan, spandex, yung texture ha ng mga kasuotan natin. Kasi pag yung mga ano, mga local na cotton, I mean yung mga common na cotton, nag-aabsorb sila ng init, mga kaibigan, ano? Kumbaga, warm na warm sa ating pong pangangatawan. Ay, syempre, mainit na yung panahon, tapos magiging warm pa yung kasuotan natin. Eh, mas lalong tagaktak yung pawis natin yan, ano? So, mas maganda po, ano, yun, yung mga, ano daw na yun, mga textured na mga kasuotan natin. Kasi meron silang ano eh, meron silang pang-reflect ng UV rays, mga katropa, mga kaibigan, ano? Ayan, para sa panahon ngayon na napakatindi ang init, huwag pa rin kalimutan uminom ng sapat na dami ng tubig. Napakahalaga pa rin po, mga kaibigan, ng hydration, ha? Water, and especially kung matindi yung ating pagpapawis, ay uminom tayo ng mga ano, isotonic solutions or itong mga sources of electrolytes. Ayan, merong mga ano dyan, mga inumin, ano, na pwede yun nating mainom. O yung sabaw ng buko, pinaka-natural na pwede natin mapakunan ng mga electrolyte sources, ha? At fruit juices, yung fresh fruits juices, di ba? Maraming pakuan ngayon. O, singkamas, pinya, yan. I-juice po natin yan, mga katropa, mga kaibigan. Huwag nyo nang haluan na kung ano-ano pa. Yung pure juice nito ay napakainam para sa atin pong pangangatawan. Ano? Napaka-laki ng naiutulong sa atin pong kidney area at pati sa iba't ibang parte ng katawan po natin. Ha? Sa mga kababayan natin dyan, itong mga watery foods or watery fruits, vegetables also, ano, pipino, yan. Iba pa ng mga makakatas ng mga gulay at prutas. Yan yung damihan natin ng kain, ha? Para well-maintained yung water or yung fluid sa loob ng atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Ayan sa mga kababayan din, ako meron kayong mga katanungan as na gusto pong ninyong ikonsulta on air dito sa atin pong programa, i-text lang yan sa atin pong numero. Ang atin po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Healthy info po muna tayo. Napag-usapan natin itong isa sa mga napapanahon din, ha, na karamdaman po ngayon, mga katropa, mga kaibigan, ha. O, sa panahon ng tag-init, marami ang nakakaranas din ng ganito pong problema. Itong HFMD or hand, foot and mouth disease. Ayan. Ano ba itong hand, foot and mouth disease na problema? Ito po ay isang viral infection na kadalasan nakikita sa mga bata and also mga infant, ano. Pero maaari rin pong magkaroon, ha, ng ganitong karamdaman ang mga teenagers and also adults. Pero bibihira lamang para sa kanila. Kadalasan talaga nito or mabilis makaranas nito ang mga bata, ganun din yung mga sanggol, ano. Madalas itong kumakalat, ano, sa mga taong lugar, mga paaralan, mga daycare area, mga taong lugar, populated areas, ano. Mas mabilis yung pag-spread ng ganito pong karamdaman. Karaniwang sanhi po nito ay yung dalawang klase ng virus, ano, yung Coxsackie virus at saka yung Enterovirus 71. Ayan, variant niya, no. Ito ay hindi parehas, ha, dun sa foot and mouth disease sa mga hayop, ha. Kaiba po ito, mga katropa, ano. Ang HFMD ay pwede pong maipasa sa pamamagitan, ano, ng pag-ubo, pagbahing, laway o sipon, dumi ng mga infected person, pag-share ng mga utensils, ano, mga kagamitan pang kain, ayan, at paghipo sa mga contaminated surfaces na kung saan ay nahawakan, ano, o nakontamina ng mga tao na infected ng ganito pong virus. Ang viral infection po na ito ay highly contagious, ano, mabilis kumalat kasi lalo na pag viral infection eh pwede yang maisama sa hangin, ano, pwedeng aerial maipasa sa inyo. Ayan. Karaniwang simptomas po na nanidulot ng HFMD. Bantayan po ninyo to sa mga mother, mga father dyan, ha? Sa mga anak po ninyo. Ang mga anak natin, hindi basta-basta nagre-reklamo, ano? O, pero mahalaga na makita nyo na kaagad o ma-determine nyo yung first onset ng mga symptoms niya. Kasi mas maiiwas nyo po yung mabilis na pagkalat nito. Lalo na po, ano? Kung maraming bata dyan sa inyo pong lugar. Kapag ang inyong anak ay nakakaranas, ano, ng lagnat, sore throat, singaw sa bibig o sugat sa bibig, ito po yung mga pangunahin na simptomas ng HFMD na karamdaman, mga katropa, ano. Yung sugat niyan dito nag-uumpisa sa yung kantuhan ng labi, ayan. Kadalasan diyan po nag-uumpisa yung sugat, ano. Pero pwede rin sa loob nag-uumpisa din yung mga sugat, parang singaw ang itsura po nito, mga katropa, ano. Dila din, ano. Dila sa gilagid, ayan, sa loob ng pisngi. At lalamunan, ilalamunan, kadalasan nahuhuli na yan siya, no? Na nagkakaroon po ng mga sugat or singaw, mga kaibigan. And then, makakakita na kayo niyan, ma-observe niyo na lalabas na yung mga pantal o butlig-butlig sa palad at saka po sa talampakan. O, dyan din nag-uumpisa yung pagtubo niyan, ano? Noong mga, ano na yan, mga blisters, ano? Maliit na mga red spots. Minsan may tubig, yung iba naman wala. Ano, maano lang siya, parang red dot lang dun sa palad at saka sa kanila pong mga talampakan, ano? So, yung full, ano nun, full blast nun, aabot yan hanggang sa braso, mga kaibigan, ano? So, pansinin niyo yan, ha? At hindi kadalasan makate, pero yung ibang bata ay naasiwa sila doon sa mga blisters po na iyon, ano? Kaya ang iba kinakamot. At ipapaiwasan dapat na kamutin yun kasi prone to infection naman. Pagka laging nai-irritate yung mga blisters po na iyon, ano? Pwede rin lumabas yan, ha? Sa tuhod, siko at saka sa puwet ng inyong pong mga anak. Yung bata pwede magiging irritable yan dahil doon sa sakit ng bibig, sakit ng katawan na kanila pong nararanasan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sino ang mas madalas makaranas nito? Mga bata po, below 5 years old, mas madalas na makaranas or prone sa ganito pong problema since hindi pa ganun ka-stable ang kanilang immune system, mas mabilis silang mahawaan ng ganito pong problema, no? Yung mga nasa mga taong lugar, mga daycare center, yung mahina ang resistensya. Kaya nga ang mga adult, pwede rin silang makaranas nito, pero bibihira, ano? Yun lamang mga adult na kung saan na-compromise talaga ang kanilang immune system. Yan, yung mga halos hindi na natutulog, hindi pa umiinom ng Santon Vitamin C at Santon Gold Herbal Capsule, nako, eh babagsak ng husto yung inyong immune system niyan at pwede kayong makaranas ng ganito pong viral infection, mga kaibigan. Kumbaga parang na-paralyze yung inyong immune system, ano? Dahil sa mga wrong habits na inyong pong nagagawa, mga kaibigan. Gano'ng katagal tumatagal ang HFMD sa katawan ng isang bata? Kadalasan po 7 to 10 days yan siya. Yung paghinog nung karamdaman po nun. And kadalasan naman nawawala yan siya. No? Automatic naman na nawawala sa ating pangatawan. Ang kinakailangan nyo lang bantayan ay yung mga komplikasyon, lalo sa mga bata. Yung complications ng HFMD na karamdaman. Ano? Kasi hindi naman siya ganun ka-fatal yung HFMD. Yun nga lamang, talagang masakit na pakiramdam para sa mga bata talaga yan siya. Ano? Talagang pati yung mga magulang, mga problema talaga yan. Ano? Kasi syempre, magreklamo yung mga anak nyo. Pagka, lalo na pag napakarami ng mga blisters ang lumalabas, ano? Plus yung fever pa na kanilang nararamdaman. Tapos mainit pa yung panahon, mas lalo tuloy nati-trigger yung pain na kanila pong nararanasan, ano? So yung mga komplikasyon, mga possible komplikasyon na dapat nyo pong bantayan is yung dehydration. Yan yung pinakauna, ano? Lalo na pag nakikita nyo, di ba, yung lagi na ba maging dok? Pagka yung mga bata nyo, konti lang yung nakikita nyo na, ano, na ihi dun sa kanila pong mga, ano, mga diapers, ano? O pagka pansin nyo, eh halos hindi umiinom ng ano, tubig. Kasi nga masakit yung ano, masakit yung bibig. Ayan. Iwasan talaga na ano, ma-dehydrate yung mga bata kasi napakatindi at napakabilis po ng deterioration ng mga internal organs, especially ng mga bata kapag sila po ay na-dehydrate, mga kaibigan, ano? Mas mabilis yung pagbagsak ng kanila pong mga organs, ano, pag dehydrated sila. Isa rin na komplikasyon na pwedeng mangyari pagka hindi na ano, pag hindi na control yung fever or yung pagkalat ano ng viral infections no, sa katawan ng inyong anak ay pwede makaranas ng viral meningitis, ano, yung pamamaga ng meninges, ayan. Encephalitis, pamamaga ng utak, at saka yung hirap sa paghinga. Yung iba nakakaranas po ano ng pneumonia at iba pa ng mga problema sa kanila pong lungs area, ayan. Kapag may matinding antok na naranasan yung inyong anak, hirap huminga, tapos nagkakaroon ng onset ng seizure, tapos hindi umiinom ng tubig, nako, dalhin niyo na po kaagad sa inyo pong mga pedia, ano, dalhin niyo na kaagad sa ospital, mga katropa, mga kaibigan, para malapatan ng paunang lunas or malapatan ng gamot para po sa kanila, mga kaibigan, ano, kasi delikado yun, nasa ano na yun, critical stage na kapag ganun ang mga simptomas na nakikita, mga kaibigan, no. Kaya so mga kabayan, dapat po maging mapagbantay kayo sa ganitong uri po ng problema o karamdaman. Ngayon, ang tanong, ano po yung gamot sa HFMD? Wala pang tukoy na gamot para po dito sa ganitong karamdaman. Ang kinakailangan lang gawin is kung paano makakope up yung

keep hydrated. Sa mga bata na ayaw uminom tubig, pilitin nyo talaga na uminom ng tubig, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Gawan nyo ng paraan. Kung kailangan i-dropper, i-dropper po ninyo para meron silang fluid intake. Ano? Kasi yun ngayon delikado. Kasi ganito pong problema pagka madidehydrate yung inyo pong anak. Ano? So tubig, mga oral rehydration solution, kinakailangan yan siya. Lalo na pagka matindi ano yung epekto ng ganito pong viral infection sa inyo pong mga anak. So kinakailangan mo ng mga oral rehydration na ipapaintik sa mga anak po ninyo. Ano? Mga soup, mga sabaw, ano? Pero ipaiwas sila ha, sa mga maanghang na mga pagkain. Well, ang mga bata naman, hindi yan sila ano, no? Hindi yan sila palakain ng mga maanghang spicy foods. Pero sa mga ano na, mga teenagers or mga adults, if ever meron kayong HFMD, huwag mo na kayong magkakain ng mga maanghang na mga pagkain. Yan, ha? Buko juice, yan. Ipainom nyo sa mga anak po ninyo, ano? Moderation lang naman, lalo sa mga bata, ano? Sa mga matanda, at least, ano kayo, isang buko everyday, okay na po yan, mga katropa, mga kaibigan, no? Ipaiwas muna sa mga soft drinks, yung mga sobrang matamis na mga pagkain, mga mamantika na mga pagkain, huwag po muna silang papakainin po noon, mga kaibigan, no? Dahil maaring mas lalong sasakit yung mga sugat sa kanila pong bibig at mas lalong sasama yung kanila pong pakiramdam, mga kaibigan, no? So pakainin sila mga ano, ang maganda ipakain sa mga bata is yung mga soft food, mga kaibigan, mga katropa, no? Wag muna silang ano papakainin o pipilitin kumain ng mga matitigas na mga pagkain, ng mga solid foods, no? So lugaw-lugaw na lang muna, mga soup, ano? Vegetable soup, yan, yogurt, napakaganda yan sa mga bata, ano? Malamig sa bibig and then gentle yan sa kanila pong tiyan, ano, sa tummy nila. And then ano pa yan, sources pa yan siya ng mga good bacteria, ano, makakuha sila dyan ng mga probiotics, yan. So nakakatulong yan na sa mabilis na pag-recover po nila, ano? Yogurt, ano, unsweetened ha, na yogurt, yan. Saging, smash niyo yung saging. Yung ibang mga gulay na pwedeng smash, ano, para mas mabilis po nilang maintik, kasi yun nga yung problema. Masakit sa bibig, halos ayaw kumain ng bata, halos ayaw uminom.

So iwasan muna sa mga spicy, mga masyado maasin na mga pagkain, mga itigas-nguyain, at masyado maiinit na mga pagkain na, maaaring maka-irritate sa kanila pong bibig, mga kaibigan, ano? So ano na mga herbal medications or mga naturopathic modalities ang pwedeng ilapat, ayan, sa mga ganitong problema, ano? Isa sa mga tips natin, ha, para ma-ease yung pain na kanilang nararamdaman sa kanila pong bibig, mga kaibigan. Alam niyo yung honey, pwede niyo po yung ilagay doon sa lips area nila o doon sa area kung saan meron pong mga nagsusugat-sugat, mga kaibigan, ano? Kasi malamig yun, yung honey, malamig yun siya sa ano, sa pakiramdam, ano? Or kung walang honey, VCO, ano? Yung VCO, maganda rin yun siya ilagay. May antiviral pa po yun, mga katropa, ano? Kung meron kayong VCO dyan, sarili niyong gawa, pwede naman kayong gumawa, ano? O ilapat po yun. Kung wala naman, meron po tayo yung premium D3 soft gel natin para hindi ka nagagawa or nahirapan kang, if nahirapan kang makapag provide ng ano ng VCO, meron tayo premium D3 soft gel. Butasin niyo yung soft gel niyon, ilagay diyan, ano, sa mga sugat po, hindi lang sa bibig, ha, pati sa ano, sa ibang part na mga nagkakaroon ng mga sugat-sugat, pwede niyo pong i-apply yung atin pong premium D3 soft gel. Since meron siyang VCO, may premium D3, may D3 na rin siya, at meron siyang moringa seed oil, mga katropa, ha. At sa mga ano, sa mga bata na matindi yung blisters na kanilang nararanasan, ano, sa kanilang kamay at paa, meron pong inaanyo, meron nare-reseta ng mga Pedia para panglagay po doon, ano, sa mga blisters po na yun. So itanong nyo po sa mga Pedia po ninyo kung ano yung pwedeng mga cream na i-apply po doon, mga katropa, mga kaibigan, ha? Mga herbal na pwede para sa mga gitong karamdaman, unang-una, nangunguna dyan, malunggay, moringa. Kaya nga maganda dyan, moringa soup. Kasi napakayaman sa vitamin C, mayroon yung quercetin, chlorogenic acid, beta-carotene also as a powerful antioxidant sa pangangatawan, ano? Bilang immune support yan siya, antioxidant sa rich sources, at pagtulong sa recovery, mga kaibigan, ano? So pwedeng moringa tea, ano, i-tea niyo yung moringa, pwede rin na gawing soup, ayan, or kung kaya niyo po yung juice niya, at least mga 1 tablespoon ng juice every day, 1 to 2 tablespoon ng pure juice ng moringa. Or pwede naman yung ibang ginagawin nila diyan, yung purong dahon, inihahalo nila sa mga shake nila, ano, or mga smoothie nila. Maganda po 'yun, nakakatulong 'yun ng malaki, mga katropa, mga kaibigan, no? Garlic, na, no, napaka ano to, napaka-effective para sa mga viral infection, mga kaibigan, no? Mayroon po 'yan siyang allicin, mga sulfuric compounds po nito, mga katropa, no, na tumutulong para puksain yung mga viruses diyan na nandiyan sa atin pong pangangatawan, ha. Okay, kontrolin niyo lang, 'wag susobrahan, ano. Yung garlic, pwede niyo 'yan siya i-intake, ano, kainin para mas ano mo siya, makain mo siya nang hindi ka nahihirapan. Isangag mo muna siya, ano. Isangag mo siya pagka nag brown na. Huwag mo nang balatan, ano? Oh, pagka parang medyo nag brown na yung balat ng bawang, goods na 'yun. Yung iba medyo tinututong pa ng konti, ano, para mas lalabas yung oil nung ano, nung garlic. Okay naman po 'yun, mga kaibigan. Basta 'wag prito. Ano lang, roast lang siya, i-roast mo lang siya, ano. Nakakatulong 'yun. So na minimize ng husto yung kanyang tapang, yung lasa niya, ano, pero yung mga bioactive compound niya is intact pa rin, nandun pa rin siya, mga katropa. Problema lang dun yung amoy, hindi pa rin nawawala, nandun pa rin yung amoy niya. So bear with it na lang, ano, sa amoy. Pero kung gusto nyo na walang amoy at hindi rin matapang yung lasa, nandyan yung atin pong Santone Gold Herbal Capsule, na meron po yan siyang 50 milligram of garlic extract, standardized extract ng garlic, mga katropa, ano? Kaya nga yung ano natin, Santone Gold Herbal Capsule natin, maganda to ipatik dun sa mga kababayan natin na meron pong HFMD. O, yung mga nakakainom na, ha, ng ano, ng mga kapsula, ipainom nyo po ito sa kanila, mga katropa, ano? Sabayin nyo ng ano, Santone Vitamin C at yung atin pong Premium D3, mga kaibigan, ha? Virgin coconut oil, yun nabanggit natin kanina, ano? Honey, and lastly, yung turmeric. Ang turmeric, meron po yun siyang curcumin na kilala bilang napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory sa atin pong pangangatawan. So, for our overall immune support at pagbabawas ng inflammation.

0: mission ay nakakatulong po ito ng mahalaga, mga katropa, mga kaibigan, ha? O, pero sa mga kabayan din, para maiwasan, mas maiwasan ang pagsagap ng ganito pong viral infection sa mga bata po, ugaliin, maghugas lagi ng kamay. Lalo pagaling sa labas, maghugas lagi. Yung kalinisan, ano, kinakailangan, hygiene. Pahugas yun lagi ng kamay, mga katropa. Huwag yung alcohol lang lagi, ini-spray, nako. Hindi po maganda yun. Mas maganda, hugas talaga, ano, para ma-wash out yung mga viruses o mga bakterya na kanila nasasagap sa labas, ano. So, disinfect nyo rin yung mga toys nila if galing yan sa labas at kung sino-sino ang humahawak ng mga bata, i-disinfect din yan siya. Mga kagamitan, pangkain, ay mas maganda, malinisan din sila lagi, mga kaibigan, ha? At kung meron na sa inyo pong pamilya na isang bata na nagkaroon nito, mas maganda, i-isolate muna siya, ano. Kasi since highly contagious yung ganito pong problema, maaaring kakalat yan, pati sa ibang anak po ninyo, mahawaan sila, ano. So, mas maganda, isolate nyo muna sila, mga kaibigan, ha? At syempre, palakasin ang kanilang immune system, ano. Kompletong tulog, mga masustansyang pagkain, kinakailangan, ano. At keep hydrated. Wag na wag talagang madidehydrate ang isang bata na meron pong mga viral infections, ano. O, kabilang na yung HFMD na problema, ha? At kailan dapat magpatingin sa doktor? Kapag ka meron ng sobrang tindi na lagnat, hindi bumababa, nahirapan ng huminga, severe na yung dehydration. Ako, dali na kagad yan sa pagamutan, ha? Hindi na makain naman tubig, plus nagsiseizure pa. Tapos yung pakiramdam ng anak nyo, parang antok na antok lagi. Tapos meron ng pagsusuka at pagyudumi na nararanasan. Ipakonsulta na kagad po yan sa doktor. Huwag nang hintayin, ano, na lumala yung kanila pong kondisyon, mga katropa, mga kaibigan, ha? Ayan, para sa mga kababayan natin, para masugpo ang ganito pong karamdaman, ganito pong problema, na kailangan maging mapagbantay po tayo, lalo na sa mga first onset o yung symptoms ng ganito pong karamdaman. The secret of health. Sa mga kababayan natin, kung meron mga katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, ay text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi ganyan kamasayan ay po mga katanungan, lagyan po ng pangalan ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Magbalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
2: Ma'am, good morning po.
3: Good morning din po.
2: Yes, ma'am. Kumusta po yung inuman nyo natin kape?
3: Masarap po siya. Sakto lang yung lasa. Hindi siya sabing matapang. Sakto lang talaga. Promise. Masarap.
2: Ako, ikumpara mo sa nakasanay mong kape.
3: Mas ano siya, mas okay siya. Masarap.
2: Yung mama, sa pagpangkilik na nga yun po.
3: Thank you din po.
1: Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus. Marami na ang natulungan.
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang VisionX Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
1: VisionX Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Samsung Code. Coffee Mix.
2: Good morning po. Ano pong pahala natin?
5: Ray.
2: Sir Ray, ano po yung reaction sa kape namin?
5: Masarap. Parang malamig sa kwan. Sigmura. Parang maganda. maganda ang kwanya, magandang pakiramdam sa katawan.
2: Mm-hmm. First time niyo po bang nakasubok niyan?
5: First time pa lang talaga.
2: So, kung niyo po yung kumpara sir sa mga nakasanay niyo ng kape?
5: Di, mas maganda to. Masarap siya. Malasa.
2: Thank you, sir.
1: Salford Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Salford Gold, Coffee Mix. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butka. Sandown Vitamin C. Ang nanasidik, Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sandown Vitamin C.
1: Sandown Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: The secret of health.

0: Welcome back mga katrawa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Ang The Secret of Health ay po sa atin ng Santone plus Herbal Soap sa mga kababayan po ito na nakakaranas sa mga skin allergies, skin irritations, at skin infections. Pagod po ng mga mikrobyo, mga fungi, bakteriya, at iba't iba pa. Ha? Gamit po kayo Santone plus Herbal Soap, mga kaibigan. Ha? At kung gusto naman ng protection, ayan, laban sa UV rays at maging maganda ang skin tone po ninyo, skin moisture. Ayan. Meron po tayo clear skin glutacogic soap, mga kaibigan. Ang clear skin, meron po yan siyang VCO. Ha? Alam natin ang VCO, nakakatulong yan ang gusto sa pagpapalakas ng resistensya ng atin pong skin. Ayan. Laban sa mga mikrobyo, laban sa mga UV rays, air pollutants, ayan, para makaiwas tayo sa iba't ibang mga problema sa balat natin. Ha? O, clear skin, glutacogic soap, mas nagiging fair apa ang atin pong balat, mga katropa, mga kaibigan. Available po yan ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Ang mga produkto ng Yestro Health, pwede nyo mabili yan ha, sa atin pong mga authorized dealers, ganun rin sa mga big drug stores, ano? Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, DGP, South Star Drug. Sa Shopee natin, ha, pwede kayo maka-avail yan, mga katropa. Search nyo lang, Yes to Health 2011. O di kaya sa atin po mga Yes to Health Wellness Center. Sa mga klinik po natin, ha, available po ang atin pong mga Yes to Health products.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Meron po ang tanong dito, ano? Doc, tanong ko lang po, bakit madalas ako umihi sa maghapon? Mga 30 beses na sa magdamag. Stroke po ako, half stroke, 64 na ako. From Batarasa po, okay. Sa mga stroke survivor po natin na ganito, pero sobrang dami naman sa ano, no? Sobrang dami ng times ng pag-ihi po ninyo, ano? Sa mga kababayan ng mga stroke patient, ano, na ganito po ang nararanasan, naapektuhan po yan yung nerve na nagko-control ng inyo pong urination, ano. Meron kasi tayong nerve from our brain area na papunta dun sa atin pong urinary bladder, ano, yung neurogenic bladder, ayan. Pagkaya napinsala po ito, mga kaibigan, no, na kumbaga yun yung apektuhan ng inyo pong stroke, ay may kumbaga wala ng connection or mahinang-mahina na yung connection ng command ng brain natin papunta dun sa atin pong urinary bladder, ano? Kasi ang ating urinary bladder is kumbaga involuntary muscle yan siya, mga katropa, ano? So kinokontrol ng atin pong brain area para magpalabas ng ihi. Ang problema, pagka wala na yung connection po noon, so mas madalas na ngayon, ano, yung pag-ihi mo, minsan hindi mo pa na-hold ng maayos yung inyo pong urine. Lalo na pagka humina naman yung muscle control dun sa inyo pong urinary bladder, ano. Kumbaga hindi na siya makakapag-hold ng enough na urine compared dun sa other people, ano. For example, yung ibang tao, nakakaramdam na lang sila ng talagang naiihi sila pagka puno na yung pantog po nila, ano? So doon na sila nakakaranas ng naiihi na pakiramdam. Pero sa mga tao na kung saan napakahina na yung control ng muscle nila o humina yung muscle ng inyo pong pantog, ano? Eh nahihirapan na kayo ngayon na mag-hold ng inyo pong urine. At mas madalas ngayon yung pag-ihi, maranasan yung pag-ihi, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, yan ha, sa mga kababayan na, ano, na isa pa ha, yung mga iniinom nyo rin na gamot. For example, meron kayong mga, ano, mga maintenance medications na ilan po dyan, mga katropa, mga kaibigan, meron silang diuretic na effect, ano? So, normal yun siya na papaihiin ka na ng papaihiin. Kaya dapat, sige-sige ka rin tubig kasi yung mga, ano nun, yung mga waste product nun, itinatapon ng inyo pong kidneys, mga kaibigan, ano? So, kinakailangan mo talaga na iihi ka na ng iihi, ano? Pero yung sa inyo, napakadami, 30 times, ano? O, sobrang dami naman yun. Kaya kinakailangan, ano yun to, palakasin yung yun yung urinary bladder, yung especially yung muscle po dyan. And then unti-unti natin ibabalik ano yung connection ng mga nerve mo from your brain papunta dun sa iyong urinary bladder ano. At yung paglakas mismo ng pangangatawan po ninyo ano. Iwasan mo muna yung ano. Wag na wag po kayong inom ng mga caffeinated coffee o yung mga nakakapag-induced ng pag-ihi ano. Ayan, wag muna mag-iinom ng mga caffeinated, highly caffeinated coffee, alcohol, syempre bawal na bawal talaga yan para po sa inyo ano. And then yung water na inumin mo, mas maganda po nito. Ito isang technique ano para hindi ka kumbaga mabuwasan yung pag-ihi po ninyo. Sa isang litro ng tubig, kumurot ka ng at least mga 3 kurot ng asin. Ilagay nyo po dun sa water po ninyo. Ano? Yung asin kasi, yun yung nag-hold ng water sa inyo pong pangangatawan. Na magagamit mo yun ng katawan mo, yung water na yun, at pag nagamit nyo na, tsaka mo palang maitapon sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kaya nga diba, pagka maraming asin, yun nakakain natin, mas marami na hold na water sa ating pangangatawan. So ang gagawin po ninyo, konti lang, 3 kurot lang na asin. Ano? Ilagay nyo po dun sa water po ninyo mga kaibigan. Mas makakatulong yan na medyo tatagal yung water na naiinom nyo sa inyo pong katawan at magagamit siya ng katawan bago ka iihi. Ano? So yun po ang isa sa magandang technique na pwede nyo pong gawitin. Ha? Plus, isabay mo yung pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin. Ang Santone Gold Herbal Capsule natin, meron naman siyang mga medicinal properties ano? Na nakakatulong para unti-unting ipanumbalik yung lakas ng muscle sa inyo pong pantog. Ano? Then yung Premium D3 naman, tumutulong yan siya sa pagsasayos ng mga nerves sa inyo pong pangatawan. Ano? Yung tinatawag na myelination process. Yan. Tinutulungan niya ng Premium D3 since meron siya mga essential fatty acids na kinakailangan for myelination process. Ano? Then, iwasan muna yung masyadong matamis ng mga pagkain, yung nag-a-attract ng concentration sa inyo pong pangatawan. Sobrang tamis, sobrang alat. Yan. Iwasan po muna yun sila, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Tapos, inom ka pa rin ng tubig. Yung iba kasi, nililimitahan na nila yung pag-inom nila ng tubig kasi nga ihi sila ng ihi. Ang delikado naman yan, mali-dehydrate ka. Mas maano yun, mas mahirap na problema na kondisyon kapag ka, na-dehydrate ka naman. Ano? Since stroke pa po kayo, ano? Na-stroke kayo, ay mahirap pagka may dehydrate ka pa. Ano? So yung water, control lang din ang water. Ano? Pero yung sapat na tubig, dapat mainom mo pa rin siya. And then gawin mo yung technique na tinuro po natin sa inyo. Ano? And then, sa mga pagkain, iwasan muna sa mga itong mga fatty foods, greasy foods na yan. Muna magkakain mga katropa, mga kaibigan. Ha? Ayan. Ito, another inquiry. Doc, may maintenance po ako sa heart enlargement. 65 na po ako. Pwede ba sa akin mag-take ng turbo? Romy po ito ng Palawan. Pwede po, walang problema. Ano? Kung meron kayong ano, kung meron kayong maintenance para sa inyo pong heart area. Actually, yung turbo kasi hindi siya compared dun sa iba na mga ano, mga male enhancer, ano? Ang turbo kasi hindi niyan papahirapan o pupwersahin yung heart mo to pump blood para ma-sustain dun sa pangangailangan mo during that activity or other activity. Ano? Ang sa turbo, pinapaganda niya yung circulation mismo ng atin pong dugo, mga kaibigan. Kaya nga pagka uminom ka ng turbo, hindi ka naman magpapalpitate eh. Hindi ka makakaranasan ng palpitation. Mararanasan mo, iinit yung katawan mo. Bakit? Kasi yung circulation mo bumibilis, ano? Yung circulation ng inyong pangangatawan. Di ba yung iba na mga male enhancer pagka nakainom ka at hindi ganun ka-condition yung pangangatawan mo, tapos puyat ka pa. Nako, ang bilis ng tibok ng ano mo, ang bilis ng tibok ng puso mo, parang kinakabahan ka. Ano? O, sa turbo natin, hindi po ganun mga kaibigan. Maranasan mo dyan, iinit yung katawan mo. Bakit? Kasi lumalakas yung circulation ng inyong pangangatawan, mga katropa. Ano? So, you can take ano, turbo food supplement for men. Even meron kayong mga maintenance medications. Ano? 65 years old, ako. Eh, kayang-kaya po yan ng ano natin, turbo food supplement for men natin. Ha? O, sa mga kababayan natin dyan na gustong sumubok na atin pong turbo, all natural ito ang turbo natin. Ano? Powered by Maca and Clavo Wasca, mga kaibigan. Ano? na yan sila, mga natural naman yan talaga sila, na pangpalakas ng libido sa mga kalakihan, pagkasayos ng blood flow, ano, ng atin pong pangangatawan, dagdag energy ng katawan po natin. Yun yun ay po-provide ng Turbo Food Supplement po natin, ha? So mga susubok yan, available yan ha, sa mga pharmacies, mga local drug stores, dyan sa inyo pong lugar, mga kaibigan, ha? So yung mga kababayan natin dyan na may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mula po kay Ma'am Luby ng Cavite. Okay lang po ba isabay ang Santon Gold at Santon Vitamin C? Yes, pwede po. Ano? Santon Vitamin C natin, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3, yan yung Ultimate 3 yun natin na pwede nyo pong intake. Ano? Yung time, yung ano niya, yung timing ng pag-inom, mas maganda po, we prefer na inumin nyo yung Santon Gold before meal, ano? Bago kumain. Ang vitamin C naman is usually talaga tinitikyan siya after meal or during meal. Yung iba, ano, sinasama nila sa pagkain nila. At yung mga oil-based na mga supplementation, like yung Premium D3 natin, Vision X, mas maganda po yan sila inumin after meal, pagkatapos pong kumain, mga katropa. Ano? Yung Santone Gold Herbal Capsule natin, before meal, mas maganda. Bakit? Para ma-absorb na kaagad ng katawan mo yung nutrients na nandun sa Santone Gold Herbal Capsule at magamit na agad ng iyong pangangatawan. Kumbaga, wala nang ano eh. Pagka kasi ininom mo yung mga supplementation, yung mga herbal supplement after your meal, hihintayin pa niyan yung hihintayin pa niyan na ma-digest yung mga kinain mo at ihahatid dun sa inyong small intestine for absorption, ano? O kaya minsan pagka hindi pa ganoon kaganda yung digestion process ng katawan mo, mas tumatagal pa yung mga suplemento dun sa inyong tiyan. Hindi naman pwede na pag ininom mo yung ano, ininom mo yung kapsula after mo kumain, eh o-overtake yan dun sa mga kinain po ninyo at mauuna siya dun sa ano, sa absorption na ng inyong pangangatawan dun sa small intestine, ano? Hindi po. Sabay-sabay yan lahat sila, mga kaibigan, ano? Kaya nga maganda na ang mga herbal supplement, katulad ng ating Santone Gold Herbal Capsule, inumin sila bago kumain. Wala pang laman yung chan mo, ano? Para dire-diretso yan dun sa absorption process na ng inyong pangangatawan. Masip-sip na kaagad ng katawan mo at magamit na kaagad ng inyong pangangatawan, ano? Yung mga oil-based naman na mga supplementation, mas maganda siya after meal naman siya iinumin para sasabay naman siya mismo dun sa ano, dun sa absorption, kasi ang digestion din ng ano, ang digestion ng fats ay nangyayari sa atin pong small intestine, mga kaibigan, ano? So pag maano doon ma-digest dun sa small intestine natin yung mga fats na yun na kain natin, diretso rin sa absorption, ano? Yung mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, ano? So kung pwedeng isabay sila, yung timing, mas maganda ihiwalay niyo po yung timing, ano? Pero kung isasabay as a general sa mga supplementation mo or mga medications po ninyo, pwedeng-pwede niyo po yan isabay, mga katropa, mga kaibigan, ha? Ang atin pong mga suplemento. Ayan, okay? Dok, mataas po ang BP ko from Renaline. Ayan, ako si Ma'am Renaline, mataas lagi ang BP. Nako, i-control niyo yung blood pressure niyo, ha? Lalo mainit ang panahon. Nako, akin na kailangan po ay makontrolled ang blood pressure. So, paano ko kontrolin ang blood pressure po ninyo? Kung yan po ay considered as hypertension na yan, mag-maintenance po kayo. Makonsulto kayo sa inyong mga doktor para ma-resetahan kayo ng mga maintenance medications para dun sa inyong pong hypertension. Tapos, ang gagawin po ninyo, pag magtitake na kayo ng mga medications prescribed by your doctors, ano, huwag mo nung papabayaan yung katawan mo, ano, isa sa ayos mo pa rin kung ano yung mga pagkain mo, yung lifestyle mo, and then idagdag mo yung Santone Gold Herbal Capsule natin bilang pampalakas ng atin pong heart area, pampalakas ng atin pong mga blood vessels, kasi yung mga gamot, for example, yung mga gamot na ibinigay sa'yo, ano, ay yung mga vasodilator, pampalaki ng ugat, ano, kasi masyado nang kumipot yung mga ugat po ninyo. So kinakailangan mo ng mga vasodilator ngayon, ng mga medications, ano? So, kinakailangan mo yun para makadali na maayos yung dugo sa inyong pangatawan. Habang iniinom mo yun, kinakailangan tulungan mo yung katawan mo, tulungan mo yung mga blood vessels na mapatibay sila, ano? Kasi over time na nangyayari na pagka inom ka lang ng inom ng mga vasodilators, and then wala kang itinitake na any supplementation, anong nangyayari niyan, nai-stress ng husto yung atin pong mga blood vessels. Ano? For example, pag inuman ng maintenance, lalaki yung ano, yung daluyan ng dugo po ninyo. And then after na makainom ka ng mga maintenance, ano, mawala yung effect nun, liliit na naman, babalik sa dating kipot, ano. Eh pagka hindi mo sinusupply yung katawan mo ng pampatibay dun sa elasticity ng inyong po mga blood vessels, over time, ma-worn out yung mga blood vessels po na yun, mga katropa, mga kaibigan, ano. Kumbaga sa isang, ano, kumbaga sa goma, lulutong sila, mga kaibigan, ano. At hihina na yung integrity nung, ano, nung elasticity ng mga, ano na yun, mga blood vessels po natin. Ano? So, kailangan mo vitamin C, santon vitamin C. Kasi yan ang meron pong kakayanan, ano? O meron silang properties na tumulong sa atin pong mga blood vessels na mapatibay po ito sila. Ano? Plus, yung Santon Gold Herbal Capsule natin, and then yung Premium D3, meron din yan siyang mga kakayanan na tulungan yung atin pong pangangatawan na maging maganda yung daloy ng dugo sa katawan natin para hindi naman mahirapan yung ating heart to pump those blood, ano, to circulate sa atin pong pangangatawan. And then yung quality of blood mismo natin natutulungan ng atin pong mga suplemento na maging mas maganda. Ano, kasi pagka masyadong malapot yung dugo mo, masyadong maraming waste, ano, masyadong acidic, napakaraming asukal sa iyong dugo, mas mahihirapan ngayon yung inyo po mga blood vessels. Mas mahihirapan yung heart area mo na i-push yung masyadong malapot na dugo na yun throughout your body. Ano? Kaya yun ang trabaho naman ng mga supplementations natin, especially yung Ultimate Trio natin, na tulungan yung pangangatawan mo na ma-circulate yung magandang dugo sa iba't ibang parte ng inyo pong pangangatawan. Ano? At pagka nagawa na yun ng maayos ng pangangatawan natin over time, ano? Magsasabi naman yung doktor mo, oh, babawasan natin yung maintenance mo. O ganito na lang, yung inumin mo, isa na lang. O yung dosage niya, ganito, 50 milligrams na lang. Ganun po ang mangyayari po sa inyong pangangatawan. Ano? Pero yung iba na, ayoko mag-maintenance kasi baka masira yung kidney ko. Ayoko minum ng mga gamot kasi nakakasira yan sa, ano, sa bato, sa aking liver. Ano? Eh, mali din po yun, mga kaibigan. Ano? Kasi mangyayari yan, mas mabilis pang mas mabilis yung epekto ng sobrang taas na blood pressure compared sa mga side effects na iniisip nyo dun sa mga gamot na inyo pong iinumin. Ano? Kaya sa mga kababayan natin, ha, you have to balance, ano? Yung mga ano na yan sa pangangatawan. Kung ayaw mo talaga na mag-take ng mga maintenance medication, see to it na in the first place, iwasan mo na kaagad yung maaaring maging dahilan ng pagtaas ng presyon po ng inyong dugo, mga kaibigan. Ano? So, nakailang matulog na maaga. Ano, kumain ng mga masustansya ng mga pagkain. Umiwas sa mga matataba ng mga pagkain. Masyado matamis ng mga pagkain. Masyado maalat ng mga pagkain. Iwasan.
1: Exciting! The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay misis. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong.

0: Malapit na butika. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Wala una, 33 na siya kahapunan katropang oras hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. And kuna diha ang ato ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa pampalipon sa inyong immune system. Labi na ka ng panahon ng init ka ayo. Mo na hinungdan nga, masakit ka katropa. Well, make sure nga na may partner. O, dapat dili lang sa love life, adunay partner, ha? At ipon sa iskutan ng panglawas mo, napili ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa nga mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa atong physical store ubos sa atong istasyon sa Z Plaza building. Nagapahigayon ng free consultation and general check-up. For the information to the public nga wala tayo ipahigayon nga free consultation and general check-up karong umaabot nga Domingo tungod kay adunay mga meeting ang atong doktor sa kaulohan. So si Doc Bernie dili available. So, sa mga ina inyo mga iaandi nga nagaani diri sa ato ang klinika, kasi moabot din sa ato ang klinika niya, wala si Doc Bernie. Sundays, duha ka Domingo, wala si Doc Bernie from this coming Sunday to the next this next Sunday o next pagit nga Sunday. Consecutive Sundays, wala si Doc Bernie. So, ibutas ninyo mga kalendaryo nga Hunyo, Domingo, mga sumusunod nga mga Domingo sa Hunyo na punta magkadunga, magkakita ay, ha? Pagpliti naman, pati rin mahalag pliti rin. Oo, oh. Make sure nga pahibaw sa inyo ha din ha, ibutang sa inyo mga kalendaryo, wala. Take free consultation o general check-up karong umaabot nga Domingo o sa sunod Domingo katropa. So, Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health.

you're doing. I don't have a heart. I don't have the heart to hurt you. Oh, sana all. Wala siyang puso para saktan ka. Meron sa kanya, kundi ibigin ka ng tunay na ikaw lamang kanyang sasambahin buong buhay. Amen. Ayan. Diba, iampo magid na to na sa Ginoo nga makita tagtao nga mahigugmaon ta. Listen kayo, mangitagtaro nga lalaki ron ay same mo sa babae. Actually, why mapili day? I'm not a believer of ang laki, ang bai. Dili ko na believer nga tanang laki, tanang tanang bai. No, everyone has the capacity to hurt and to love. Spelling daw DJ. Oh, let's not talk about it. Let's just talk about the thing that really matters today. X-rated na Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan naman, totoo na yan. Eto na po, welcome back sa programang X-rated hangtod alas stress. Aha, sa kahaponan.

na di ba, Doc JJ, pag mabutahan mo agu da yun. Sakto kayo, no, gi-practisan dyan ako ni FX din ni katropang John Cator. Iha po ba ini dini? Mapindutan yun na naik ka ng exclusive. Makita siya ang tagiya magod ani reporter. Slash DJ. Spinner. Ano? Talented kasi do. Si katropang June. Hindi ako naman ko sa among drama-drama. Uy. Sa mga drama na mo nga. Imbis among himuong amahan si Doc JJ. Mahimo naman siya bibi pa. Mimbi babae sa among drama. Ay, nako, ilong si mga taxi driver nato din ha. Ayan, si Boss Div lang. Ipagpakailap ng balita, ha? Kita sumpay ani drama nato at lang ko sa sulod. O, sumpayan doon na mo, ani. Wala na, di manawagan tanan. Pagpuyo na niya katropang James. James, tagapasamal. Kung nakabalo, nakadungog pala mo sa among drama sa una, no? Parehas gid mo ni Ma'am Lalay. Ma'am Lalay sa una, di magin na mo tanong mga inana-inana. Katong kami ang drama. Rakahan na ba ko Ma'am Lalay? Ano siya nga? Sukad nga, dili na kamo nila June 14 o ni Doc JJ. Wala na siya katanong X-rated. Karoon, di siya mo tanong na ako. Bisag amiga mi anak. Tanaw na daw siya balik. Mabalik daw mong tandem. Grabe na ang pulis yung Lalay. Di ba madaghang yun? Ang hapon di ay si Jilo pud sa Macau. Ano na nag-usa si Jilo? Nag-look? Ang hapon di sa inyo di sa silingan ni katropang Rafael Baring. Actually, gisugo ko ni Rafael Baring yung mapalit atong turbo. Hindi ko ayaw palusot pag-usok ko Doc JJ. Yada ang silingan niya, listener na to. Pero di ko mo to, oh. Usay, pwede rin mo ganun ito ipaangkon sa uban. Matatay ba? Pwede siya din mo gamit. Unang, Rafael, pagahi well. Maraman na siya gudong. Saksi ba si Mama Nami ganiha? Hangin ang juga nga, ako ang mapalit kayo, mauwaw ka dito sa silong. Mauwaw ka mang gudong. Normal lang siya doon. Oo, gusto kayo. Bata-bata pa man ka. O nga nung nangita ka na. Dahil pa ito mga katropa, date out to, magsugod na nga itong X-rated drama. Hindi na ito madunggan ka roon. Hisguta ng gugma na po din. Nakasuway na bang mo na naglibog mo sa inyong gibati ngadto sa tao? Tungod, wa mo naglibog kung nakagusto mo. Naglibog mo o kung anong nakagusto mo sa kaparehas ninyo o identity. Gender identity. Ayan! Yeah, libog na ni. Sa Tagalog, iba yung libog eh. Ayan! Kasuway na mo, ano, nagpangutan na mo, o nga anong nakagusto ko niya? Ano bang meron sa kanya, iwala namang bumubukol sa kanya? Ayan! Ayan, ba, those kind of questions na makaingon mo o tao pa ba ko? Normal pa ba ni? Uy, muna ito may balaan ka ron. And I need you, mga katropa, all throughout sa itong drama. Aron, kung unsa may kinalang pa nga yung tambag sa itong letter sender at itong mahatag niya, ha? Muna, standby lang mo o paabuta. Una na ko na siya ipadungong sa inyo ang drama. Ani asa ang kanta, oh? Para sad makarelate mo. Ani sa mga naay nagustuhan na pero naglibog sila dapat ba nilang magustuhan. Anyway mga katropa, alauna 44 na. Here's Maria Mora. Maria? Maria de la Torre. Puso ko ay titibo.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa tayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Diba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanan sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Dear DJ RC, palihog. Please. Hinaon. Taguan lang ko o tawagan lang ko sa pangalang Dodoy. 26 anyos na ko, DJ. O kini nga akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod sa nahitabo sa akong kinabuhi. Kay dili man inyong kinabuhi. Sugdon ko ni sa pagsaysay. Sa panahon nga wapa mo kay bao kay wapa na ko saysaya. Bitaw DJ RC, hinaot ko nga pinaagi niining ako ang akong suwat sugilanon. Mahatagan ninyo og kinabuhi kini ug mas dali masabtan sa ato mga suking tigpaminaw. Sa pagkakaroon na kinahanglan ko sa inyong mga tambag, opinyon o suhisyon, hatagan unta ko niyo og higayon. Kini ang akong sugilanon.
1: Haya, haya, sukumigo. Hapit naman ang ilang kasal.
2: Maulagi, Baylino.
1: Kining, Bay, pila magyud ka anak ang imong gusto?
2: Bisag pila ang ihatag si Ginoo akong dawaton.
1: Aw, okay ra sab.
2: Pero ako, gusto gyud ko nga ang una namong anak ni Elaine lalaki. Gusto ko nga himuon ako siyang junior.
1: Aw, paningkamuti yung nagmaayo. Human sa yung kasal, bay. Pero bay, ay kong inahanga, wa pagid mo nag-una-una si Elaine.
2: Ah, bitaw, kaduha pa eh. Pero mas ginahan kong mabuo ang among anak ka ng kasal na ganyan. Aron doon ay bindisyon.
1: Oh, okay kayo na.
2: Mao nang ako, naginaminam lagi ko mayo alang sumabot namong kasal ni Elaine.

0: usa na lang gyud ka buwan pa buton og makasal na gyud ta Eileen.
1: Oh, Dodoy.
0: Gusto na ko nga ugma mauna ang atong kasal.
1: Ikaw ha? Excited kay ka?
0: O nga naman dahi ikaw. Wabali ka ma-excite sa atong umabot nga kasal?
1: Ganun wa man. Siyempre no. Naginamhinam taon ko.
0: Oo, oh, abin ako gwa.
1: Mahimo nagyutika nga ba na Dodoy?
0: Elaine.

0: ambot ni mo.
1: Oh, day? Noong siyam ka, kalit mo lang kagalam niyo eh.
0: Ay, surang-surang bi, giwa ko sa mood.
1: Day?
0: Ayaw giwag sa muka. Kitingalik magmahay ka lang anya.

0: Noong siyam ka, doa na lang noon kasi manang pabuto nung makasal na ta. Nyalain na kay kag tinagdan ako. Unsam guday? May problema ba?
1: Problema? Wa man.
0: Ah, unsa giwa? Di ka makalimod ako. Doon na kay gitago na ko.
1: Wa lagi.
0: Sigurado ka?
1: O lagi.
0: Bantay bitaw ha. Tuod, kung kuyogin niya ko silang liling ha? Ang yun na to nga siyang mukhang taon niya sa tong kasal.
1: Kalayad to eh. Kay gikapoy ko.

0: Day, pila na lang yun ka adlaw ang pabuton o makasal na kita. Nunsa ka?
1: Dako kay ko gahimo ni bungsa.
0: Ha? Nga naman?

0: Maong pasilo ako. Pasilo ako.
1: Hindi ko makatawin. Hindi ko makatawin.
0: Sige. Sige. Sige. Napati ko, Nonoy. Nawatol ko ang imubuhat na ako. Sige, napati ko. Pero sa utamang, hindi na naman eh. Nakasaan ako ni mo. Ugmabdos ko nga di ikaw ang amahan.

0: dili gid ko makatuo nga maotoy nahitabo ni Elaine DJRC. Pero unsa on taman nga niya naman eh. Naglibog ko unsay angay nga buhaton. Paminaw na ko. Paminaw na ko nga. Na'y lami iparayon aning kinabuhiya. Maghubog-hubog na lang siguro ko, DJRC. Aron ba nga, mas malimta na ako kung unsa may nahitabo sa ako, ah. Ugsamuan ni Elaine. Og, tugod din ni DJRC, naluya kaayo ko tungod kay nagplano naming magpakasal. Nagplano naming magka-baby me human sa kasal. Sa may angay na akong buhaton karon nga namabdusa naman si Elaine.
1: Buang kayo sa... Buang kayo ko... Ako na sa ikiya sa iya. Pag-uaw, pero tungod sa iyong pagbuang na ko ba? So,
2: bay. Ay, ayaw lang kong palabi. Gunon sa mangga.
1: Eh, yun lang kong magaya, bay. Natuga, nakadawat ko. Ha. Baka tawa-tawa lang ko. Pero sakit kayo. Akong dugan. Tungos mo itabuwa ko'y naong ay katubang sa kuha kaila. Tugot sa mong itabuwa.

0: Anak, doon na pa'y dagang babae nga imong makit-an.
1: Doon na pa ba ko yung ikasaling sa mga babae, ma?
2: Ayaw iparihas ang tanan, Dudoy.
1: Pa?
2: Dili parihas ang tanan. Siguro kung sa una kisakitan ka, sa umaabot, kalipay na ang nagpaabot ni mo.
1: Ambot lang, ma, pa. Ambot lang. Umaangkon pa ba na ako ang giingon ni mong kalipay?

0: भाई लाद ना।
1: आज का पुई भाई
2: Nusa mga gawi? Kanusa mga kamo abli siya mong kasing-kasing yung pagbalik? Aro may gugma ka pagbalik?
1: Ha? May gugma? Aro masakitan?
2: Bay.
1: Ah, lisod. Lisod kayo. Lisod yun kung magpatintal pa kubalik. Huwag akurang masakitan sa kawahian.
2: Bay.
1: Mga pasa ko, Ana, bay. Pasa ko.

0: Ay, Shaira.
1: Ray lang, Dudoy. Ah? Ay lang, Shaira. Kalaki na kung dako. Manang Zay na lang.
2: Huwag yung kaya ngayon matumboy sa'y. Kikwapa ka.
1: Sumbago nung tikaron. Tarong, ha?
2: Oh. Ay, lugod ka suko.
1: Yaka na, oy!

0: sa mani?
1: Nagpalit kong snacks. Gotomanggod. Gapilan lang di ka.
0: Oh, kini ba? Labon ng gigotom ko. Salamat ha.
1: Say, kanang ngutan ako ni mo ba? Kasuway na kaguyab?
0: Oh, oy. Kining naw nga. Mabintahaan ka ni. Suway sab oy. Pero karon, sus, pasa ay. Mga almost 1 year na nakungawa manguyab. Pahuway sa, likay sa sakit sa kasing-kasing.
1: Lalaki say, nakasuway ka na.
0: Oy, buyag. Kilatan ta.

0: Bay.
1: Saman. So may plano ni mo? Wala kay plano manguyab?
2: Galong makaingom ka na, be.
1: Kwa magod ka nang... nabantayan ako ni mo ba? Wa na ko kakita ni mo nga doon ay giring iringan nga ba, bay?
2: Wa pa.
1: Bay?
2: Ay, sabay dalian. Sige lang, gay. Sige, okay na. Mabuti talaga ng bayo na. Hapit na.
1: Ese. Bebe. Kinsama lang ba?
2: Secret lang muna sa pagkakaroon.
1: Ay, bahiya ni mo ilaya sa dimo. Sultihin na lang good ko.
2: Unya na lang, bay. Unya na lang good.
1: Lala, ikaw good.
3: Uy. Salamat aning chocolate ha, Dodoy.
2: Wai, sapayan, Sarah. Say?
3: Ngano ka, Dodoy? Uy, ngano ka, uy? Unsa man, may hugaw ba ang akong naw nga imo makong gitutukan og sama ini?
2: Mm-hmm.
3: Ngano ka?
2: Awa, Zaira.

0: Wala ka daw, tanga. Inisod ka, ayaw na. Inisod ka, ayaw na. Di ha, kung ayaw. Kasi may di, sa to sender na to, ay, kalimot ko siya pagkala. Dudoy ni ay. Uy. Isod ka na ginana, doy. Unsolicited, unreciprocated love. Pero problema mong kudya, doy. Gabi si Dudoy, oy. Natagam, pero dito nahigugma sa tibo. Ay, posible ka ni mahitabok kay katropang almi. Matuok siya kung almi matar. Kabitaw, no? Kabaman ko nga, actually, no, para na to, posible nga makaingon tang, ah, gugma na sad. Ah, kagamay na problema, ha? Wait until you become, wait until you're in that situation. Nasaan man dyan may gugma, day? Ako dai kwarta anay na lang gid ni ako. Kaya tong last na higugma ko. Nag sige kog pahilot kay Doc JJ kay sige mo kog kabuhion. Di naman mo kaon si Chinita. Nasakitan og di man gid siya kalimot sa siman. Maghilak-hilak man diri sa but. Manang kung ako no di makasabot ra jud ko nimo doy kung ganong dugay ka kaget over atong imong ex. Lisod po kayo ito, Doy. Eh, kaya nga, karit, sabo pa mo nga, di mo mag-baby niya. Siya, nagpa-baby sa ubay niya. O, din sa ito mga tigpaminawan. Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa ito mga station diha sa Mindanao. Tagum XFM. Hello, si inyo, Ariha. May pagpaminaw. Sa ito ang XFM Cebu 88.3 Facebook page viewers. Hello, si inyo, ha, din ha. Sa mga naminaw, pinaagi sa atong radyo. Kabaw man ko din ang uban, naghunat pag unsay itambag nila kay magkaingon sa gdi man kay nibugat ning tambaganan. Ay, makaya ra man ning Chinita. Dahil naman kung ako'y mutambag, good, ay, kay murag dili man ko lambing kay mutambag. Kung ako lang gid paistoryahon, dong, ayaw na lang ko paistoryahan. Gusto manawag din ha, open na nga itong linya 0995-994-6868. Ano lang, tawagin lang nyo ng linya niya kung makatawag mo. Pag manawag gani ha, kung mutawag gani mo, dito din mag-hello. Oo, pag may kag, hello, ana, dayon, di na mag-uwat sa kuwan kay palungo na dito sa mong technician. Eh. Mahurot mo itong oras dahil higilo-hilo dahil. Ay, napay mga manawag sadpon. Kung hutno itong oras, di sige ginilo-hilo sa pikas linya. Huwag ka nos amo manubag, mahurot itong oras. Yan na po'y uban diha, nga gusto ako'y mutubag. Di na ako, maako ang trabaho dire. Oh, na, ayun na mo pangutanag, Chinita, ne? Kaya, Jubin, ne? Ano na, ha? Imanin ninyo, pag lalaki gani mutubag na, amo anang kinakusgan na. Night time nga ugwagi pangutana ko ngano lalaki mo tubag malamang Jubin man niya pangandi lalaki gid siya. Di ka na gid ha inani ginato patakaran din. Okay, naman tay technician. Ang technician mo na siya mutubag kay ngano man. Siguro doon sa niyag magtinarong mo on air kay basing musingit na masad mo diri og tabadiday. Para sa tong niagi ginang kog baho dog tabadiday. Nag on air giing na nga baho kog tabadiday. Pura bag nakabilang kad ko siya tubangan. Mga kabasig mabanta ana ba? Makabayad tag 50 mil. Wala siguro doon ginato ha. Pag sabot-sabot lang ta din ni. Eh. Pareha sa pag bisa kong technician ni nang ginabuhi ra sad mi din ni. Ayon ta mo pag kuan di ha. Ina maglangas. Kapoy kay mo ay. Sige, open natin linya. DJ, mayong ulto, shoutout ko kay Buknoy nga wag ganay sa drama ni mo karon kay Way Palami daw. Unsa kag akong teknisan ako ang paaguloon. Taguhat na bagid ni siyang mga gunit o microphone, makatilaw gay mo sa aguan ning Doc JJ, makaingon yung bugha. Makapangutan na, bugang anong nigahi kining ako ah. Ano si Justin Catalan, maminaw rin sa akong programa kay magpalpal. Parehas kid mo atong kuan ako ang X-rated drama atong ni Agi. nga sige na lang niya og pinalpal. Di na mo gahe sa tinuod nga tao. Katong nag-practice siya sa gira, sweeto siya. Pero katong nanas tinuod nga gira, wana. Ang sundao ni Manoy, di nakapabuto. Si DJ, mga saba man. Uy, sa mga bago lang din na minaw sa itong istasyon, labi na sa kong programa, best in pangasaba, gig ko. Ang tawag na kuha ni online pangasaba. Pero kung baguhay mo din eh, ay, maghawa in town. Uy, nangita, may listener. Anad-anad lang mo. Kaya kaya akong pagpangasama, dama ni pagpanga. Oo, dama ni sa ako ang pagmatuto. Ah! Pagpanga o pagmatuto. Oh, DJ Ingon Buknoy, ungol na lang daw ni mo. Para ganado daw siya sa work niya. Ah, usay pag humana anak ko, mulitso pala siya CR. Huwat lang mo og ma-install na ni Doc JJ ang ako ang iyang microphone. Kay ungol everyday yun. Mo-request lang gani mong isa ka ungol. I-on na ng microphone speakers, makatilaw o makadungog yung mas ungo sa byuda. O na nga. Anong wapang may nanawag ron? Ako na din. Hello, may hapon. Ah. Sige, may hapon.
1: Hindi ko maon air, though.
0: Walagi ko maon air. Ana ka, ana ka.
1: Microphone ba?
0: Na-catch on air, good ka, Mads. Ana ka, wala gi ka ma... Uy, lambing gi ka kay Kuan, ay, Doc JJ, ay, kabantay na ko, asak pa.
1: Ana ka. Ay, siyempre, kaya. Dili na ko. Okay na lang. Ha? Ay,
0: ana ka, wala gi ka ma on air, Doc. Sakpan ka sa... Wala lang ko. Sungugod lang ito.
1: Hello, D.I.
0: Ano mo? Grago kunin mo.
1: Oh, yeah. Hello,
0: Dahil pa ato, D.I. Mads. Nakadungog mga kay Dudoy, no? Nahigugma man siya sa laki noon. Sabi na, naglahi. O saman, D.I. O saman, ipadayo ba niya yung gugma dito sa laki noon? O undangon na lang niya ginhawa. Ginhawa, I mean, higugma.
1: Dahil makalit na tataana. Ako, bitaw, no, kay...
0: Wait lang. Tanang drama na to diri ba na relate yun ni mo, Mads? Wa tay drama diri nga dili related ni mo.
1: Mo gani?
0: Dili jud ko ni mo ay.
1: Unsa may naman koron? Mamuyab na lang ko pareha na kong babae kay tumoy man double bed man gid ko.
0: Ah, double bed jog ka.
1: Man gid ko ana double bed ko.
0: Hiling gid ka gunting ha.
1: Nga ako ang ni gugmaon kay di man makontento og usa. Gusto mong daghan.
0: Nga karon.
1: Nasuway na nasad ko nga sa ikadami gayon kay sa primero nasad paan ba kong cheeks kaya nga nung nalakong nanguyag na pareha naman eh. Mutray nasad ko karon kay mo. Huwag mong ko'y swerte sa mga laki.
0: Ayaw po bangga og cheeks nga wa siya kabaw po.
1: Ayaw!
0: Dito na po kang panghukad bisag dito gusto mo kaon. Mura po na alanganin. Ay na, agad pangunta na agad mukaon ka. Ana ba? Importante ba na? Mukaon ka? Ana? Dili ka dito rin kaghukad. Bigay na mo kaon. Na.
1: Ayaw. Kung ayun mo sakiton, ngayon kung saman ko pagtuunin mo na ako, masakiton kay sakiton mo kaon ba?
0: Away. Waya, klaro. Dahil madugay ta malangan tan.
1: Ayaw.
0: Nga kanin man ko diyahang. Para
1: sa sinde, no?
0: Go.
1: Para sa sinde ka na. Lapa man niya itong sakod. Tawa na lang ko ito. Kahalag. Naibata nga din mo ha. Lapa man ka ni mo.
0: Feel na ko na po na kato sila po na po ito'y pamilya mo rin ni Uba na po guruto sa laki oy. Paminaw na mo. Ni Uba na po.
1: Dili ito siya para imo. Pangita lang goblain mo.
0: Ako ah.
1: May daghan.
0: Ano on, sige. Padayon. Ano siya pa may imo'y kasulti?
1: Kanang, huwag manggo, dili manggo na pwede na motit so di ay nakakuha kong lesson sa ko ang kabarkada. Salamat inya. Kung mangayo di kita part niya sa kinabuhi, kinanglan pangayo o hindi nato lang sa labaw nga pagkubuhat niya. Ato ginapangayo niya nga.
0: Ampo, ginampo.
1: Ma-o ba ni, ma-ako na ba ni? Kaday kong sign, ako na ni.
0: Ako a ba ni? O sa silingan pa ba ni? Ana ba?
1: Para sa silingan pa ba ni? Hindi, deta, pwede nga mo-desisyon na wa siya. kinanglan na asya. Salamat kayo sa nag-advise na ako, gani ha.
0: Yes. Ingang pag-ari daw nila, aron daw mas kalmado ang imong kasing-kasing kung mangita kag higugmaon nimo, da iampo siya.
1: So, mo na yung advice gani ha.
0: Ano na pag-i ko eh?
1: Kuno na akong pagpangita, kinanglan na ako na siya ni panangid sa magbubuhat ko niya, mga ikog sign ko ako na bagyo. Para dili na kumuhila.
0: Correct. Oo. Ako mangani, magampo mangani ko, maingon siya ko dito. So, dyan ako gingon nga. Ang gusto gid na ko nga lalaki, na irespeto.
1: Hindi matakabuot, ana.
0: Ay, dili makabuot, ana. Uy, dili pwede maminyo tagway respeto. Uy, naunsa magkakaya. Ay,
1: ayun, di
0: ka niya. Usugot, rasak ko ka na ikaw makakitagway respeto. Dapat, dyan, isa ginamag.
1: Magali nga. Nga, advice-an ko niya kanina nga, una ko muhatag sa matangis na kung buo kinangran, manangit siya ko sa labaw ng magbubuhat ko.
0: Yes.
1: Ako ba ning ikaw? Ako ba ning buhaton?
0: Oh, ano rin ka?
1: Okay ba ning?
0: Kanang Lord, gai ko og sinyales.
1: Gai ko og sign.
0: Oo. Oh,
1: mao na ba ning?
0: Siya na bagyod. Dili tungod kay Shaba ang dahilan kaya di mo na akong asawa nangayo og sign ang gihatag nga lo ang gihatag logo sa red horse mo maong gitagaan og
1: hindi
0: og palahubog gabana masa uya na mas to mas padayan.
1: Di mo rin na niya panakit butas ay muragwa man siya na in love na
0: good. Ah. Wala, mayroon niya mo siya na in love.
1: Sa sunod gani, mao gina advice ni asa ako, adi na siya pamensyon ka na kung mangita ka rin sa kinanglan nga manangid dito sa labaw na to niya pag-ampo ta nga sakto ang akong desisyon ugi na kita masayo.
0: Oh. So, salamat kayo, Miss M. Nabi ako'y joke kung tagibasa ay wadyo ko ni magitagaag chance, Miss M. Nainiingon. Tama. Din nainiingon ko diri, Miss M. Di ba ingon kag sign? Balay to, i-flash Doc JJ. Lagot ko ba kay... Nata to eh. May nawa ang joke. Naidirig i-comment diri, oh. Ana siya diri. Ingon man daw ka og sign. Lalaki ni Day. Ana siya oh. Tungod nagisgot si Miss M og sign. Ang iya daw ang asawa daw kani adto nangayo po daw og sign Miss M. Nya ni ana man ang gihatag man daw nga sign kay logo man daw sa Red Horse. Motong. Motong.
1: Alam, balikan. Pangitaon ito lang ako akong ex niya. Palahubog.
0: Oh, di ba?
1: Palahubog.
0: Oh, good sign. Ang programang ito ay hindi po bayad. Kung naghisgot man kami ng sipa na kabayo na ninipa, hindi po kami bayad yan. Joke lang yun kasi sign po yun. DJ, langita kong uyab. Abi ko imong uyabon si Miss M. Salamat, Miss M! Katropa mo!
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Miss M, ago na mura gyud sag naipit lang sa portahan. Nangyay siya ako, ah, ara lang, ah! Dahil na paminawan sa ako, ay mura mo ko kandi. Mas lamay pa maminawan si Miss M. Oh, sige to, 24. Kapili tamab ta, karas dos crying top. Open ang atong linya. Try lang og panguyab ni na si G. Basin dahil ikaw makapausab niya. Diba, basin lamang. Wata kahibaw. Ingon ni Charlene. DJ, nangitag uyab akong kauban si Jello. Ito gratay programang Wanted Kilig, di mo manawag. Always should be naminaw sa imong drama, DJ Guapa. Ingon si Justin Catalan. Mauba Justin? Salamat kay Justin ha. Kadiligid masipid ang matag-adlaw nga. Ano, ako mo napaminaw sa kong programa. Dakong kalipay, nga ako ang gibati din eh. Sa kanunay ninyo pag-uban-uban ako matag-hapon. Dungag sa kabasa sa akong ilok. Salamat kay Justin. Kung ako panimo dudoy, may gugmaman gani ko og balik sa laing babae. O sa laing bae, pagpabilin yun para sa imong life. Lisod na baya, oy, hello. Oh. Lisod baya og pasakitan ka og balik mo sa ayaw jud ihurot imong love sa isa ka babae, Dodoy. Hello, may hapon. May pagpaminaw. Kinsa ka, kinsa siya, kinsa tangtanan. Ako na lang matubag. Di man matubag. Hello?
1: Hello, MJ. Si Mrs. MJ.
0: Kung natay Mrs. Matay Miss M, napo tay Mrs. M.
1: Oh,
0: Mrs. M, ayaw nagdugaya, ibugwak ng imong mga tambak diha.
1: Kung mayon anang siya, DJ, napakiya siya sa gugma, panang palaom, pakiyasun, human, pasaligan, daghang mga babae o lalaki sa kalibutan, dili pa perfecto, sayok sa babae, nga naman siya nito hindi, nga ako na kay gasto ang lalaki, dapat ito siya siya daan nga, buntis na siya, upira ang tao, nasi anak daan, single mom siya, ay sa siya gikasal.
0: Mm-hmm.
1: Ya sakit ba ya sa lalaki, masakitan mo gani ang babae. Di ba ang lalaki, masakit ka, ayaw ang dalatian, DJ.
0: Tinood. Agree jo ko ninyo, ha? Dili ba't pasabot ng lalaki, di na masakitan, masakitan ang tao na sila, oy. Kadi ba ya, pirmi na gahi ilaha, muhumok sad ba ya na...
1: Ay, gani ng batong bantilis, maski usap pa ka... Kuan ni Jay?
0: Tinood.
1: Kana ba kang tao nga, sinabi sa kasimpasin, mag-love ganiya, dili ko siya madala ni Jay?
0: Sakto dyan ka, Mrs. M.
1: Pagin na ako sa una ni Jay, si Minis, may nga nagkaulad, then wala kami nagadayon, dili gid kami para sa usag-usa. Para sa oray, bahala na to, na ay time nga ikaw maminyo sa imong palad, na po'y dili. Pero dili na lang nato ipamugos, kaya ginuray nakaibalo sa ato ang kaluluhong.
0: Correct. Actually, ang tanan naman gud ang labaw na kahitas ano ba ginakabaw gid sa tong kapalaran.
1: Correct ka diyan, Digi Chinita.
0: Dahil diyan, isang ago ito para sa iyo.
1: Ay. Ay ang listener dito sa Mercado Digi. Daghan kayo niya, mailan niya ako Digi.
0: Asa nga merkado, oy?
1: Poblasyon Barili, DJ. Ako ang Mr. DJ. Si Mr. I. Naadi to, DJ. Naminaw yun. Karang sigurado yun ko, DJ.
0: Ala.
1: Ay, ah!
0: Di ko ka...
1: Bilang ako dulo, DJ. Kaya wasag pa niya.
0: Kanang, salamat kayo sa mga sugo. Hindi paminaw nato diya sa Barili.
1: Salamat ako, Kinita.
0: Akong kasing-kasing. O kalipay nga nakakaroon din akong ibati, dili na ko kayang ipagawas, pinaaki sa mga pulong, apan ihila ko na lamang. Apan kining ako mga paghilak. Kaling ako mga paghilak, dili tungod kinasakitan ko, tungod gikan kini sa kalipay. Salamat. Tinood ko diyo. Ay, sige lang, mula ako diya po sa Barili. Una ba ko'y nautangan diya sa Barili sa Tuniagi? Kabayad na ba ko? Isa ba pwede mo... Isa ba pwede na ko nga mo... Pwede mo... Tapal, ani? Naningin lang po betos ka to nga sa Bayrono. Kapuya, gina ni mga nabuhi.
1: Kaya matakban ni Jay.
0: Ha?
1: Si Kupa na lang ko siya dito. Aron siya matakban.
0: Di, ako may nangutang. Uy, wala bang ko... Ako may nangutang. Gitagaan ba kung 500? Sige lang.
1: Okay, kanang gift po nila siguro DJ.
0: Sige lang, kay bayaran na nato to eh. Ano rin yung nagpait, mag-untaw eh.
1: Hindi na ko DJ kay andam ko sa gana at i-make up ko DJ.
0: Ano, uy, mag-make up, deka, Mads?
1: Manahag, DJ, ikaw pa DJ, love ya ka na mo DJ.
0: Uy, sarang. Tama na, uy, may ulug-ulugan ka mo, puto ko na ba ako, basta inag ko, nahigugma mo na ako, matuugid ba ako, muna, nailad ko glaki.
1: Babae, rehigugmaon.
0: Mati pa,
1: usa ka babae, puro mga babae. Kung may kaplagi, kasi
0: ka tungo, DJ. Ang tawag, anak Mads, platonic love. Salamat, Mrs. M. Masinig, masaag kong Barili puhon. O ka na mga nai, mga ingon, naminaw na ako puhon. Yang actual day, no, di ko nyo mailhan, kaya gwapa kay kong Facebook.
1: Imuhang live, DJ, sa
0: XFM. Salamat ka, ayo, Mrs. M. Ang pagpaminaw, sana po ka na ipagawa si Jok Jin. Nga kay, palangga man ka, kunin mo. Pwede ba na masabuan ng manok niyo, diya?
1: Ayaw!
0: Panarami niya ni Doc JJ, kay magdaming tuba.
1: Ayaw!
3: Oh,
0: natuon yun ni, parehas mi. Salamat kayo, Mrs. M. Ay, thank you, Bita. Salamat. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw o suporta sa mga istasyon. Dako na kayo na mo ng kalipay. Ay, kung kayo maminaw, ani, parsirado man sa mong buhay.
3: Salamat,
0: Jun. Salamat, Jun.
3: Nakasaktid ko sa ilahan. Always
0: Ano na sa XFMJ. Wow. Eh, salamat ka, Ayo. Dagan salamat. Amping mo diya, Miss M, sa barili, Miss M. Mrs. M.
3: Salamat, okay.
0: May papino ka. Wait lang, napatay tagline. Katropa mo?
3: Exciting!
2: Exciting!
0: Okay, another caller. Break it down niyo. How can I help you? This is XFM. Ayaw! Like school center ni Doc GJ. Hello, mga hapon.
4: Mga hapon, DJ, guwapa, Chineta.
0: Ay, di na ko magduda, ani, taga, kuani, Cotabato, taga, Cotabato, ni, di mapapildi ni Cotabato, ah, sa papildi ni Cotabato, no?
4: Si Dinaida Isla ni Chineta, dugay ko nakapanawang, nagatumag sa Kabakan, sa Lord Cotabato.
0: Uy, taga Kabakan, day mo, taga Kabakan, na ba po na ako mga kadugo?
4: Taga-kabakan mi sa Aplang Village, pero na lang may nagpuyo sa Cotabato karon. Kaya na rin matapag-trabaho.
0: Kumusta Kabakan? Init gyapon?
5: Ay!
0: Nay, tubig gyapon ang kuan?
4: Pero pag adto na akong Kabakan, nagtulog kusog.
0: Ay, ni kuan. Ay, tama kayo na may bagyo. Oo. Kusog bitang magpagbaha dito. Anyway, Mrs. Zenaida, all the way from Cotabato. Nga bago na nibalik, gikag North Cotabato, Kabakan. Ang pangutana karon, unsa may matambag nimo sa ato ang letter sender? Nahigugma man daw siya sa lakin.
4: Ang matambag on. Na ko sa iya ha. Kalintan niya tanan ng agi. Magsugod siya bagong kinabuhi. Maghintan na siya laing babae. Ayaw lang.
0: Bagong boy. Umaga.
4: Ay, wala man.
0: Ay, sorry ma'am. Malayo na.
5: Ayaw.
4: Hindi, kung mauto yung ipadayon, yung pagigugma sa katong si Tumboy-Tumboy, makulatahan to sila. Makita na lang siya lain, kalinta na lang siyang nanagi, yung uyab na wala sila nakasal, makita na lang siyang lain babae.
0: Nahimungat ka sa Tumboy-Tumboy, mamara man, joke-joke niya.
5: Ayaw!
0: Tumboy-Tumboy. Ako itong lakin-on,
4: Bro, katong lakinon, pareha sa manggyapon di si Chinita.
0: Sorry na.
4: Tumboy.
0: Sorry na, gani.
4: Ayaw!
0: Ay, naka. Sige pa, Dayan, Ms. Zenaida.
4: Mauna tingay ang buhaton. Mangita na sa laing babae. Kay wala man siya, di man tumaygog masayaha. Tumula kayo pag...
0: Hindi na lang ipugos.
4: Nagingon mo siya nga, sumpagod na kakaroon niya.
0: Ako lang masumbagan siya, no?
4: Oo.
0: Oh. Kaya,
4: masumbagan pa na sila kung siya kung magpadayon siya kay mag-amigo lang man itong kuwan sa yahat, babae sa yaha.
0: Bitaw.
4: Palitan niyang pagkaon.
0: Ang tumong na mag-adato kay maghahigalaay sila.
4: Siguro.
0: Salamat, Miss Zenaida, all the way from Cotabato City. Napamadunggan talaga sa Cotabato.
4: Yes.
0: So, katropa mo?
4: Exciting!
0: Ayan! Nakakuha na gin sila. Kadugayan. DJ! Ay, nga nung DJ Boss. Sorry, DJ Boss. Hindi mo kagina yun ni Dini.
2: Exciting!
0: Ay, nako. Madunggan ta karon diyan sa 102.1 XFM Cotabato. Another call all the way from Asarap with Nigi Kain. Hello, good afternoon. May pagpaminaw.
6: Hello, may hapong... Did you Chinita?
0: Dini, si Orlan? Si Orlan, na akong wanted kilig raba ito ni Aging Adlaw, nasakpa
6: si
0: na ba?
6: Si Jorda daw.
0: Sorry kayo, kay katong ni Aging Adlaw, ba namang ginailad good nga taga wanted kilig ba nga? Nagtawagay na sila niya. Minyo din kanahan, natawa ang nakatubag sa tawag asawa. Imbis, atong ipangita, ma-wanted kabit, manggid niya akong programa, gano'n gaya. Nasakpan na mo nga dili ron niya pangalan Orlan dili na siya 33 44 ni. Anyway, Jordan Lipasana taga Bakayan Village. O tama may machaka ni mo diri sa ato ang kuan.
6: Doctor.
0: Dodoy oy.
6: Adoy, oh, undoy na.
0: Doy.
6: Adoy.
0: Adoy.
6: Sakit ba paminaw to katong pangkulong ka sa dili na to dugo.
0: Bitaw. Okay. Yeah. Karon kinahigugma man siya sa babae nga lakin-on. Mo man na yung problema.
6: Oh, problema. Ugsugton ba siya sa atong boy?
0: Mao.
6: Dodwa answer.
0: Siya man ani ron. May buhato na to ani.
6: Ako pa niya. Matamugpuyo lang sa siya kay wa may say tumbaga sa kuwa ba murag way babae maibog ba
0: Ami ko kung sa'yo mong itambang ba? Ay! Ing na lang yun siya nga. May pa magpuyo ka. Ay! Sabi na kung imo sa inambang nga, sa karun sa doy, kanang, ayaw lang sa, imo mag na nga, magpuyo na. Ay!
6: Oh, ano na
0: mas parehas ni mo nga kana magpuyo na lang, magpuyo na lang.
6: Kay yung naman tayo sa babae nga, di makaon.
0: Unsa?
6: Di na ko lang makaon. Kung nga isda pa di,
0: kisa may di makaon?
6: Ako, hindi na ko babae nga, kung kaya po huyaban. Alala sa...
0: Di jo, ay, di jo ka makaon eh, kaya tao makaon eh.
6: Ano? Dili. Kung baga din siya ba, huwag ko lang babae mo sagot na ito. Kaya gwapo daw kung ito.
0: Aw ka na. Di sila kaya nga mag-partner sa imo kay gwapo kay ka.
6: Ay!
0: Anang, klaro pa ka-istorya. Kurata mo gumingdok, Gigi, kaya naingong kag di ka makaon. Wala yung lalaki maibog niya, kaya di doon siya makaon. Kinsa pa sa gusog. Bisag ako, di ko musugot kanon ko. Uy.
6: Ay!
0: Usa ba taon?
6: Wala ko lang inspirasyon, DJ. Kamu na lang in town.
0: Ayaw, ayaw.
6: Malipal ko siguro paminaw matagad na.
0: Ayaw sa papanamilit in town niya.
6: Ayaw!
0: Ayaw sa papanamilit niya. Uy, wala kisa na may mong maydi na ako ay mag-profile pic.
6: Ayaw!
0: Nalipay na ba? Kasi nyo lang, no? Kuminja man yun. Kuminja, kuminja.
6: Ano lang mong mami, DJ, nga? Kaya ang friend, tadi, likuan.
0: Oo, ano man?
6: Oo, nga yung mga mga na ako ng fans.
0: Ah, ako nga.
6: Nasilos mo uyab, DJ.
0: Ha?
6: Wala mong silos mo uyab. Gusto yung nag-silos.
0: Ah, di doon siya mag-silos, oy. Kaya kami may gadulog taga-gabi, eh.
6: Ayaw! Ayaw.
0: Ana, ang importante naman kung sa iya, ha, nga, bisan pa doon, i-profile pic ko ni Jordan, ang importante, ako, gapatong ko niya.
6: Ayaw!
0: Wala mo kaya na importante. Di man ito mag-silos. Oh, tilog. Ay, nagugagoon. Okay na, no. Ay, gimay di. Ay, mura mo kong gipropan.
6: I love you, tika, DJ. Every day.
0: Unsa?
6: Tika, adlaw. Tika, malipay ko mga batin mong tingong.
0: Ano, salamat kay Jordan.
6: Ay,
0: love you, kunin mo kayo every day. Walay, kung holiday, apil.
6: Umingaw kayo. Masabad doon, mingaw kaya. Dili magtuan akong radyo kaya mingaw man.
0: Pag-unsa ramang ka, pag-ato sa akong page, dito pagpaminaw sa ako ang reply. Salamat kay Jordan ha. Nalipay sabi ko Jordan. Nalipay sabi ko no nga. Aminin mo no, believe you ko sa mga naga, ako person, di man tasikat no? Pero malipay ko sa mga tao nga, nalipay nga makadungog sa akong tingog. Actually, ako di ko malipay sa akong gagaling yung tingog. Prangka-prangka nga pag...
6: Programa ni Dok DJ. DJ?
0: Ha?
6: Saan mo itong mabalik
0: na programa? Bitaw mo, nag-iskot bitaw ko ana gani ha? Ang kapuya na mag-una ko ato sa una, maghimog script. Uy, di ba kaya?
6: Kaya!
0: Kapuya
6: ka maghimog. Kaya ko sinong drama ba?
0: Kabalo ko, daghang bitaw nag-iskot ana. Dili lang ikaw. Gimingaw sa amo ang mga tandem. Pero balik ko na ako. Salamat kayo, katropang Jordan Lipasana. Sa kanunang pagpaminaw. Katropa mo, ha?
6: Exciting!
2: Exciting!
0: Ito, eh. Ako, no. Katokatawar ako din, pero sa tinood lang. Dako ko pa salamat sa mga tao ka nanggihimo mo ninyong lingaw, gani. Daga, may problema karon ng nasod. Napad to, ginugdanay pa sila bato dito. Tinusilay pa sila sa Senado. Pero kung naamay galing mi nga maghatag sa inyo og lingaw, malipay ko nga ngako ang trabaho. Ug akong tumong sa kon trabaho kay maghatag og lingaw. Kahilak ko naman ko eh. Palunga sa dok. May pasila. May pasila kay nakatila nalingaw kita kinsa ka mo lingaw na. Mo gani pangutana. Mo bitaw ni pangutana na te colors sa Picas linya. Aton dawaton sa way pag duha-duha ug way sakit sa dughan. Hello po.
5: Hello.
0: Aba din ako mangutana ay ala mag palungan na ng microphone. Katropang James all the way from Samal. Hello po.
5: Ano sa tayo problema ni Dodoy?
0: Na, taga anong tayo problema noon? Ay!
5: Kuan na. Nadunggan man ako pero ana akong klaro.
0: Ang nana, kuan siya.
5: Saan?
0: Dahil na sa una.
5: Na-admire siya na itong lakinon?
0: Oo, sa una. Nay, nagpasakit sa iya. Oh, si Z, Zai, o oh, Z, Z, mangyata ito. Ay, nakalimot ko niya pare. Oy, sa naman tao niya? Ay, nahigugma siya niya. Karoon, nagpublima siya. Ipadayo mo na niya gugma.
5: Ano na lang? Eh, happy tamang ginang akong oras na maputol ko.
0: Mm-mm. 3 minutes na yung tawag.
5: Kung nagplano mo nga lang kang nanguyag, kung nagplano mo lang kang nanguyag niya, ayaw nagdiriso ka. Kinahanglan. Imo sa siyang ina-inahon pa kayo. Ikado ha. Kinahanglan gyud nga dili ka magdali sa mga lakang nimo sa kwan kay wala man ta makabasa sa imong una-una kung nakagusto ka pud sa nimo.
0: Oh, who knows. Wala
5: nga wala mas nindot gyud nga imo gyud na siyang suron gyud pagayo niya. Ipabati gyud nimo niya kon unsa ka
0: paramdam mo?
5: Gentleman, unsa ka kamantaw? Ana gyud kinahanglan ganang ipakita gyud nimo niya kon unsa gyud ang imong pagkaikaw gyud niya.
0: Paramdam mo?
5: Oo.
0: Correct.
5: Ayaw lang yun pagdali. Kay sa ko nang ikaingon, wapa man ta makabasa din siya kung nauna kung nakagusto mo po siya rin mo. Kay naibay po yung boy nga grabing mutago, bisag nakagusto na.
0: Yes, oo.
5: Na. Naibay po yung kaila po na tumbay po yung da DBRC. Na wapun ko magtuho po na maging sila din sa katong, isa po lang kong kabarkada po. Kay katong tumbuya, sultihan na lang nga, butangiro kito, silang lugar ito, brambar, sibo, butangiro kito.
0: Grabe sad na siya, eh.
5: Butangiro to, hindi ko magtuogod na magninyo din sila. Eh, ang akong amigo, taga-Dabaw ang punto. Kaya na napunta ko po dito, kaya dito dito, barambar ka na, eh. Boto nga, wapun ito ang may maibog ko sa itong tubuya.
0: So, bot pasabot ani.
5: Sige.
0: Bot pasabot ani nga. Naay chance mo nang taga-asa niya panahon. Di lang niya dalion.
5: Di lang ikaw mag-edoy. Ikaw ha, klaro rin po mo ang imong kaugalingon. Kung tinuha na bagay ka na yung gugma ka.
0: Kaya basig loneliness okay. Ra na ba?
5: Kaya basig ko alam na ba? Kanang crush lang na. Inamdumi ang crush doon ba doon yan. May mong muna ko nga may mong gugma o may mong mawala. Kasama ka muna.
0: Salamat kay Katropang James, ha? Thank you.
5: Kinanglan yun na dili ka magdali sa sunod mong mga lakang kay una-una. Ipangkon ka sa bata nga bilihin mo, no, di ba? Naikugma ka sa primero, tapos bilihin mo ka lang buang.
0: Wa man yung ipangkon, pero...
5: Ang tao nga masakit na, ay, sige, good.
0: Wala yung ipangkon ka nang nitugan man, pero mula gito, wala na din ng kasal, kaya na magpamabdusan man sa lain.
5: Oh, no, lagi. Pero kung may kagat yun siya ito, makagod kasi kayo po ipangkon na ito.
0: Ano, in the name of love.
5: Mula nga, kining maagi na taong kasakitan ng gundoy, kinalan, dubiho na ginato ang atong pag-ambing.
0: Magbalian tayo.
5: Ikaw nga, dili na to, diretso ipol na to ang atong pagbati.
0: Correct.
5: Wapatama kasiguro sa sungal na itong gingikuan ka ron, gingapilan ka ron kung budaog ba tao, dili.
0: Correct.
5: Ikatulo, kinanglan, mangayo taong sayon kang God kung siya na ba yun ang didestino ng babae dihan.
0: Correct. No?
5: Magamping ka din sa kanunay dili kay magsige na lang kagriho kunya dili ka to i-appeal si God sa itong mga plano. So dapat, tunon sa mga itong mga plano sa itong kinabuhi, apilang ginato si God yun.
0: Correct!
5: Wala nga, kung nagkadungog ka man ka ng Brad, ay sa pag-inom ang tuba, diha, kung nag-inom ang tuba, daundang ka na para matuhog niyo mo niya kung gusto ang pili mo.
0: Ipa-review rin ako ni Saya sa kong page. Uy, bahala na siya. Paningkamot siya ng mga tampagan.
5: Uy! Ay!
0: Ha? Unsa-unsa?
5: Ang ka ganun kay page mo?
0: DJ Reyna Chinita. Doon na po tayo Facebook page sa XFM Cebu 88.3.
5: Ah, okay. Sige.
0: Salamat kay katropang James! All the way from Samal.
5: May kruho naman ko rin.
0: Okay, 45 na.
5: Ang gagawin po na happy birthday to Janet Contreras. Doon po sa Jensen.
0: Ayan, happy birthday sa iya. O, sa pinag pangalan niya?
5: O, sa pangalan mga Janet Contreras.
0: Okay, happy birthday.
5: O, sa pangalan mga callers ka rin, makikrain ko ninyong tanana, lalaki man o babae, gusto ko lang makikrain ninyong tanana. I-great lang po ko ninyo, ha?
0: Alright. Thank you so much, katropang... James Older from Saman. Ako po si katropang James. Ay, kayo, ano, 46 na. Thank you so much, katropa mo. Wala, exciting.
2: Exciting!
0: Ayan, Justin, Charlene, Clark, ba, Kabalida, hello sa inyo ha, may pagpaminaw. Oh, wala tayong igong oras. DJ, tomboy DJ, mga magtutudlo, good na sila. Wala, laipog laparuhon ka na. Ano na, bahala ka na eh. Wala mo kung igong oras, ako rin yung maingon sa imo ha. Sama sa gingon ni katropang James. Ayaw sa pangunahi. Kung tinodi mo imong gugma dito niya, ipakita sa iya nga na igugma kanya, okay ra gina. As to nga dili siya ang muingon nga undangi na. Pero kung muingon ganin siya nga dili siya gusto, respetuha. Tinood mo ka na igugma sa tao, imong respeto o ilang desisyon nga dili sila anda mo dawat niya na imong gugma. Kung baga ang buhaton na lang ni mo, higugmao ni mo sila sa layo. Depende na ni mo hangtod kanus a, apan ayaw ipawagos imong gugma. Kay, dili nila obligasyon nga suklian ka na, pirmi. Saon na lang si Buknoy nga sige na lang hinukto kay wala na ganahi sa drama, walay palami DJ. Pagpalpal, huwag i-imo diyo. Ay, problemahan mo manato na. Sunod na lang ko. Eh, nasa tayo mga pagtulunan din. May ina, i-bash na po ko atong black timer. O nga, ina na po ta si graduate din. Huwag ka na, huwag. Itong black timer nga mag-siyaw yun. Asap independensya. Kalimut ko si Pangan. Limdrap na. Hindi ko madlock. Limdrap yung takaay. Kawab. Wala naman ko igong oras. Dihan salamat mga katropa. It's Friday! Thanks God, it's Friday! Di itatapag dungganay o mapuhan apan magbalik kay tagdungganay sa Adlong Domingo sa programang Tatak Lokal. And yes, mga katropa, see you on Monday para sa programang X-Rated. Hinaot ko nga nalingaw kung ano na mo'y nakuha nga pagtulunan. Sa imo ha, doy! Mas maayo nga mas tagaan nimo og pagtaga nimong kaugalingon. Pero kung nahigugma mangyud ka na niya, wala pwede daotan ni ana, kay ang tao mahigugma mangyud. Balik ko nako tagaig panahon nga mahibaw-an nimo kung unsa pud ang tinuod nga gibati diha sa imuha ni Inday Zay. Basi di ay puhon dig na puso mo ay natitibo-tibo at naging babae din pala siya. At biglang umibig din siya sa iyo. At doon nagsimula ang magandang storya ng pag-ibig. Mo nang give time. Ayaw paspasi. O iampo. Tama to ilang giingon. Paminawa to iampo. Ay na Lord, tama ba ni akong gibati? Tagaay kong sinyalis. Ayaw so na to si Doc DJ ha nga. Lahay ang gihatang ang sinyalis. Taklog si Redon. Yan lagi promo code. Pag once matigom din yun, nada kayo madawatan nga inub. Salamat bito mga katropa. Og sa mga katropa nga nalipay sa matag-adlaw nga giuban mini sa inyo ang adlaw-adlong gibuhaton. Thank you kayo. Kung kamo malipay sa akong tingog, ako wagi ko nalipay usahay. Tinuod lang. Pero ako kung pasalamat sa akong talento nga gihatag nga kinidi ay makahatag daiglingaw ninyo. Sa una nga ginalista ko nga most noisy. Karon na nako ko na niguwang na puslan yung taon. Dari ko gaswildo. Sa akong partner sa Bicas Lawa Katropa, ang Doc JJ. And of course, sa ato ang station manager, John Leyman Chavez by King. Alang sa nakiusa ang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated, dali lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: Romino Car sa XFM.
1: Hala, oy, di mo tari siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure Buy. Nga no good.
3: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
3: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Crap Gold, Bay?
3: Oh, Bay.
4: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko Gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bugat.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

nagmahay. Kay kani mo wala pagyud akong kalipay. Kung kabagyud ka ay hinungdan, ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran. Tumanig us ako inday labing matuon. Kung siya may nakaingos imong pangluod, pananglit ay kung imo ko nga balibaran. Iloong ko na lang unya ang tanan. Pagkasakit, pagkapait sa kong kahimtang, igo man lang ako inday dumadulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway, sutian ko ikaw inday sway lipod-lipod. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

kanu nai ku ikaw indai hap hap yuron magpaduol ako kanu nai himong dughan unya ikaw ako dayong paray paraygan dili gayud ikaw indai nako magmahay iha kag puntanan unyang mga kalipay usa indai ayaw intaw kung paan usa agud mamukun mahimo dilawan ta. Busa, maluoy ka.

maduol ako kanunay imong dughan. Unya ikaw ako dayon paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan tusa. Ang bugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang bugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: ¡Ay, yo!
1: ¡Ay, ya!
0: Mayong hapon mga higalos, mga solid katropa, mga student permit, welcome everybody!
1: ¡Ay, ya!
0: Kunyan na po ninyong ubos ng higala, abuan, batabatas, kahanginan, at your service. Lousay! Uy, okay, ada yung palakpak ah. Mura ganahan ba tayo na yung palakpak, no?
1: Ay, ah!
0: Pinaka mga una sa mga tanan, mga katropa, nga itong pagyokbog, magpasalamat sa to ang supremo, supremo nga magbubuhat. Tuas kay tasaan sa mga langit nga naghatag o naglugway sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kahaponon. Ganyan, nakatikaw-tikaw na punta ng kalibutan sa mga kag. Uban diha kaninyo ako o ako uban diha kaninyo.
1: Payam!
0: Bali-bali naman to.
1: Ayoy!
0: Programa na to mga katropa, siyempre gatol kini kaninyo sa Santon Herbal Oil. Ang Santon Herbal Oil mga katropa, puting nindutan ni kay mo atras ang kaning mga lamok o mga tagno.
1: Ayoy!
0: Oh, dili makasugakon ba na, oy, si Kuan man eh. Naay Kuan eh, Santon Plus Herbal Oil, atras na!
1: Ayaw!
0: Mapalit man na sa mga butika, mga katropa, mapalit po na dire sa tong sibihan. Susuray na mo dire, amay na lang, makakita mo sa tindir.
1: Ayaw!
0: Og, na siyempre, mga katropa, kada nga tong programa, no? Para kini sa mga katong mga kuan ba mga dunay gipang pasan, gipang lokdo, gipang sipitan, gipang birabira. Sipa-sipa nga mga kagulanan programa. Ayaw mo kabalakain taon, wa man mo nag-inusara. Dire sa tong programa tiwasan tana. Okay, kung dunay naghatod, dunay man po ay nagtukmon. Ang LJ Okay Travel and Services. Oh, adto mo sa bisan asa mga katropa, mosakay mog idro pagpabook lang mo sa inyohang tiketeng da.
1: Ayaw!
0: Sa LJ Okay Travel and Services. Para nga nindots mo.
1: Ayaw!
0: Abot si Maring Ading og asa to nagbook si Maring Ading.
1: Ayaw!
0: Usa may gibook ni mo Maring Ading katong maes.
1: Ayaw!
0: Maes gibook mo.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Pagka tontong agugma man gibokbok mo kuan sa ta mga katropa ay kanang una na tong kuan ba una nga number ang sonata human ang attendance dayon

0: Exciting!
1: Basta dili barato, mahal. Ayaw! Katong sonata para ginto ninyo. Katong mga nagmahal na diha. Nagmahal ng mga planeta. Mga pagpanimbaya, diha ka ninyo mga katropa, kotom sa mabot sa lanog sa tong simbya karong kahaponon. Mayong hapon sa makausa ka ninyo, mga gwapa-gwapo, mga... O sa pamaylain, mga gwapa, mga gwapo, mga daginoto. Ayaw na po itong biya. Mag-attendance na ta mga katropa. Sugdan ta ning atong attendance kay parang ma-check-checkan ato ning mga class recorder. Nakauna mas daidores o. Disob gini mga model sa Claire Beauty Shop ba. Nakauna. Present ko lo. Hello, watching and listening here. At MDM. While the posting and screening sa mga resume. Moresquets kong song long one last cry. Oh, you know. Makahinom doon na dayon sa anil. Si katropang anil to anapot. Asa kay ato sa tong si Chickscan sa nato sa si Daidores kay Pastilan. Talagsar ba yung tao na? Si Maring Anil, mayong hapon parikoy. Mag-attendance lang ko para hayahay ang buhay. Og si Richard Gomes, Jordan na lo, presenting na kunaan lo si Saw Out po dayon nako ang Highway 23 Gat Station. Salamat lo, God bless og Happy Fridays mga tanan. Oy Richard, wala di mo gi-comment imuhang GCATS number. Okay, ikaw rin ba'y palaran gahapon sa surprise? Surprise ng mga kwan. Kasi tawag aning Sierra. Gahapon, ay nagpa-surprise ka. Ang imuhang kwan mo gi-kwan sa ruleta, imuhang pangan. Buynason, ganyan panganan ni Richard. Parting buynasa. Sa mga tanan-tanan, sa murang upat, ramang punto sila gahapon. Nag-surprise man ko ito kay Tulo raman ito permiro. Yan, nakaabot man si Dodong Binsyon. Nakaupat. Nanapon si Maring Ading, mayong hapon, paring Jose, o sa akong mga classmate, present ko, pare. Bisag toa sa Manila, presenting nga. Yung anak, sulid katropa si Maring Ading. Mads, pag ayo-ayo na Mads, pag inig-uli ni mo Mads, ayaw kalimot sa kanang puto. Pag daag puto, kung way puto, moron. Lo, mayong hapon, present ko lo from Buenas Gracias, dita lo Cogones. Nanapos lang, mag-imot-imot na punis lang ron. Basta di gani ni Idale. Imot-imot na yun eh. Nya, ako rin na yung pasangin lang dahil. May hindi, ambot ni mo lo. Daoray. Bemo, pakli, tadi din sa Picas nga kilid. Rojas Striker Vlog. I-follow si Lulu Jose, ha? Rojas Striker Vlog. Shout out po sa lahat membro ko sa Rojas Striker Group. Idol watching Lewis from Rizal Street, Rojas City, Capiz. Nada sa ska. Daghan ba kung nagwak-wak o na yung Capiz? Itong tinoon ba na? Lang mo ito na Capiz lang. Surbihaw na ito kung sa katinoon din na makuno yung mga wak-wak o na yung Capiz. Pero ka na, mga hungihong-hihong-hihong ramang ko na. Si Ramel Abratekin. Hi, okay idol. Ha? Ano pa okay idol niya? Si Beverly Pataho. Hello, si Maradzao na hapon. Watching from Habunga, Gusan de Lo. Kinis Beverly ba? Wag hindi ka-follow ni Jose. I-follow ang page ni Jose Beverly dahil. Kaya araw nga, dili ka masaag-saag in town. Kaya muna yung usahay. Di rin ba ko mupakli? Kaya dito rin ako sa page ni Jose. Niyag ma-dili mahanginan. Parehan rin ni kwan Ramel Abratiken Rojas Striker Vlog. Hinay-hinay po niyo follow si Jose de. Yawat man lang ba? Yawat man lang in town. Makuhan in town, makakuhan may gamay-gamay rin town, tag-followers in town. Huh, kanusa pagkatamudaghan ane? Ayahan na siguro o kanang di na mo gamay, andi sir pa ni mo daghan, pero wala, pabutono nga nato. si Hannah Pira, good day, Lo Jose, kumusta ang all? The all, it's all right. It's all right. Manay, ingon magkakumusta ang all. Ang all, it's always right. Sirdan ko, Lurose. Labong gapon, wak ka nag sirdan. Awa, di wak ka na palaran. Kani nga to, karamli, kanang puryot-puryot ramli. Kanang mga dili mo kapoy, dili kapoyan mag-share, makatiyam-tiyam gina. Sagde lang lo, good lo, kay naakoy kadit. Mo kanin na kadit, mag-asa pa ka ng nakay kadit. Nindot kayo basta na'y kadit. Maayong hapon lo, maulan nga kahaponon, tugnaw kayong bayogan. Painito na ni Dudong Binsyonda kay Buenas Binsyonda sa Bayugan. Magkuan, mag-welcome sa mga atleta sa Pularong Pambansa. Di ba, Dudong Binsyonda? Mayong hapon, lolo kong guwapo o sa mga tanan kong mga klaksmit. Klaksmit na po na ni Dudong Binsyonda. Kadonga, bugoy-bugoy, kadonga. Benderita sa kuan besa bisin sa silpon. Lo Jose, naminaw ko today bisan gaulan dres Bayugan Skite Santa Irene present ko today amor. Disam kagahapon mor pastilan biskay kahon on tato si amor wa magka presenting gahapon tanawa. Na behind ako na. Wagay ka mo, biskay hapit ng tanang awarding. Mayo hapon lo, sing guwapo. Pinakamahal na kong lolo. Grabe, kanyang ako, gaganon mo pa, lapad-lapad. Nga, buotan. Grabe, sa gunso na, gibumba-bumbahan, nagkikogbayo, madi nagkukalikay, anik mayo ni. Kumusta ka na lo? Wala ka na may na mayaya. Ay, nayayay ka po ko. Gilingaw kong daijilin. Ipakita ng imong naw lo aron dili magsigig hangyo ng imuhang mga listening dia program. Matag hapon lo sa Lualo Espesyal. Present ko lo, mo request ko og song lo. Okay, okay, bay ha? Dita ni mga magsurban, mga labusong taron. Ramzulina, proskitidok, sanay, proskiting tokteng, prosike. So, nakalimot, manon tayo ng apelido, anin mga Julina. Mama Julina, pagkasayang oy dito me sa Mika festa baya dito. Di ay. Bahalag sayang basta kay regard ko ni mo ni Ma'am Guapa. Ayaw na kalimtan na lang ng mga biet. Basta ang pagregard ni Ma'am Guapa ayaw gyud kalimte pero murag dalimtan ni kay walay update. Pipila na ka mga semana walay update si Amor. Doda ko ane, wala ganin, dilimta na ganin yung mayo. Tagilid na ganin nga itong paglao man eh. Bili mo mor, ikaw rin lagi yung paglao mor. Ikaw ang paglao is the hope of the nation. Oh nga, mapaabot ang atong mga pagpangumusta ni Ma'am Guapa. Pastilan, pag hindi maabot, mating looya mo, dugang ni Skayayay. Uwan rin ako nung bayogan ko nung di. Magbaklay rin ako, musayog ikog mayo ane. Musayog ko kay namay uwan din. Pero adisir ko musayo, magpahinomdom sa tagikan sa pikas kwarto.

0: special.
1: XFM. XFM.
2: Isda mudra, isda.
3: Oy, anche.
2: Isda kap.
3: Baligyan ng imong isda, che.
2: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natuog ka.
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, arun ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
7: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Nick Karoran, taga Matina. Akong mata, may buga nga mo. Labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang kata. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Victory Plus. Dalirag yun siya magkawala sa kumpan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill lang lang sa tricycle. Mga po niya ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuwan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu lang katilaw para makita yun ninyo kung sa pektibo ang Victory Plus.

0: FM.
1: Exciting!
2: Oh, sala gedang mahigugma nay pangutana nga sala ba kuno mahigugma sa silingan. Sala bang mahigugma sa silingan. Kato nga sunata mga katropa haton kato kaninyo sa Premium Daytree Coffee Mix. Nindot kayo rong imerienda ipares to ninyo mga katropa ang sa kineng Premium Daytree Coffee Mix. Kaya nagkape ka na nakabitamina Daytree pagka mapalit na din rin. Mapalit sa parmasya. Pwede po sa onlines. Maton pa ni Hana Pera. Hello, Lo Jose. Hello, gani.
3: Ayaw.
2: Si Awa, dyan ni mo, Lo Jose. Ay.
3: Ayaw.
2: Ha?
3: Ayaw.
2: Say, si Awa.
3: Ayaw.
2: Kalimot ko gahapon lo pag Sierdan.
3: Ayaw!
2: Isang paog dili ka mog ingon nga Sierdan. Makita na mo na direog nag-sier bakagwa.
3: Ayaw!
2: Isang paog dili na ka mo ingon og Sierdan.
3: Ayaw!
2: Matres na na direog kinsay nag-siares.
3: Ayaw!
2: Request kong song lo, I don't like to sleep alone. Oh, there's nothing.
3: Ayaw!
2: wala na dali sa kaban na utingkay na kung mga kaban re gitangag siguro to sa mga ok-ok. Okay, wala may I don't like to sleep alone dire. Ako lo mag-request ko kanta ako ba o siya kana buti mo na lang.
3: Ayaw!
2: Sumaa ba ni mo og siya ba o ikaw? Kada mo pangutana diya nga wag ko kabaluan na lang.
3: Ayaw!
2: Oh, niya po si Nadine. Maulan nga kahaponon, Lose, ma-request ko kanta na bakit ngayon ka lang dumating. Salamat daan, lokong guwapo. Nga naman bitaw toon nga ngayon mo lang ka dumating po ka.
3: Ayaw!
2: Ato pangutano na ni Samlew. Nga nung bakit ngayon ka lang dumating.
3: Ayaw!
2: Nadawan na ni Samlew. Mayong hapon sa mga tanan. Happy weekend sa mga tanang naminaw sa Luhalo at special ni Lolo Jose.
3: Ayaw!
2: Uy, nangampan niya.
3: Ayaw!
2: Ating katawa ni Amor. Wala may magkita ni Ma'am Guapa Lolo Jose. Ay, kuy, ready na rabunta ng G-Cats.
3: Ayaw!
2: Huwag naingon lang yun. Unta na ang girigard kaghapon na kulong. Nagtabi me.
3: Ayaw!
2: Munguta na na yun to kung sa G-Cats number ba.
3: Ayaw!
2: Manday sila nagkita. Wala.
3: Ayaw!
2: Good PM, Lose. Mag-attendance ko from Ring Gloria Bayogan Skite. Present ko. Wana, good six ka na. Hapon, anakon. Mag-attendance ko. Uy, akong maninay. Anong karoon pa magka-maninay? Where is you, man? The other day. Nilupad na po ka dito sa Barbarano.
3: Ayaw!
2: Barbarano, bukid nun. San asa raman nga akong maninay. Mabitaw na nga ingo nga mungutan na bitaw tabaog.

0: Dah lagi, bakit lagi dumating lagi. What sing from Bayo Gandos? Lo request ra kong song Nazareth Love Help. Anakon mo request kong bigay ka ng may kapat. Nawa man direg pangita gapon ako, wa gapon gamo. Pulihan na lang nato og ibigay mo na. Kay wa man ang bigay sa ng may kapat. Ambot ni mo lo, thank you lo. Kana gyud kabuotan sa bunglo, dadya. Ayan. Sambahan lang kayo, nakauna yung mga requests do.
1: Ayan.
0: Do, nga imong ipatungtong ang mga requests.
1: Ayan.
0: Long akong requests kong song, Love Hurts. Love Hurts.
1: Ayan.
0: Pagka nabitaw mabunal-bunalan ka, nabitaw na yung Love Hurts.
1: Ayan.
0: Ipatukar ang akong requests, okay-okay. Musaga ako, dress, balay, karon, walay. Sunit. Habang nabubuhay, bay. Nausaom na, okay-okay. Dito rin na, Skadlaw. Oh, na may tao dito, Skadlaw, na ipatungtog na imbang okay-okay. Dere awa, may okay-okay dere. Magpahinomdom sa tamang mga katropa, gikan sa Pikas Kwarto.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Yoga Blavane. Katong asunata mga katropa, gihatol kato kaninyo sa kape nga makapadanag sa mangit-ngit ninyong mga paman. Santon Gold Coffee Mix. Naay glutathione, naay collagen, pastilla. Ngayon, pagkanindot na lang. Mapalit na sa mga mercury drug, South Star drug, TGP o generica pharmacy. Nationwide, baby. Mayong hapon, Lose. Pastilan. Makamata kog aha tungod sa sounds nga arang kanindot ba daw hilapo na nga kong kasing-kasing sa kalipay. Hilabihan. Basta-basta ni Sexa ni Didin. Ah, si Didin. Makuno din ni. Tag-asa mo ni si Didin. Taga-kabugangan ni. O taga-balay. Present lo, mabugnaw nga kahapon nun sa mga tanan. Good PM lo, sing wapo mong ngisi na in love noong kong pinakalit sa emo lo ay ha? Igat kay kapalagi lo. Salamat na. So, yung sing na in love. Lo, salamat. Salamat si Kwan. Grabe yung kaluban. Nalagot yung kunin mo. Ikaw pa akong mahal. Di pa din mo ipatukar ang okay-okay. Kadlaw na mahino. Na. Abi ni mo mama, kada mga magsurban, dili na po hindi dire. Oh, dito na nas kadlaon. Oh, kadlaon, mga Domingo. Dire sa halo-halo and special, walay magsurban dire. pero ang mga puwede, basta na alam. No, ato ginang ipatugtog kadang mga puwede. Oh, pero kadang mga dili puwede. Samot nagwa dire kay gipangita dito sa kaban waya mo. Waya. Dili na to na ma-play. Oh, para to kang maninay wa dire. Para atong ka kisa patong isa. Oh, wa kang chire. Yapon re gagge. Disorbe na akong mga sakong landay wa ya mo. Pero kanang magsurban. Dito rin nas Domingo, Mama Juan, Mama Julina. Ay nang siglagot-lagot niya, Ma. Maglagot-lagot ka niya. Wala kayo umagaroon nga luluhos eh.

0: XFM.
1: Exciting!
2: And the reason is yot. Parang the reason naman is yot. Asa naman ros is yot. Dahil yot, asa naman kas yot.
3: Oh no!
2: No, nindot man dahil kang tingog. Kantahe ko lo, sige na. Sabada! Punis lang lang dito, kar. Punis lang lang. Murisquez kong song, the final countdown. Ang grabe naman ni si Malang. Mga risquets, di naman basta-basta. Ay! Final countdown. Salamat ano? Maton pa nilang lang. Kaya nasig pag salamat-salamat na lang. Pag date mo nito, Dodong Chris lang. Kuha na naman ito, itunga-tunga. Okay, naglagot. Naglagot man ito. Ingon pa na ikuha ni Mama Julina. Logon PM, naulahe ko kay naglaba ko. Adi ay, ako yung kaluuya po na akong mama sign-sign. No? Naiwit na, yung taon. Mahalag maiwit ka, mama. Basta kay si that's 10 grits, dili maiwit. Mga naman ay mga kwan niya. Mga naman ay mga makapaliskag. Makapahimsog sa ato ang mga panglawas. Kaling natay mga kwan natay mga kanang sa kabuhi ba at sana mga mahal sa kabuhi dai para nila ni that's din great si dai Jillen mana ramon na no request kong sonata kanang touch by touch kay akong ipahinungod sa tanan labi na akong mga kaprintihan na pataho family katipay family para happy ang tanan tax by tax ambot og ma makaapas pa ba ng tax by tax great lang na ako ng akong mama og papa usa akong maguwag nagtrabaho da sa France si Assis John Brad amping sa imong trabaho og sa imo pod maayong hapon maayong hapon girl bitaw magpahinomdom sa tagikan sa Pikas Kwarto.

0: Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, pakuratira ko si Mrs. Nemo nga. Di na mo gaya imong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Yagar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C.
15: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko at tik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santon Gold Coffee Mix.
0: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
4: Kuha, nakatong akong sakutokoto bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Tayang prostate, kailangan may say prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na bayang coffee food kay ang synthetic baya, mas maka, ano baya sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
3: Nangapin na ka, gitambal ang pagkao, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Exciting!
2: It's the final countdown. We're living for Binot. Moto yung final countdown, mga katropa. Request mo ito ni Mala, mga katropa. Ayun po na kung Mala, dahil kinaan po na yun yung mga genre-genre dahil sa mga ako, mga kanang mga siyomoy po sa oras. Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Basta-basta dyan. Ayun! Maton pa ni Didin. Kita man ko ni Kretz, no? To anang mga speakers station. Ayun! Ayun! Sige lang, mahala na nga sila. Nga to ara, kanerang mabilin. Ayun! Ang mabilin ray ato. Ayun! Lo, mag-it's lang taong gatinughong. Kay lami man ay kaayong lamyon. Pag ulan lo, maka-astig sa lawas o makagwapo sa mot, bitaw. Muna akong kuha sa una ng tinughong.
3: Ayaw!
2: Muna ay sekreto po na ako na sa una dudong bensyon dong ka ng tinughong. Oh, dili kugok doon sa iro.
3: Ayaw!
2: Kay ma, na, muna man ang iro, manghits na man ang iro, muna ng iro, na. Ni ana po ni Jose, murag na og tinoghom.
3: Ayaw!
2: Mo na akong kuhal sekreto.
3: Ayaw!
2: Kanag imong giingon doon ka, musamot o ka gwapo doon. Kanya, makakuhal sa lawas, maka-atstig o tinuod na.
3: Ayaw!
2: Mo na mga hadlok ng mga iro, anak.
0: Ayaw!
2: Kaysa o na, napay ka na ang kuhan, karuwa na may tingtoghong ko.
3: Ayaw!
2: Katong mga bata-bata pa ko, kaya may mga, si, nanay ang kuhan, si, okay na ni tinog. Ayaw! Awa, naman na na'y kuha na lang. Paksian na ng tinughong.
0: Ayaw!
2: Muna baka kita ng mga iro. Layo pa. Aw! Magandaan na na sila layo pa. Pag doon lang. Uy, si Jose mo na yung marami na naong tinughong.
3: Ayaw!
2: Awa, nakita-kita na na'y ikong.
0: Ayaw!
2: Muna akong kuha sa una. Muna akong
3: ayaw!
2: Sekreto. Sekreto ni Jose. Tinughong. Oh! Nitingog namang timailhanan kay ingon magdaig magsayo ko.
0: Ayoy!
2: Ipadayon ang imo ang tinughong dong ha.
3: Ayoy!
2: Kaya mo na yung sekreto na to. Nakakat-on ay ka sa sekreto ni Jose, tinughong.
0: Ayoy!
2: Sa sunod na punta po hon, mga katropa. Okay, magsayo ko ron kay basing magbaklay para ba ko nga mauwan, mabasa ko.
3: Ayaw!
2: Anang rin na lang sa ta. Sunod na punta po hon. Sa nga na lang sa kinatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Piners. Atong kauban sa Picas Kwarto. Si katropang Keanu J. Simian. Salamat kayo kaninyo mga katropa, ha? Mga student permit. Hoy, Dudong Richard dong, imong number dong.
3: Ayaw!
2: Ating usaw mo na ito pag G-cat sa niwa ka ng hatag number. Ipalit ko manigbinignit. Alang sa na kayo sa Pilipino sa Pilipine Pines. Kini na lang si Jose mo yung ngon ayaw padahog sa dautan. Dagang dautan punagi sa mahal. Happy weeks and...

0: Acum mă mină o ca să XFM.
1: Hoy mati, kalang uban niya, gamay lang ani kay away, nagbulag dayon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
8: Island.
7: Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
7: copy daw nga
8: Premium
7: D3 Coffee Mix.
8: Ya camera kong trabaho,
7: kapoy yung kay pag-ulit.
8: Pag-testing ako,
7: tulog kaadlaw na akong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala sa
7: busa. Epektibo dining
8: copy day,
7: dining Premium
8: D3 Coffee Mix.
7: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
8: nga sa field na sign
7: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
8: distingin yung inom ning
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbat sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos sab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Awa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
1: Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week din sa utindog kay gaming hod akong tiin. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, efektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Apo, monkeypox man na.
5: Unsa man na?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, himot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Human ako inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par! Alima! Pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala lang kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.

0: Ni, makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50%. Sa sinako nga abono, busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
2: Ha? Sa Craft Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa day kamasayod buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maude na ang Craft Gold, bay?
1: Oh, bay.
2: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: XFM.

0: ay, me tra.
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o pangit.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot rin ni mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Yang medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gud kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix, huli ana jud ko wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko ani nga kape kay aduna kinig glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: XFM!

0: in our car. So XFM.
1: Uy, Maring, Maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Excited!

0: magsakit man akong dugan kung inom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayon. Magkamatmon ko, dugan na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid na dili ko makatulog dayon ba? O niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pili sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagbuwan akong mata, nagpangog Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ako ganang malipong, sakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nangagipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ato.

0: minaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Songs of Salvation.
2: Lord, I lift your name on high.
1: This is Gospel Hour on XFM. Here

Gospel Hour on XFM.

What I think.

0: That's good. That's fun.
1: It is. Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.